0: So, amo na yung natabo umabianan. Now, once nga si VP Sara mag-file sa iyang defense, mag-file na ba sa iyang defense? Kaya ipadala sila article sa impeachment at tututo ng mga reklamo eh. The House Prosecution Panel, di rin naman, they will be permitted nga mag-file sa reply within a similarly non-extendable period of 5 days. 5 days naman ang nagkabayanan, no? From receipt sang sabat. Okay? Na siling ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nga membro sang prosecution team, no? Siling niya, the House Prosecution Panel will comply with all orders, directives, and processes of the impeachment court. And we are ready to present the evidence before the impeachment court in the coming days. So, gin-clarify man. Amo itong ambal ko kagina. Okay, kung ano ning 10 days ngayon. Si Minority Leader Tito Soto III. Si Vicente Soto III. Maging clarify ini kung ano ning 10 days ngayon. Working days or calendar days. No? Kay may ara Supreme Court ruling nga gina-declare that the court shall count days as calendar, not session days. So nagligad session days to eh. So calendar gali. Okay? So siling ni Cayetano, nga calendar days. So calendar days ini to streamline the proceedings para mapadasig pagid. Okay? And siling yati, ini nga mga ang prosecution team kag ang defendant pwede sila magpadala sang ilang pleadings kag mga annexes in person or pwede man email, no? So umuna ni subong, pwede na email, pwede na in person, gusto ko na lang. Okay? And naman yung ang possible ways mga binan. Okay? And siling ni Cayetano, the clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pretrial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pretrial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court of which the parties shall be duly notified. So it's ongoing na gid mga biyanan, ha? Nagapadayon na gid. Okay, now paano ang pag-ubra naman sa mga layi? Now man isurihan naton karon sa pagbalik naton si kadawang bahin sa aton nga tingog publiko, ha? Will it continue the lawmaking or will it stop? Isurihan ta ni karon. Tibal ka timalin, kababalik pang oras na Pilipinas.
1: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ika'y gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan, dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, mga kabayanan, alas 8:18 na. Nagdasi sa oras no daw ginasilaban lang ang dalan ah. Oh. Good morning kay Ma'am Marlene Estremadura. Oh. And kay siling ni Ma'am Maria Teresa. May gali. Oh, May. Ito, May. July. Now, paano, Ma'am Bianan? How about the lawmaking? O, rin nagkita sa ikonong kabahin sa itong ating publiko. Ha? How about the lawmaking? Will it continue? Or mauntat, anay? Kaya mapokus, anay, sa sa aton nga impeachment nga ara subong. Now siling sang Senate President Alan Peter Cayetano gin sigurado niya ang chamber kagang publiko gin assure niya siling niya nga ang ining impeachment trial hindi ni mag paralyze ang lawmaking duty sang Senado. So ara na gin clarify na. Siling niya hindi mauntat ang lawmaking duty sa aton nga Senado. Now, siling ni Cayetano in his statement, in pursuit of impartial justice, we will come up with an impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Okay? Pero amula nagaling. Nga mabuhina ng ilang oras. Muna yung nambal ko nagligan. Nga di kadamo pang problema sa bungsod Pilipinas. Kadamo pa dapat nga may mga layi nga lantawon amindahan kag ispilingon maayo. Galing kay gin-insert gid ni eh. Ang impeachment nga ini. No? Gin-insert gid. Daw gindalian gid. Daw no? Ambot ako nakulbaan ko na hadlock. I don't know. No? Ano amo gini ka importante ka tama, I don't know. Yeah? Pero we are here right now. We are in this moment. Bitaw siling ni SP Cayetano, SP Senate President, nga hindi man sila maguntat sa ilang legislative side of their work. No? And according naman sa Malacañang si Auntie Claire Castro, natong paborito ng auntie, no? Nga auntie ng bilog na Pilipinas, no? Nag-react ang Malacañang, siling sang Malacañang, that accountability should be the guiding principle dapat sa mga senators nga mag-serve as senator judges. Muning hambal ni Auntie Claire, Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. No? Ginambal niya sa Tagalog yun eh. No? Nga aton nga dubdumon, no? Nga hindi lamang sa mga senador kag sa bilog nga Senate, kundi kita man kuno nga mga Pilipino, siling ni Auntie Claire, nga tanan nga dapat i-hold accountable according to the President must be held accountable. Okay? So, siling niya, no? Kabay kung tani nga wala sing mga iban nga mga tao nga maging instrumento sa biskan sino nga makaiskapo sa accountability nga ini. Kay siling ni Auntie Claire, ang presidente hindi iya mag-intra. Hindi iya mag-intervene sa impeachment trial sa iyang former ally mga kabayanan. Amo gini ang kiss abla kun mag fall out of love na kamo. Oh. Mag-ilinaway na. Permiro kasangga pa kamo. No, so ulit ilinaway na kamo. Kabudlay na iya balik ya. Nga. Kabudlay na iya i tapik liwat. Oh. Kabudlay na iya, hindi na iya. So this is what happened. And while the senators were having their session, mga kabayanan, may mga pipila ka mga grupo, nga natin, nag-rally man sila eh. Nga nag-convert sa guwa sa Senado, nga ang ilang demand, nga ang mga senador, they should straighten up. kay sila naglantaw kami, gabantay kami, gatulog kami sa impeachment trial ni BP Sara. Siling nila sa buklura ng manggagawang Pilipino, si Leo D. D. Guzman. Our objective here is for the Senate to straighten up and serve the Filipino people rather than engage in power struggle. Pero hindi malikawan, mga biyana. Pareho sa kinambal ko kagapon. Ang impeachment is partially or partly legal, partly political. Huwag natin na may mulag. Yes, it is legal at the same time. It is also political. May kinambal man si... No? Si ex-senator Miriam Defensor Santiago, no, pinaka isa sa mga pinakaalam ng mga senador sa pungsod Pilipinas, no, nga nalipat ko sang term nga ginagamit niya, but that's the essence, that's the context eh, no. So again, hindi naton mabulag, no, hindi naton mahiwalay, wala. That this impeachment is partly legal, at the same time, partly political. Okay? Kag siling ni Leo D. D. Guzman, hold all corrupt officials accountable, not just Sara, not just Cayetano, but the entire Senate as well as President Marcos and his camp. No? Kay, at the same time, si Giselle Albano, a spokesperson sa Filipinos Do Not Yield Movement, now, a lot of things are happening in the Philippines already, and yet they choose to trigger chaos in the Senate. grabing ginamo, Helen, siya nagligil ng semana eh. Siling ni Attorney Arlene Brosas. Si Arlene, Madam Arlene Brosas, siling niya ang Senado, Dos Arsuela na. So, amuni ang kinagamo ng naglatabo. Now, ano nang matabo sini? Okay? Ano nang matabo sini, mga biyanan? Senate proceedings sini. Okay? No. So, grabe na ang damo ng mga haka-haka. Damo nga mga sahistyon and so on and so forth. Now, this is a major constitutional step. The Philippine Senate has now formally transformed itself, mga kabiyanan, into an impeachment court. Okay? So, it convened as an impeachment court kagapon. Nag-take out sila kagapon ng Senator Judges. May somo na kay BP Sara Duterte, na ginsugo na sa sabto ng articles of impeachment within 10 calendar days. Now, similar ini katama sa regular court issues na summon sa isa ka defendant. Okay? But unlike the ordinary criminal case, ang Senado naton subong acts as both court and jury. Okay? So, the senators become senator judges. Kag ini nga impeachment is political, constitutional in nature, not purely criminal. Okay? So, again, political, constitutional in nature. So, isa sa mga natabo kagapon before the convening, sa nagbutuhay sila, sa nagligan, no, kung sino ang majority, sino hindi. Yung Kakson, si Tito Soto, May 11. We have 13 senators for voting for yes, nga Kakson, si Tito Soto. Si Alan Peter Cayetano ang nagbulos. Then, may ara duha nga nag-abstain. Nga, nagambal sila nga independent sila. Si Subiri kag si JB Hercito. Pero kagapon, mga kabiyanan, amo na yung nakulbaan sa damo ang mga tao kagapon. Kagapon, mga kabiyanan, they sided with the minority. Okay? So ang standing subong sa Senate, hindi na 13-9, kundi 13-11, 13, ang 13-9, ang 13 majority, ang 2 independent, ang 9 minority. Kagapon niya, 13 ang majority, 11 ang minority. So kinanglan lang sa minority, 2 katawo. Okay? 2 katawo nga mahilo nila, nga makuha nila, nga magsailo sa minority, and then they will become the new majority. Amo na kagamong senado. And when they will become the new majority, pwede naman sila mag-ilis ang Senate President. Amuning senado, hindi pareho bala sa presidente sa Pilipinas. Nga my term, 6 years. Sa senado, yeah. Kung sino majority, sila yung makapili sa ilayang Senate President. So, duha na lang inanglan nila. I don't know, ano matabo the next few days. Martes pa man subong, hasta pa ni Biyernes, lantawo naton, bantayan naton, kung ano pagit ang dason, susunod na kabanata. Dito pa po, good morning, Silinya, we are all observants. The issue for impeachment, this matters, but for me, only is to show so that or are all gone by the wind like dust in the behavior of all. Gone in the wind. Oh. Good morning. Ito pa po. Salamat sa iyong comment. Kay Ma'am Marlene Estremadura, good morning. Anyway, mga biyanan, wala lagi kita sing oras ba? Orang ka, no, look ka dasig sa oras. Kitibawas naman tas ang bago naman nga. Alas 8:30 na, atis naman namilit, mga muyo tanay. May naman nga lang ito, Diyos sa mong balaan, dalayawan ka kasi tagi sa naman mga kabuhi. Salamat, Ginoo, sa iyong katutom. Salamat, Ginoo, sa iyong pagpakamaayo. Kaya salamat, Lord, kay hingaan mo kami si bago naman nga pribileo kong oportunidad makapadayon sa sining adlaw. Ginoo, tuwi-tuwi, kagpangunahi kami sa mga helikoto namon, sa amon, Ginoo, nga mga amon nga mga tagsa-tagsa ang mga responsibilidad sa sining adlaw. We pray for our Senate. We pray for this impeachment trial, Ginoo. Kabay nga kung ano gid ang imo kabubuton na mo gid masunod, Ginoo. We pray for our government of the Philippines. The politics, Ginoo, we pray. Kabay, Ginoo, nga biligan mo kami, maging united kami in one way or another. May your name be magnified in our lives. Nagtanagin ang ginampo na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mamaya na narindulis sa studio, kaupo naton si partner Julie Panes sa itong controls. Once again, ini ang inyo abiyan sa kangin na Jig Zinilia nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas, dali sa 12:33 sa Radyo DYVS. Hanggang sa muli, maayong aga, God bless us all, and see you tomorrow.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ang yarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: cheers to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
4: Servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Isang pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay. Ngayon po ay May 19, 2026. Magandang araw, na po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa, maring nasa biyahe o nandyan lang kayo sa mga tahanan, sa mga gawaing bahay. Abay, magandang araw. Ito po ang Servisyong OFW Tuesday Edition. Sumasagot sa inyong mga katanungan, mga pinapadala sa amin, sa DZAS at maging sa amin na ni Pastor Rene, at sa lahat ng inyong pinapaabot ay sinasagot po natin sa abot ng ating makakaya at tuwing araw ng Martes at Huwebes. At yan po aming anyaya ngayong umaga. Please like and share ang ating broadcast para po marami ang makapanood, matuto sa mga discussion at sa mga sagot na ating binibigay. Ayan, si Pastor Joe Biasong po ito. Kasama na po natin Pastor Rene Bunsoy.
6: Good morning, partner, at good morning po sa inyo, mga kaagapay. Ngayon nga po ay Tuesday. Ito ang edisyon ng Servisyong OFW na Sagot Kita. At kung kayo po ay nakikinig sa PM Radio at naka-tune in po sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po. Kayo po ay nakikinig dito sa aming programa at doon po nasa bahay. Enjoy lamang habang kami ay nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon na inyo namang magagamit. Lalong-lalo na kung kayo ay OFW, dating OFW o pamilya ng OFW na gustong magbigay ng information sa inyo pong mga mahal sa buhay. Kaya paki-like, paki-share po, paki-kalat po itong programang ito. At tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel ng Servisyong OFW ng 702 DZAS. At kung kayo naman ay may cable TV na Signal, tayo po ay napapanood sa channel 185 sa pakikipagtulungan ng FEBC sa GCTV or Great Commission TV. At kaya po yan ang aming lambing sa inyo ngayong umagang ito.
5: Ayan, maraming salamat Pastor Rene. At ngayong araw na ito, mga kababayan, darako muna tayo sa isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating broadcast. Walang iba kundi ang gabay mula sa salita ng Diyos. Ayon sa Proverbs 29:18, marami sa inyo nababasa na po ito, ano ho, ang 18 and 19. Where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law, or the law of God. Ayun yan sa Proverbs 29:18. Alam nyo yung salita ng Diyos na ito, napakahalaga sa atin. Ano? Kasi nga, malimit nating na-emphasize sometimes yung mga vision ng tao, ito ang pangarap ko sa inyo, ito ang direksyon ng ating ministry or even yung ating organization. And sometimes we use the word vision, no, which is wala namang masama dun sa salitang vision, yung nakikita, ano ba yung nakikita mo. Okay naman yun from the perspective ng leader, pero remember that the context itself, ang sinasabing vision is the revelation of God to His people. Ano? So this is directly from God, yung revelation ng Panginoon or from His Word. Napaka-importante sapagkat yung revelation na yan ang magdadala sa'yo pasaan ka man dinadirect ng Panginoon. Marami sa atin ang nalilito na kung saan ba tayo papunta, and sometimes people are telling ito ang dapat sa'yo, ito ang papunta sa'yo, kinakounselan ka kung ano-ano. Wala namang masama sa mga advices na binibigay po sa atin. Pero the best advice that we can take is from the Word itself, from the Word of God. Dahil hindi ka magkakamali dyan. Kapag alam mo ang direction ng Panginoon from His Word, personally, you take it as from the Lord, from that verse, ikaw ay empowered dyan kahit walang nakatingin sa'yo, walang nag-i-encourage sa'yo, because you know God's direction into your life, hindi ka maliligaw. Mga kababayan, napakahalaga ang vision ng Panginoon, ano ba ang nakikita ng Diyos sa'yo. And you can read it from the Word of God or even personally na ini-impress ng Lord sa'yo na mga salita na dinadala ka ng Panginoon doon sa direksyon na yon. Get that vision of God to your life. Ikaw na overseas Filipino workers, hindi lang yung pangarap natin sa buhay, hindi lang yung pangarap ng anak mo, pangarap ng asawa mo, okay naman po yan. Pero the best vision that you can take and get the vision of God, read the Word of God, kasi yan ang direksyon na hindi tayo magsisisi. Mga kapatid, sabi pa ng Banal na Kasulatan sa huling bahagi, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Ang pagiging mapalad, hindi lang po yung nakita mo yung vision ng Diyos sa'yo, kundi yung pagtupad o yung sabi rito, yung pag he who keep the law of God. It's good to have the vision of God, but it's another thing to keep the law of God. Ang daming nagsimula ng vision sa kanilang buhay through the Word of God, but hindi sila nanatili. Ang pananatili ang susi ng pagiging masaya, nakalagay dito, but happy and blessed is he. Blessed is he who keeps the law of God. I encourage you, mga kababayan, basahin ang Word of God, okay yan. Pero yung gawin ito, nagre-resulta ng ating happiness and blessedness. Naalala ko Revelation 1:3, sabi roon, mapalad ang taong bumabasa, nakikinig, at nagsasagawa nito sapagkat ito'y malapit ng maganap. Kababayan, kumpletuhin po natin. Makinig, magbasa, magsagawa ng iyong nabasa. At ang sabi ng Biblia, it confirms dito sa talatang ito, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Yan ang challenge ngayong umaga, mga kapatid, na salita ng Diyos. And I hope and I pray to the Lord na makarating tayo doon sa estadong ito ng ating buhay. Manalangin tayo. Dakilan Diyos, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ang vision na dala mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, kasi ang vision na yan, yan ang aming isasakatuparan. At sa aming pagsasakatuparan, maging resulta ng aming kasiyahan, ng aming kaluguran, at ng aming mga pagpapala sa buhay. And even being blessed, Lord God, spiritually blessed, and even financially, at mga bagay na napapaloob doon sa blessing na yon. I-bless mo, Panginoong, patuloy ang bawat isa na nanonood, nakikinig ngayon sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And Amen. Ayan, maraming salamat. Amen. At amen. Ngayong umaga, ay narako tayo sa mga pagbati, partner. Baka meron ka ng mga babatiin dyan.
6: Oo, ay may mga nababasa na tayo. Unahin na natin si Rosana Villanueva Fronda. Sabi niya po, amen in response to the word of God. Si Rosalinda Ohana Manzano, blessed morning po, Pastor Joe, Pastor Rene. Si April Niel Del Yoro, Marilu Domasig. Hello po mga pastor. At meron siyang tanong mamaya, no, ating babasahin ito. At your end, no, sa akin na yung siyempre palagi binabati ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bonsoy. Nakikinig po sa kanyang PM radio lagi-lagi, araw-araw, magmula madaling araw hanggang gabi. Pero na lang kung siya ay nagtatrabaho. At meron siyang mga pinababate, hindi naman niya naibigay yung pangalan, yung kanyang grupo dyan sa Union Church of Manila. Ay, binabati ko po kayo at salamat po sa inyong pagiging kasama ng aking mahal na ina na si Mrs. Bonsoy. Siyempre, ang aking mahal na asawa, si Mrs. Angelica Espino Bonsoy, na ngayon ay maaring nasa, I think, patungo na ito sa kanyang volunteer work dyan sa Translators Association of the Philippines. Ayan, partner.
5: Okay, ako rin binabati ko, partner. Ngayon kasi nasa pangalawang araw tayo, no, ng aming DVBS, Daily Vacation Bible School, at less than 30 ang students ng aming tinuturuan ngayon, at binabati natin ang lahat ng mga masisipag na guro, assistant teachers at mga volunteer sa food committee, ano, at maraming salamat sa pangunguna ng aking may bahay, ang sa food at finance, at Master Banji Biasong, maging sila Master Nitz, Tan, ang aming principal, aming director, directress, at sa lahat ng teachers, si Leds, na Chika, at si Claire Segovia, si Unica, ang aming apo, ay assistant teacher na, Unica Grace Biasong, wow. At si Diana Hilio, at siyempre lahat ng mga nanay, Lani, na marami partner. Kaya tuwan-tuwa ako, this is the first time na madaming volunteer workers sa DVBS at naka-blue lahat. Mga sailors sila ngayon. Kaya wow. Congratulations lahat po ng staff na mamaya ay may pa-dinner sa inyo, may sponsor na dinner sa inyo. Ayan, maraming salamat po. God bless you. Tuloy-tuloy ating hanggang mamayang alas 5 yan ng hapon. Ayan, partner.
6: Ayan. Ako, siyempre, yung mga may inquiry, unahin na natin yung nag-i-inquire kanina dahil sabi niya, meron siyang inquiry. Teka, paano nga ba ito ibabalik dun sa ating ating broadcast? Teka, ha?
5: Partner, ito, kay ano ba to? Kay Marilu Domasig?
6: Ayan, oo, yan, kay Domasig, okay. Yan. Ibit, nakapasa mo naman pala.
5: Narito. Si Marilu Domasig mula po sa ating listener viewer. Hello po, mga pastors. Ask ko lang po kung malaki ang possibility na makapag-OFW ang isang 60 years old as skilled worker sa Guam. Nag-aayos na po ng papers. Thanks po and God bless you. Ayan, partner, ikaw na mauna, baka nabasa mo na ito kanina.
6: Magandang tanong yan, ano? Kasi ito yung nasa puso ko. Lalo na yung mga nagbabalik na hindi, sabihin natin na medyo katandaan. Pero partner, parang sinabi natin, parang ako yun, parang tayo yun.
5: Pero kaedad lang natin sila, kailan?
6: Oo, kasi ganito yung partner . Ang tanong, nakakapagtrabaho pa ba siya? Skilled ba talaga siya? Yung bang experience niya ay kumbaga mahaba na at ganun siya ka-experience and international standards, the fact na siya ay OFW dati. Ito ang sagot ko diyan, partner, bakit hindi? Kung hindi naman binabawalan o hindi nilalagyan ng age limit.
5: Age requirement.
6: Oo, age requirement. Ang pinakamahalaga ho kasi yung ano yung eto ha, sasabihin ko yung dating binabanggit or battle cry or slogan ni the late Susan Opley. Ang sabi niya ganito, abilidad, hindi edad.
5: Aba, maganda yan. No?
6: Diba?
5: Abilidad,
6: hindi edad. Edad. Kasi ang hahanapin nila sa iyo yung skill mo eh. Yes, probably hindi ka ganun kalakas o hindi ka ganun ka ano. Pero I still dare to challenge that. Eh kung minsan nga, mas maliksi pa nga ang mga 80 years old kesa sa mga 60 years old o 50 years old. Likatulad ng aking mahal na ina na si Mrs. Bersa Baby Bunsoy.
5: Ilan taon, partner? Ilan taon, mama mo?
6: Partner, mag-89 na yan, so August.
5: Ay, grabe ang favor ng Lord.
6: Oh, bakit? Bakit ngayon nakakapagtrabaho pa siya?
5: Hmm.
6: Ha? Siya ay nag-ano pa rin yan, ha? Nagbabalance sheet pa rin yan. Na yung spreadsheet na katulad nung dati, hindi yan gumagamit ng computer, ng Excel. Partner, talagang iisa-isahin niya yan.
5: Calculator, partner, ang gamit.
6: Ay, oo, calculator, siyempre. Oh, eh sa akin eh ako hindi ko kaya gawin 'yon, ah, yung ginagawa ng aking mother, ah. Eh so ibig sabihin sa akin ang sagot ko dito, kung hindi naman nila binigyan ng o nilagyan ng age requirement, bakit ang hindi? Baka sabihin pa nila eh mas kailangan namin kayo kaysa doon sa mga bata na ayaw magtrabaho o na kaunti lang na hirap na naranasan, aayaw na. Iyan ang aking sagot, partner.
5: Ayan, maraming salamat, partner. Magandang perspective din 'yan, ano, na kung ang kanyang tanong kasi is kung malaki po ba ang possibility na makapag OFW. Just to add, ano, partner, ay nasa kumpanya po 'yan. Hmm. Kung kayo po ay kaya ang kanina pumasok agad sa isip ko, mayroon bang nag-aas sa kanya na mag-direct hire? Siya ba ay may kausap na employer? Kasi yun ang sinasabi niya, may laki ba ang possibility? Kung kayo po ay gustong i-direct hire o gustong kunin, kung yun po ang nasa isip nyo ngayon, ano, base sa tanong nyo, kasi nag-aayos na partner ng papel eh. Diba? Nag-aayos na ng papel. So assuming na siya ay may kausap na employer, ako sa perspective ko naman na bilang alam mo naman tayo partner eh, nagdududa bago magtiwala. Di ba? So ang gawin nyo lang po that kung kayo ay kinukuha na mag-direct hire or company hired na legal, dapat dadaan po kayo sa Migrant Department of Migrant Workers kung direct hire man 'yan direct hire, no? Yun lang ang possibility, partner, yung direct hire doon sa kanyang ano eh, sa kanyang kasi nag-aayos na raw ng papel. Kinakailangan lang po tayo po ay mag-ingat, ano, pinag-iingat lang po natin kayo ano na yung kausap nyong employer ay padadaanin kayo sa government Department of Migrant Workers.
6: Yes.
5: Na mayroon pa rin kayong OEC, ha? May OEC pa rin kayo. Kung direct hire po kayo, may mga requirements po na dadaanan kayo para masigurado, hindi para pahirapan kayo, kundi para proteksyonan kayo ng gobyerno. So, yun po, Ma'am Marilu Dumasig, ano ho, kung nais nyo po ng mga karagdagang pang mga inquiry o follow-up dito, kasi Guam to partner eh.
6: Tama.
5: US territory.
6: US territory, yes.
5: Oh, so, ay alam natin, walang hiring dyan, partner, na agency hire. Wala ring government to government dyan.
6: Right.
5: So, malamang ay may gustong mag-ipa-direct hire siya, kung ang tanong nyo lamang ay pwede ang 60, walang problema po basta naintindihan ng o alam ng inyong kumpanya ang edad ninyo, maging matapat lang po kayo sa kanila kung talagang kukunin kayo dahil sa skill na banggit nga ni Pastor Rene kanina na sa hindi abilidad nga kailangan, hindi edad. Maganda yun eh, abilidad, hindi edad. Kasi mas ipuna ang mga karanasan, napakadaming karanasan yan para dalhin Eh, alam naman natin, partner, sa US, eh, hindi naman talaga edad ang pinag-uusapan dyan, kundi yung kakayanan na makapagtrabaho at mayroon kang skills na ganon. Pero, since nasa Pilipinas ka pa, partner, iba-ibang usapan. Pag nasa Pilipinas at naroon na sa US, malaki ang pagkakaiba niya. Kasi Correct. Kung naroon na, pwede. Pero pag nasa atin, pag-isip-isipan lang po natin at saka silipin natin ang mga procedure ng government para hindi po tayo mabiktima. Baka kasi ang aking nasa isip ay meron kayong kausap sa internet o sa Telegram. Baka kayo may kausap na Correct. Kung saan mahirap na ho, mabiktima ng illegal recruiter. Partner, share ko lang ha. Since may kaugnayan ito dito sa Guam, US yan eh. Nung Thursday, partner, nag-join tayo sa closure ng isang consultancy agency, consultancy firm. Kita naman lahat, partner, yung mga lisensya nila, DTI, Security of Exchange Commission, walang problema, hindi sila pinasara dahil sa sila ay training center, may test na accreditation, meron silang DTI, meron silang SEC. Pero ang problema, partner, nangangako ng training sa pa-US at pinagbabayad ng mga 180,000, partner. Apat ang inabot naming naroon mismo. Ang nakakalungkot, partner, because they are former OFWs. Kaya ang tanungan ni secret ni Yusik Ulalia at ng mga direktor na naroon, alam nyo ba na ito'y ganito? Sabi niya, hindi po, kasi sa Facebook po namin nakita na nangangailangan sila o Marilu Dumasig, ha? Baka mamaya sa Facebook. O, yes. Kahit na sabihin mo na may kausap ka, yun nga ho ang mahirap eh. Pag nasa ibang bansa ang kausap, wala sa Pilipinas. Yan ay red flag agad. Partner, apat ang biktima, pinasarado, at marami pang aplikante na wala doon, at lahat yun nahingan. Sila ang pinakauhan ng visa. Sila mismo ang kumuha ng visa. Pagdating doon, partner.
6: Yan nga yung, partner, makasingit lang ako, partner. Ito yung problema na pagka sa social media talaga, at nakita, ito'y kalimitan ganito. Ilang beses natin nadinig, nakita, nakapost. Kung minsan, tuloy, nagdududa tayo. Itong mga advertise sa social media, ganito na lang ho ang ating gawin. Huwag ho nating basta patulan. Palagi nyo hong i-check kung legitimate ito. Katulad nito, legitimate. No? May lisensya. Merong license to operate, may business permit. Kanya lamang, hindi consultancy firm ho sila. Mm-hmm. Hindi ho sila recruitment agency. Doon sila nagkamali. At ang tanong ko nga, partner, kanina, no, sabi ko nga mukhang hindi sila natatakot. Or kulang yung information drive na at katulad nito, sunod-sunod naman nagpapasara. Mukhang di sila natatakot eh. Kaya sa amin, mga kaagapay, huwag nyo hong patulan basta. So, matutuho tayong mag background check. O kaya pumunta sa dmw.gov.ph, nandoon naman ho. I-check nyo, i-type nyo lang ho yung agency or yung consultancy firm. Malamang talaga, pagka consultancy firm yan, wala, hindi yan dapat mag-recruit.
5: Maganda yung sinabi mo, partner. Maganda yung sinabi mo. Dapat nagtatanong muna sila, nagbibisit muna sa DMW. Ito ang tinanong ni Yusik Olalia. Kayo ba nag-check muna o pumunta sa DMW para magtanong dito, tungkol dito? Sabi niya, hindi po. Hindi. Nagpunta na lang po ako nung nabiktima na po ako.
6: Yun nga.
5: Partner, di ba? Bago mag-apply, maniyak na agad. Matiyak nyo na agad Kasi pag nasubo na kayo, kaya tinanong ko doon kay Yusek Olalia nung nag-i-interview na, ang tanong ko, sabi ko, Yusek, mababawi pa po ba nila yung kanilang binayad na 180,000? Sabi ni Yusek, kailangan mag-file, kailangan may mga procedure na susundin. Hindi kagaya nung bilis ng pagtanggap, partner, nung consultancy doon sa binayad.
6: Oo.
5: At yung pagbawi, ayun ang mabigat, partner. Mabuti partner, na lang. Eh. Mabuti na lang, partner, sa bank account talaga nung mismong ano, may ebidensya okay. Na sa bank account tinulog doon sa consultancy firm, kaya malaki ang possibility, partner, na makasuhan talaga at masarap pa itong consultancy firm.
6: Eh, ito nga ang ano dyan, masaklab dyan. Mas matagal yung proseso. Mabuti, merong ganyang ebidensya, no? Goods yan. Pero mas matagal pa rin yung proseso ng pagpa-file ng complaint, pagde-demand ng pagbalik, merong ano pa yan, maghihintay ka pa, kesa doon sa time na halimbawa, eh, baka nag-loan ito o baka nag-ano sa lending, eh, ang bilis ng release.
5: Tama.
6: Na-release sa'yo yung pera. Magbabayad ka ng interest, magbabayad ka ng amortization niya sa loan mo, kesa doon sa time na maibalik mo dahil na-realize mo, nagtanong ka lang, after na nung ikaw ay naloko na.
5: Alam mo, partner, kanina binanggit mo na hindi ba aware, hindi ba takot? Partner, yung mga victim nito ay talagang malalayo pa, no? May isang taga-Pasig. Pero kalimitan mga malalayo, pero nagpunta pa ng Metro Manila dahil sa application na ito, at ang napaka-strategic partner ng location, Metro Manila, eh. Alam mo naman, Metro Manila, yeah, ay sobrang bilib. Magaling probinsya, sobrang bilib nila dun sa mga agency kasi legit, kasi nasa Manila. Pero mga kababayan, hindi ho batayan na nasa Metro Manila na legal. Di ho ba? Kalimitan, narito nga sila. Mm. Most of the closure, partner, na ginagawa ng DMW from Metro Manila. Last week, meron din ganun eh.
6: Mm.
5: Di ba? So, kaya nga ang sinasabi natin, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Doon sa nagtanong po sa atin, Ma'am Dumasig, no? Ay mag-ingat lang po tayo. Ang sadya po namin, hindi para i-discuss.

0: dapat yung sa mga yung mga may ano kasi yan partner eh, mga yung requirement. Unang-una dapat yung magpa-verify ng contract, paggawa ng standard employment contract. Kung wala ho kayo ng standard employment contract, hingi po kayo sa DMW. Dapat din ho merong ano, may letter na gagaling po doon sa employer na kayo po ay merong intention na kuhanin as worker. Nakasahad ko anong anong intention doon.
1: Job offer, partner, ha? Job offer.
0: The job offer should be very clear. Kung anong klaseng trabaho, kung saan na magtatrabaho. Ayan, dapat nakalagay po yan. The standard employment contract, kung saan sila naroroon, kung yan ay sa Guam, dapat doon ho authenticate. No? I believe, hindi ko lang alam kung merong migrant workers office doon sa Guam. Kung wala man doon, kung saan sasabihin, kung saan ide-direct, kung saan sila dapat magpunta ng migrant workers office, doon ho dapat magpa-verify. At yun ho yung gagamitin nyo sa direct hire department. Sa ground floor po yan. Ano? At siyempre kapag nagpatuloy yan, partner, pinakamahalaga, eh dahil sabi niya nga, 60 years old na, dapat fit to work. Huwag niyo hong halimbawa ay merong kung i-declare niyo kung talagang high blood kayo at kung may maintenance, kung kayo naman fit to work, eh dapat 'to i-declare natin. Huwag ho nating ano ha, huwag nating itatago ha. Pinakamahalaga pa rin na kayo ay magtrabaho doon habang nagtatrabaho, eh okay kayo, makauwi kayo ng buong buo. Ano ho?
1: Okay, partner, maraming salamat. Eh medyo may kaugnayan din, partner. Mukhang maraming ganitong nagkaka-interest o na nalalaman na nila si Toshi sa ating nanonood ngayon. Sabi niya, hello, yung best friend ko kasi hindi daw po kayo ma-message. Saka, sino kaya yon?
0: Sino ba to? Si Toshi? Si Toshi.
1: Walang nakalagay na apelyido, partner, eh. Sa atin.
0: Meron kasi akong kilalang Toshi. Hindi ko alam kung ito yung kilala ko, ha?
1: Okay.
0: Eh, kung gusto mag-message sa akin, eh mag-message sa akin.
1: Ayan. So, basahin ko na, partner. Hello, yung best friend ko kasi, hindi daw po kayo ma-message. Ito po yung about doon sa maman niya na mag-a-abroad daw po. Sabi ng best friend ko, yung maman niya magte-training sa June. Wala pong petsa, partner. Ganitong-ganito yung modus nung training consultancy, no?
0: Ayan, training consultancy yan.
1: Yung pag-hire sa kanila daw, meron nang nandoon na kasamahan nila dati sa work sa abroad. Bali, tatlo silang isasama doon. Riyadh, Lebanon daw ang pupuntahan. Binanggit dito yan, yung agency, partner. Binanggit dito yung agency, hindi natin babanggitin, ano? Legit po kaya yun? Yun ang tanong niya, partner.
0: Ayan, oo. Partner, sasagutin ko ha.
1: Sige.
0: Maaring legit, maaring registered yan, maaring may business permit yan. Pero the fact na training and consultancy yan, tapos meron pangako kang i-hire, hindi ho legit yung kanyang offer. Dahil hindi sila recruitment agency. Sila po ay training and consultancy. Eh di mag-training. Mag-training lang. Pero
1: at ang binabayaran ako, nila dyan, partner, binabayaran nila dyan, kung mayroon ba, yung training.
0: Yung training. Okay, mag-training ka. Tapos, kuhanin mo yung certification. At saka sa certification na yan, yung training yan, dapat NC2 yan, partner. Kung yan ay for abroad.
1: Tama.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Yeah. Okay, partner, dagdag ko pa kay Toshi pa rin. May ibibigay din daw ba yung agency na pera para mag-abroad, mag-a-abroad daw? Pwede bang ibigay rin daw yon ng mga mag-a-abroad na iyon sa pamilya niya or parang pocket money na iyon doon sa ibang bansa? Mga pa-come-on na mga strategy, partner.
0: Ayun,
1: no?
0: Nga, merong mga come-on na maakit ka.
1: Maakit, di ba? Pocket money.
0: Oo.
1: At may titerhan na raw doon. Actually, ganyan na ganyan. Ulitin ko, Toshi, hindi ito yung tinutukoy kong sa inyo. Ang tinutukoy ko yung kaninang kwento ko na nakapag-join tayo mag-closure doon sa Pasig.

0: ang ilang mga bagay na nakita natin, partner, yung Facebook ang recruitment, pangalawa, matindi yung mga promises na mayroong libre na ang accommodation doon, at may sasama ang pamilya, at yung training ay doon gagawin mismo sa US ang promise. At syempre, nagbigay na 180,000, mga 90,000 to 180,000 ang siningil sa kanila. Ang malungkot pa nito, partner, sila mismo ang kukuha ng visa, no? Hindi po talaga 'yon ang tamang procedure. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo doon sa mga direct hire. At tinanong nga, ikaw ba ay may kasanayan sa hinihingi nilang mga worker? Sabi niya, actually hindi domestic worker po ako, hindi po ako factory worker. Sabi niya, tama mo, magkaiba agad. At siyempre, tiyak kung ganun, partner, sasadyaing dayain ang mga certificate para lang mag-comply doon sa sinasabi. Pero at the end of the day, abay, bogus, at ito pala ay fake scammer itong mga ganito. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan.
1: Alright, siguro ang oras natin ay 9:03 ng umaga. Magbe-break ho muna kami. Magbabalik ho ang serbisyong OFW makilipas naman po ng ilang saglit.
0: Diyan lang po kayo.

0: para sa aking pinakamamahal na tatay. Halos kalahati ng bilang ng inyong edad ang isinakripisyo nyo sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng kapatid ko ng magandang kinabukasan. Lubos-lubos ang pasasalamat namin sa lahat ng mga ibinigay at patuloy na ibinibigay nyo sa pamilya natin. Sa totoo lang, para sa akin, mahirap tularan ang ginawa ninyo, Papa, para lang mapag-aral at mapagtapos kami ni Kuya. Salamat dahil kahit na malayo ka, ay parang malapit pa rin dahil busog kami lagi sa pangaral ninyo. Talagang isa po kayong kahangahangang tatay dahil yung pananampalataya nyo sa Panginoon ang pinaka-the best na pamana ninyo sa amin. Ngayon na malapit na po kayong magretiro, finally, Papa, magkakasama na po tayo ng mas mahaba sa isang buwan kada taon. Kami naman pong magkapatid ang magsusukli sa inyo sa lahat ng ibinigay ninyo sa amin. Ingat ka po lagi, Papa. We miss you and we love you.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Nagbabalik na po ang programa Servisyong OFW 905 ng umaga at mayroong mga greetings pa rin sa ating partner, no? Si Malin Sibayan Narvaja. Malin, may salamat sa PM, natanggap ko na at ipapadala na mamaya sa iyo ni Director yung endorsement ng mga nag-aaral dyan sa NC2 ng TESDA. Okay, maya-maya lang after my broadcast. Si Tristan Wyatt Gulay, good morning pastors. Si Toshi pa rin, sabi niya, Miko Kasyan po yung best friend ko po. Ayan. Sabi ni Marilu Bilarnino, good morning po. Ayan, si Dondon Arellano, presidente ng FPOP Sorsogon. Good morning, Pres. Pastor Biasong. Sabi ni Toshi, baka meron daw kayong may isasuggest, partner. Nakilala. Sobrang hirap kasi ng buhay nila at gusto talagang mag-abroad. Sabihin ko na lang po kay Miko na hindi legit. Miko, we're not saying that hindi legit. Ang sinasabi natin yung aming kwento kanina na pinasara ng Department of Migrant Workers. So, ang ano lang is mag-ingat at yeah, magtanong. Kailangan lang po 'yon. Sabi ni Toshi, kawawa po. Sagutin muna natin, partner. Meron ba daw kayong mare-refer? Ayan, partners, pakisagot.
4: Okay. By law, hindi ho kami nagre-refer dahil hindi ko may agency. Kapag ka ho kami nag-refer, yan po ay illegal recruitment na yan. Kaya wala ho kayong naririnig dito sa servisyong OFW, si Pastor Joe, si Pastor Rene, na kami ay magre-refer sa inyo. Bawal po yan. Dapat po kayo po.
3: Yeah, kasi partner, siyempre, intiwala nila sa atin na may mga kilala tayo, pero kahit may mga kilala po tayo, kahit Kristiyano pa, kahit kapatiran pa nga, Pastor, Pastor Rene, even may pastor pa ngang owner, di ba? Pero we are not allowed to refer dahil hindi ho kami agent. Kami po ay mga broadcaster, pastors na ayaw nating ma-involve. Involved tayo sa pagpapasara, pag-report ng illegal recruitment, pero in referring to you, to the agency, we are not allowed and hindi kami nangangahas, partner. Hindi tayo nangangahas na mag-refer sa sino man o kanino man. Ayan. Sabi niya, kawawa po naman ang asang-asa ang mama niya. Sana po mabigyan po sila ng work. Nako, Toshi, paki-advise na makipag-ugnayan sa amin. Ano, kay Pastor Rene, sa inyong lingkod at sa DCS para maggabayan kayo para hindi nasa dulo ang pagsisisi, partner. Uh-huh. Yung bagang saka ka magtatanong kapag nangyari na, mas mahirap pong solusyunan kapag uh-huh nangyari na kaysa yung bago pa lang, mabuti na na-alerto na bago pa lang mangyari.
4: All right. Tayo dadako dun sa sunod na tanong. Ito ay inquiry sa atin. Siya ay isang seafarer. Babasahin ko, partner. Hello po, good morning po sa inyo. I-share ko lang po ang condition ko. Hindi ko na lang po i-disclose yung name. Ako po ay seafarer working in Aramco, Saudi sa offshore vessel. Umuwi ako late February 2026 bago pa yung war. Normal process po ng vacation. Meron po akong visa doon at regular dumababalik after 1 month vacation. However, dahil po sa war at still ban or restriction sa deployment ng DMW, ay hindi makaprocess ng contract, hindi makajoin. Ang issue po ay yung magsabi ako sa local manning ko dahil crisis ay apply ako sa kanila rin naman pero different principle kasi meron po mga requirement other than Middle East area. Pero ang sagot po nila ay dapat mag-resign muna ako sa kanila at need pa wait ng 3 months before ako maka-apply through another principal. Mabigat po ito sa akin, at sa akin ay harassment na maituturing ito at malamang ganitong maging pagbalanse ng government sa ganitong case. Siguro po mauunawaan ko pa kung normal lang case dahil nga sa merong due diligence at report sila sa mga principal. Pero ngayon po, time of crisis at wala namang kaming bayad during vacation nor benefits, dapat i-relax muna sa ganoong policy. Nag-voice out po ako sa kanila sa local manning ng ganito. Still, ang sagot po nila ay need ko mag-resign at wait ng 3 months bago maka-apply ulit sa kanila for other principal. Appreciate po namin kung ano pong mapapayo ninyo. Maraming salamat at God bless po. Partner, sige, ikaw ang ang circumstances ay hindi siya makabalik, no, pero gusto niya mag-apply pero doon pa rin naman, pero pinagre-resign siya. Eh sabi niya parang pinipilit ako. Ano ba dapat? Kasi okay. Parang naka-float yan, ha? Floating status yan.
3: Tingnan ko muna, partner, sa government side, no? Sapagkat ngayon, alam natin, wala mang deployment ban, pero napakahigpit pa ang pagpapatupad, especially kung seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz, no? Yung mga nagdi-deliver ng gasolina.
4: Partner, ito ay ano, hindi siya sa vessel, kundi sa offshore.
3: Sorry. Ang appreciation offshore. Ko ay kanina ay seaman, in-expect natin na nasa barko, no? Offshore. So, tanggalin ko na yon yung aking unang binanggit na tungkol sa policy, no, ng ating government. Partner, hindi ko na-pick up kanina kung pinauwi ba siya ng Manning.
4: Hindi siya pinauwi, regular vacation nito. Meron access isang ticket pabalik. Kaya okay. Lang, dahil parang naka-ban, gusto niya sana mag-apply, kumbaga, parang makausad siya. Hindi siya pinayagan. At okay. Sinabi sa kanya, dapat mag-resign muna siya. At maghihintay pa siya ng 3 buwan. No? Ang okay. Tanong niya doon, ito ba ay tama?
3: Aking iniisip ngayon kung bakit kailangan pag-resignin siya ng kanyang company kasi naka-contract pa siya, partner, siguro sa ngayon naka-contract
4: yes.
3: pa siya.
4: Oh, meron siyang return.
3: Oh, nako mayroon ako na amoy diyan, partner. Hindi ko sana mali yung aking nasa isip na kaya ayaw pa siyang pabalikin or magre-resign muna. Ang aking nasa isip lamang sana hindi ganito, no, yung kaya siya ayaw pabalikin ay di ba parang ayaw na siya munang ma-rehire o magpatuloy sa kanyang existing contract. That is not right, no? That is not okay. Right. Dahil yan ay naka-contract kaya, entitled ka ng vacation at entitled ka siyempre ng pagbalik. Doon sa bansang yung pinagtatrabaho, lalo na kung nakakontrata ka pa. So mayroon tayong nakikita diyan na possible na paglabag, no?
4: Okay.
3: Na bakit kailangan mag-resign nakakontract ka nga doon sa kanyang Manning. Ang lumalabas yung partner, gusto siyang maging legal yung kanyang resignation para walang pananagutan.
4: Right.
3: Para walang pananagutan.
4: Para walang pananagutan.
3: Yun lang nakikita ko diyan.
4: So tama yan, partner. Nag-research tayong konti tungkol yan kapag ka naka-floating at saka tama ba merong 3-month waiting period. Ito ang sinasaad sa DMW. Dahil kumbaga nakabakasyon siya, pero dahil sa hindi siya makasampa, dahil merong possible gera or deployment ban, hindi po dapat hadlang upang makahanap ng ibang mapagkakakitaan. Kung wala kang naman natatanggap, katulad ng sinabi niya, na sahod o allowance na habang naka-standby, mahirap pang atwiranan yung pagpilit sa iyo na manatili ka sa kanilang sa iyong kumbaga kinalalagyan na walang katiyakan. Okay, so ibig sabihin hindi naman bawal yung gusto niyang gawin. Okay? Tapos yung sinabi pang 3-month na waiting period, yung pong tinatawag na usually 3-month wait matapos mag-resign, karaniwan po yon, this is what I found out, internal policy lamang ng agency. At hindi po yan batas na itinakda ng DMW.
3: Mm-hmm. Tama yan, partner. Tama yan. Internal yan sa company, maaaring procedure nila. Pero sa procedure ng standard employment contract, tuloy-tuloy yan, partner. Okay. Habang, kung napauwi siya, nasa abroad pa ba siya, partner, ngayon?
4: Hindi, nandito siya sa Pilipinas.
3: Narito. So kung napauwi siya dahil sa war, partner, abay meron dapat yang continuous dapat ang kanyang dapat nga continuous ang kanyang sweldo or depende sa magiging pagkakasundo ng kumpanya at saka siya.
4: Right.
3: Depende yan. Kaya
4: pero sa atin ang position natin kasi partner, hindi dapat wag i-impose yung ano, yung 3-month wait period.
3: Mm-hmm.
4: Kasi hindi niya kasalanan eh. No?
3: Tama.
4: Dapat tama yung sinabi niya, 'di ba? Dapat i-relax. Oo, dapat maging flexible si local money. Kaya ang ating kumbaga pinayo doon, pwede niyang hakbang number one. Pwede siyang sumulat ng letter sa management o sa local mining agency. At ipaliwanag na dahil sa deployment ban or doon dahil nga merong precaution sa kanila, hindi kumbaga hindi naman ibig sabihin ni ayaw na niya doon sa kumpanya na pwede niyang sabihin na hindi ako maka-join eh. I am unable to join dahil dito, no? Dapat hilingin niya na i-waive naman ninyo yung 3-month waiting period na yon. So isa yon ano. Tapos sa halip kasi pinagre-resign partner, di ba? Sa halip na mag-resign, ihiling po ninyo na bigyan kayo ng letter of release o clearance. Eh, yung aking ginawa, partner, nung ako'y nasa Saudi, hindi na mapasweldo. 6 months, hindi ako mapasweldo. Humihingi ako ng letter of release. Dahil alam ko nga, kumbaga, yun lang yung legal na paraan. Pero hindi nga ako binigyan ng clearance eh. Pero tama yun, yung track na yun. No? Pangatlo, no? Kung nagmamatigas si mining agency, no? Maari ka namang lumapit at yun na nga, yung mag-file ka ng SENA o single entry approach para kumbaga yun ay proseso ng settlement o pag-uusap, no? Wag na wag ko kayong basta pipirma ng anything. Diyan ho tayo nagkakatalo, yung mga in-advisean ho natin, bigla na lang silang kumbaga nagsesena na ay biglang pagkatapos hinatak sa isang sulok, tapos pinangakuan, pinapirma, pagkatapos hindi nasusunod yung mga pinag-usapan nila. Nadadali ho si OFW, si seafarer. Kaya yan po ang payo po namin. No? Sa akin, gayon pa man, partner, yung prioridad, partner, ay yung safety ni seafarer.
3: Okay. No?
4: Meron tayong mga seafarer, partner, na inasikaso dito, kumbaga binomba sila ng ito naman na vessel sa Russia na binomba ng Ukraine. Mga Pilipino to, partner. Partner, may mga PTSD.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kaya hinandle namin 'yan at binigyan namin ng payo, pinagpray natin, kinakain natin. Yung isa, kinakailangan samahan ng asawa dahil kasi nawawala sa ano.
3: Mm-hmm.
4: So, kumbaga nagba-blackout. Kinakailangan sabihan. may PTSD. Kaya sa akin, payo sa ating mga seafarer, huwag nating pilitin. Priority pa rin po yung inyong health, yung mental health, at yung physical health nyo po.
3: Okay, maraming salamat, Pastor Rene. Thank you. At sa lahat na nanonood, binabati natin na rin si Sister Nitz Tan ng San Mateo Rizal, ang aming masipag na kamanggagawa dito sa DVVS. Siya ang supervisor, si Jubel Balagat. Good morning po sa lahat. Ayan, si Sister Irene. Sister Irene, maraming salamat. Nanonood din siya. Good morning po. Yan. Okay, partner, magandang ito. Siguro ihabol ko lang. Mayroon pa tayong ilang minutong natitira. Mayroong isang OFW na ang pangalan, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Nagtatanong dito kasi, sabi niya, kasi pinangakuan na siya ng kanyang employer na pauwiin, may ticket na, pero after nang mangyari yung araw ng flight, sabi rito, naiwan po ako sa eroplano. Eh, nung Sabado, paano ang flight ko 5:30 pero hinatid po ako ng 4:40. Parang
4: wala na talaga, minutes. Hindi ka na makakasakay niyan.
3: Oo. And then yon, hindi po ako pinapasok. Ni-rebook po nila yung ticket itong Huwebes. So, it is coming Thursday na ito. So, ang tanong niya ay kung sakali po na hindi ako makasakay uli, ano po ang dapat kong gawin?
4: Sa akin, unang-una, pumunta ng maaga. 3 hours before.
3: 3 to 4 hours dapat sa airport. 3 to 4 hours.
4: Oh, wag kong ganun. Eh, sarado na ho, pati yung sa ano ng airlines niyan. No, hindi na mo talaga kayo papasukin.
3: Ang problema, partner, ay wala kang choice kasi nga ikaw ay hinatid ng ganong, kasi siyempre as domestic worker, no, yung mga worker na yan.
4: Okay.
3: Oo. Wala silang control.
4: Yung naghatid.
3: Oo, walang control siya do sa oras kasi nandun lang siya sa bahay, ihahatid siya, kaya lang 4:30 na o 4:40 na siya hinatid, ay talaga maiiwan siya sa eroplano.
4: Ay, hindi niya kasalanan, partner. Kung yan ay agency man, ay siguro sila rin ang sumagot ng ano.
3: Oh, rebooking.
4: Rebooking yan. Kapabayaan nila yan. Sorry.
3: Siguro, sabihin mo na ano na maaga kang ihatid, na umaga pa lang, ihatid ka na. Kasi kung 5 ng hapon, dapat morning pa lang nandun ka na. Nag-aabang ka na para tiyakin ng mga pangailangan na documentation na paglabas mo ay kumpleto na. Kaysa nagagahol. Ano ho? Kaysa right. Nagagahol. At ang dagdag niya katanungan dyan, makapagre-reklamo po ba ako sapagkat ako'y tinerminate na hindi pa naman tapos ang kontrata ko dahil sa actually hindi pala tinerminate, kundi ang sabi niya ay sinasaktan siya ng anak ng kanyang amo at saka lagi siyang verbal abuse ang ginamit niya, lagi siyang verbal abuse ng kanyang employer na babae. Makapagsasampa ba ako ng kaso pagdating ko ng Pilipinas? Partner?
4: Yes.
3: Yun ang tanong, makapagsasampa ba siya daw ng reklamo pagdating sa Pilipinas sakali makauwi na siya?
4: Sa akin, ang pinakamaganda pa rin, hindi ka pa umaalis dyan, ay dapat kumukonsulta ka na po. Nakikipag-usap sa local agency, dapat na parating nyo yan. Hindi man sila makinig, at least i-record nyo the fact that kayo ay nagreklamo, hindi sila gumawa ng action. That can be against them. Pangalawa, dun sa local, dun sa foreign agency, ay hindi pala, dapat makipag-usap muna ng ayos sa amo. All this, kahit po sabihin natin, kahit hindi sila umaaksyon, all of this is parang evidentiary partner. Yung bang meron kang masasabi na gumawa ka ng effort, nakipag-usap ka,
5: at kung sa nakipag-usap, maganda. Radio DIY.
4: Kung hindi nakipag-usap, hindi ka paniwalaan, don't gumawa ng action.
5: Pag-isuryahan natin.
4: Dyan pa lamang po, if you can, please.
5: Okay, padayon kita.
4: Get intervention from the Migrant Workers Office. Kaya po, ina-advocate noon, namin dito sa servisyong OFW, know the contact numbers ng inyong Migrant Workers Office. At yung email address. At yung kanilang Facebook page, kasi halos ng mga migrant workers office ay merong Facebook. Subukan po natin. Ay, naku, hindi po sumasagot eh. Kahit na po, again, kahit hindi sumasagot, basta magpadala kayo. If you have exhausted all of that, partner, dito sa himpilang ito, sa 702 DCAS, servisong OFW kay Pastor Joe or sa akin, pwede po na kayo'y makapag-ugnayan. Gagawan ho natin ang paraan para magkaroon kayo. Kung dito man yan, makarating dito, yun yung final sagot ko. Kung dito man yan, makakapag-file, yes, pwede ho.
3: Yun.
4: Kaya lang, mas maganda, mas mataas yung ating kumbaga chances na magbigay ng reklamo na walang question sa atin kung ginawa nyo po yung mga sinabi ko pong mga dapat nyong gawin bago ho tayo pumunta dito at makapagsumbong at makapag-file ng ating complaint.
3: Tama yan, partner. Sabi nga ni Attorney Cao dyan, binanggit mo rin kanina, yan ay part ng evidentiary o ebidensya na maipipresent kahit sabihin mong yan ay walang mga papel-papel pero based doon sa statement mo, sa laysay mo, ay lalabas yan, partner. Lalabas okay. Yan. Okay. Mga kababayan, tayo'y tapos na. Kailangan po natin magpaalam pansamantala. Magkita-kita po tayo muli bukas sa isa na namang programa ng serbisyong OFW. Magpapaalam pansamantala. Ito po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr.
4: At ito naman si Pastor Rene Bonsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos.
3: Ayan, nawala si Pastor Rene. Okay, maraming salamat. God bless us all. God bless po.
6: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
7: Servisyong OFW. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Good morning, Bacolod City, kag Negros Occidental. Subong man sa aton nga mga igala diha sa Negros Oriental ug Sikihor, maayong buntag sa inyo tanan. Kag welcome sa sanaman ka segment sa katampig mo dire sa 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation. So ako ang inyong kaupot sa ning atakna. Ako ang inyong alagad, si Patrol Woman Rosanne Bulakha, ang inyong PIO PCPO sa Bacolod Police Office. So welcome sa naman ka episode sa kadapig mo programa nga aton ginapatigayon sa buong adlaw, May 19 to 2026. So welcome ulit kamo tanas sa mga segment. So sa tanang gani again nga nagatutok via Facebook Live kag nagapamati sa atong nga live subong maayong aga mga mamin sir. So before kita galian na mga sugod, gina kalipay ug danay nga tamyawon ang aton nga mga snappy nga mga personal kag officers sa BCPO. So ariya na ato na pangunahan ang aton nga very energetic, dedicated kag very supportive nga City Director, no? So, nanigad nga si Mana. Si Sir is Officer in Charge lang or OIC. Subong is siya na, isa na siya. Subong ka City Director, no? So, ang aton subong nga CD, si Police Colonel Eugene N. Rebadomia, Sir. Mayong aga, Sir. Saludo kami, Sir, sa imo, Sir, nga liderato nga nagahatag inspirasyon, kag-motivasyon sa tagsa-tagsa sa amon ngay mo nga mga kabataan sa BCPO. Agud nga padayon nga maghiusa kang binuligay para sa mas malinong kagkauswagan sa Bacolod City. Amuman ang amon nga mga personal dira sa Bacolod City Mobile Force Company, syempre ginapangunahan sa ilang gwapuhon kag bataon, no, nga force commander nga si Police Lieutenant Colonel Edelis Richie Crucero, Sir. Syempre sa ako man dira ang wala man gatipulang kag gwapuhon man kag tisuyon man nga chief sang Mobile Patrol Unit nga si Police Lieutenant Colonel Joffro Cabrera, Sir. Subong man gitamya ko man ang aton nga officer in charge, at the same time ang ako man dira nga chief sa Public Information Office, sa Bacolod City Police Office, nga si Police Captain Dax Santillan, Sir. Ang bugos man nga pamilya sa City Community Affairs Development Unit, mayong aga. Salamat sa inyong aktibo ang pagpatigayon sa mga programa nga palapit sa kapulisan sa aton nga komunidad. Kinatamya ko man ang amon nga mapisan man nga chief sa City Operations Management Unit nga ginapamunuan ni Police Tanang Colonel Jory Prato, Sir. Upod mandira sa ilang mga personnel, sa ato nga dira nga Chief Sitok, si Sir Bitio, ato mandira nga Chief Sidmo, ang pamunuan ni Police Tanang Colonel Jake Barila, Sir. And ang ato mandira nga mga operatives sa City Drug Enforcement Unit, kag City Intelligence Unit, sa ilang mga drug campaign and other forms of operations. Of course, sa ipamunuan sa ilang dira nga Chief nga si Police Lieutenant Colonel Albert Caesar, mayong aga. Then gintamya ko man, labos tanan, ang aton dira nga acting regional director sa PRO-NIR, nga si Police Brigadier General Romano V. Carino, Sir. Ang aton man dira nga DRDE, ang aton nga DRDO, CRS, kag sa tanan man dira nga regional staff and command group, mayong aga from the City of Smiles. Then, syempre, ang among mandira nga chief sa Regional Public Information Office nga si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malongman, ma'am. Kagsubugos mandira nga mga personnel sa RPIO, maayong buntag, mga ma'am and sir. Syempre, ang among mandira nga chief, ang atong nga chief sa Philippine National Police nga ginapamunuan sa aton nga chief nga si Police General Jose Melencho Nartatis Jr., Sir. Mayong aga, Sir. Kagsalamat sa padayon nga pag-alagad as amay sa bungos nga kapulisan sa Pilipinas. Dahil ginatamyo ko man sa mayong aga ang aton dira nga mapisan nga mga station commanders, pag-ilang nga mga deputies at the same time from station 1 to 10, na aton man dira nga mga assistant kag mga chief mas aton dira nga unit, no? So, like, katong na Chief Carmo, si Sir Vargas, Chief Sepesemio, si Sir Padadhay, Chief Tio, si Police Major Bonilla, then si Yaman Durangas na aping mga assistant, si Police Captain Saison, kag mga NUPs and JOs, kag ang bugos nga para sa Sang Bacolod City Police Office, kami diri sa Public Information Office, nagpasalamat gid sa inyo nga suporta sa aton nga mga advocacy efforts. So padayon nang kita sa pagalagad halin sa tagpusoon para sa aton nga kadawhan. So ari gali no ang aton nga napilian nga Bible verse kasi ni naman nga semana. So halin ini sa libro ni Proverbs chapter 31, so verse 25, so ari ambal. She is clothed with strength and dignity, and she can laugh at the days to come. No? So, ari, so, ang namini is clothed with strength. So, meaning, no, hindi lang applicable sa babae, kundi all gender. Means, she or he possesses courage. Mayara siya nga resilience and ability to endure challenges. So, her strength is not only physical, but also emotional, mental, and spiritual, no? So, and dignity. Ano naman ginamin is, carries himself or herself with self-respect, also having integrity, and also honor. So, he or she does not allow difficulties or the opinions of others to define her worth, no? Wala siya labot kung ano man ang ihambas ang iba, ano man ang opinion sa iban. And she or he can laugh at the days to come. So means, in case nga ga-face mo kita sa future with fear, but we are prepared, we are also faithful, and confident that we overcome whatever comes our way, no? So, biskan ano mga atong nga nabatsyagan, atong problema nga na-encounter sa adlaw, mga problema, mga adversities, but we must be resilient, no? Kung ano man ang matabo sa atong future. And, for example, ano sa mga atong naraang mga estudyante, so, like bisan mga estudyante, tanda nga mga gaswila, no? Biskan weekends, no? Or at the same time, kaobra man, kapoy, syempre, pressured man, yet, ginamindset lang nilang education with determination and discipline. So, despite sang kapoy or hardship, so, we must remain hopeful about our future. Ato naman nga mga single mother, no, example lang. So, a mother raising children alone, while other hard every day shows strength and dignity by sacrificing her family and continuing life with courage despite sa mga struggles nga ilang na-encounter. So, at the same time, no, ito naman dira nga mga law enforcer, especially police officers serving with integrity. So, who remains calm, always remains professional and compassionate even during difficult operations or criticism. So, demonstrate dignity and inner strength instead of giving up. So, continue serving the community honorably. So, next is someone recovering from failure, no? Kung ikaw kabasyag, mas natawag tanga failure sa kabuhi. So, a person who experiences setbacks such as failing an exam, losing a job, facing personal problems, or like breakups, but chooses to stand up again, move forward with confidence, reflects the meaning sa ining verse. So, ang overall, ang ining verse nag-remind sa aton that a strong person, no, is not someone who never struggles. Siyempre, normal man niya kitang maka-experience ng struggles, biskan gamay lang. But, someone who remains courageous, dignified, and hopeful despite challenges, no, ang inang common na maginahamba, no, never lost hope, no, biskan anong mga problema ang gaabot sa kabuhi, no, wala-blaga, no, gapadala, no, so gamove on lang. And hoping nga makakuha ka mo sa amo dito naton nga verse nga napilian. And at this point ay naman ang ato naman nga weekly accomplishment report halin sang May 11 to 17. So ini is mga accomplishment nga Overall nga accomplishments ang atong mga station kag mga units sa BCPO sa sindingasang last week. So first is ato naman nga other wanted persons. So may kita dosi nga operations nga nakanda kag ini nakaresulta sa dosi kadakop. Next is arrest of the most wanted persons. Lima naman ka operations ato nakandak. So diin lima naman ka persona ang naaresto. So take note no, amo sila ang mga individuals nga may mga warrant of arrest nga ni-issue sa aton nga court. Next is accomplishment naman on illegal drugs. So number of operations, pulo ang aton nga nakandak. So ini nakaresulta sa 15 naman karis mga individuals. So nakakonfiscate naman kita sa shabu nga 1,297.2 grams of estimated weight sa shabu. Kag ini ang may ara nga estimated value worth 8,820,960 pesos. So nako madako nga balor no sa shabu ang aton nga na confiscate. So estimated weight naman sa marijuana no, so 65 kg ang aton nga aresto. Na confiscate I mean and 2 ml naman sang liquid marijuana. So ini ang may ara ang estimated value worth 42,500 pesos. So ini lang ang nagapakita nga ang ato nga mga personnel from stations and units like CDEU, CIU, Station 1 to 10. Wala gid nagauntat sang ilang obra para ilessen ang pagbaligya kapagamit sang illegal drugs sa mga syudad sa Bacolod. So next is accomplishment naman on illegal gambling. So ang operation nga nakandak is duwa, tatlo ang naaresto kag ini ang miyara nga total bet money nga 1,350 pesos. And lastly no, ato naman nga campaign against those firearms, isa ka operations no sa ato nga nakandak no, ini is search warrant. And also surrendered or deposited nga firearms. So ini ang mga makilanaing nga kinds ng firearms like mga sulpak, pin gun or expired na nga lisensya or wala lisensya no. Mas maana lang ini nga inyo i-surrender sa aton nga pinakamalapit nga police stations no, kay your identity will be kept confidential. So, explosive naman is isa naman ang na-surrender sa Bacolod City Police Office. So, again, no, congratulations sa itong mga personnel sa Bugos nga BCPO. So, ini naman is areno ang itong search warrant nga nakandak. So, Police Station 10 seizes illegal firearms in search warrant operation. So, ang personnel sa Police Station 10 nga ginapamunuan sa inadara nga snapping nga OIC nga si Police Captain Genus L. David. So implemented a search warrant operation for violation of RA 10591 at about 12:30 a.m. on May 17, 2026 at Zone 6, Barangay Handumanan, Bacolod City. So ining operation was conducted against alias Jade who remains at large. So by virtue of search warrant nga gi-issue by Honorable Teresa Blanche A. Bologna, Executive Judge of the RTC Branch 47. So recovered during the operation were one caliber of .38 revolver, so 5 live ammunition, 1 improvised firearm all or sulpak. So next is kapa naman ng adlaw no, BCPO holds a visit and talk to men with Napolcom Commissioner Police Brigadier General Josefo G. Angan Retard. So kahapon no, nagbisita ang aton nga commissioner sa Napolcom for a visit and talk to men. So diin giupdan siya ni Attorney Owen De Luna ang aton ng RD sa Napolcom Pro NIR at Bacolod City Police Office Cover Gym on May 18, 2026. So, the activity aimed to inspire and strengthen the morale, professionalism, and commitment of BCPO personnel in the continuous delivery of quality police service to the people of Bacolod City. So, during some program, ang aton nga commissioner is nag-talk sa aton dira nga mga personnel, no? So, sige, share naman to. Oh, valuable insight. Like, kung ano, saan siya, pa, saan siya is member pa sa itong law enforcer, no? Mga lugar, kung ano ang ginaubra, ano dapat ubrahon, no? And also, words of encouragement. So, emphasizing integrity, discipline, and dedication in public service. So, thank you again, no, Sir Angan, sa imong pagbisita kag pag-inspire sa aton nga mga kapulisan sa BCPO. So, at the same time, no, so, kita sa BCPO is nag-join man sa isa ka International Candlelight for Fight Against HIV and AIDS, no. So, ining pamunuan ni President Colonel Lester Liada, no, atong nga Deputy City Director for Operations of BCPO, kaupod man niya ang aton nga chief sa PIO at the same time, no, OIC Sangkado. So, they represent the entire BCPO in its commitment to fight and prevent HIV/AIDS. So, next is also the same time, no, ang aton mandra ang Guardian Central Federation International Corporation and the parts. So, enter into a memorandum of agreement. So, amo na sila ng aton nga mga one of the force multipliers sa BCPO na sila ano ga serve additional force in case nga mayara kita nga mga activity, no. So biskan wala sila sang bayad kay service na ilagi na offer sa aton, pero wala gyud sila gakauntat nga mag-serve man sa aton community, especially sa BCPO. Next is sang May 15 naman. So, BCPO scores major anti-drug win. So, seizes 1.36 million worth of shabu in Bacolod City. So, ini is gikandak sa aton dira nga City Drug Enforcement Unit or CDEU ang ginang pamunuan ni Lieutenant Colonel Albert C. So, siya ang aton chief sa CDEU. And ini nakaresto sang HVI or known as the high value individuals and confiscated approximately 200 grams of spotted shabu worth 1,360,000 pesos during a bypass operation conducted at around 3:28 a.m. on May 15 at Purok Lison, Barangay 1, Bacolod City. So the suspect, identified only as alias Ramel, a male and a resident of the said barangay. So, the BCPO again reiterates, no, kung mayara ka mga information na na-collect, no, mas kindly inform lang or magtawag lang sa aton dra ng mga nearest police stations, no. So, next is we have here ato naman ng mga advisory, no. So, kita dili nga advisory nga nakit nga gusto sa inyo nga hayag, no? So, attention for all gun owners, no? Sa Bacolod City and also Negros-Tudental. So, talks about, may akit na sa event like LTAP, firearms registration, neuropsychiatric exam, national police clearance, drug test, gun safety seminar, notary public. So, ini is available lang sa NGC lobby, Bacolod City Government Center sa May 20 to 22, no? So, buwas na hasta sa 22. So, ini is, may kita 3-day event. So, the RCSU NIR will be conducting a 3-day LTAP and firearm registration caravan at NGC Lobby, BCGC Bacolod City on May 20, 2022 at 26, offering on-site processing, renewals, and other related services. So open gid no nga magkadto lang kamo tomorrow sa NGC para sa inyo dara nga LTAP kay miha sila nga kandak nga one stop shop. So next is magkita drink kita naman nga mga safety tips naman. So ariyo ang ato naman nga anti-theft, no? Anti-theft awareness. So, protect your belongings and your community. So, ini is applicable sa tanan, no? First, secure always your bags and valuables. So, keep belongings close zip bags when traveling, so don't leave items unattended. Next is lock doors and windows always. Next is be vigilant in crowded areas. Next is use anti-theft devices. And lastly, report suspicious activities. So, in case may arak ka mga katuan, syempre, ibang galagaw ni Kawala Klase, mas mayo nga, before you leave, lock the doors and windows, secure CCTV if possible, and pwede man inyo iniibilin sa inyo at padbalay kung may katuan ka mga palayog lang sang bante or lantaw, no? So, again, safety first always, and if possible ngayon may arak ma-encounter ka mo sa amo ini, mas mayo nga makontak ka mo sa 911 kay ini libre lang, no? So, next naman is announcement naman, no, nga kita sa Bacol City Police Office is makakandak sa tawag nato nga Color Me Run. So a fun run for a cause 2026. So, where every steps bring color, fun, fitness, and hope, no? So, kita sa BCPO is makakandak sa isa ka Color Me Run sa BCGC, so Preferential Road, Bacolod City, no? Ini is sa June 7 na, no? So, lapit na lang, ah. 2026. So, 4 a.m. ang aton starting. So, run, laugh, splash, some color, and be part of a meaningful cause for education and community development. So, gather your friends, no? Families, teammates, and running buddies, and experience the most colorful fun run in town. So, kung yan ka mag-queries, no? Mas kindly kadto lang kamo sa aton dira nga BCPO or kindly open lang ang account sa Bacolod City Police Office for some information. At the same time, no, ang account man sa Bacolod CPO CPSMU, pwede man kamo dira ka open ka inquire, no, kung willing kamo nga mag join. So, thank you, Kino. And lastly, no, before kita mag-end, so ato na itagaan sang time ang aton dira nga mga viewers para basahon ng ilang comments, no. Next is halin kay Sir Islao Valiente. Kabalo ko si Sir ni sa Solidad, no. Hi Ma'am Rosa, good morning Ma'am. Blooming always si Ma'am Matik Sir. Next is ikaw man Sir Blooming ka man. Next is halin kay Ma'am Corazon Esteloso, good morning. Thank you Sir. Halin sa PCR 3 Tres, good morning Ma'am. God bless you Ma'am. Si Sir naman ni Iskat, no. Sir, good morning Sir. Halin sa PS9, God bless BCPO. Thank you Sir. Halin kay Sir Alip, good morning Ma'am from PS2 family. Yes Sir, no, good morning madala sa inyo Sir. Halin kay Ma'am Arlene Llanes, no, good morning Ma'am from Parts Fee Bacolod. Chapter shout out po sa Lodo po sa Penpin, no. Thank you man Ma'am, no, and ama ko ganis ang last week, no, nag-held sila sang MOA signing with BCPO. Alin kay Sir Sungaling, no? BCP online. Yes, always online, Sir. Same with you. Ayun naman ang atong ginangang istorya, no? Alin kay Sir Saison. Good morning, Ma'am. Hashtag ProNIR. Ang lahat ay bida at tunay na champion. Sa servisyong tapat, mabilis at nanamdaman sang pumuluyo. Halin sa organisasyon sang kapulisan BCPO TEO. Yes. Thank you, Sir, no? Kasi mo madala, Sir, nga chief, no? Mayong aga. Alin man ang atong mandara nga chief sang PO at the same time, no, OIC sang kado. Good morning to all. And continue to support Kadampik mo. Thank you, DYBS. God bless DYBS and BCPO. Thank you, good sir, no. Next is Aline kay, alam naman, no, kay Sir Norbert Florentino. Sir, hashtag ProNIR, mabuhay ang PNP watching from downtown. So, na all hearts downtown, no. Good morning, mandara sa imo, sir, no. Next is Aline kay, Sir Nerfy Clyde. Hashtag ProNIR Team BCPO. Thank you, Sir Halin. Kay Cuenca Sales, no? Kilala ko ni sa hashtag ProNIR heart ko, no? Halin, again, say, yeah, have a great day ahead, Ma'am. Yes, okay, yan. Next is Halin kay Ma'am Ruth. Kay Man. Hindi ko siya mapanaog. Good morning, listening in Valladolid. So, gabi ka lang, pagpagta sa Valladolid, no? Thank you, good Ma'am. Halin sa PS7, good morning, Ma'am. Good morning, madala sa imo, Sir. And again, sa akong madala nga upos. No, watching si Joe Robles. Watching from PS7 together with Sergeant Robles and Sergeant Anduhar, no? Thank you, madala sa imo, Joe Robles, no? God bless, no? And again, no, salamat, Gid. No, kaya aton nga time is lipot lang, no? So, salamat din sa inyo nga continue support, no, sa aton nga mga programa, especially sa aton subong nga program sa BCPO. So, in case may ara ka mo sa mga queries, kindly call 911 or magkato sa aton dira ang account sa PNP Bacolod City Police Office or PNPO, PIO, BCPO nga Facebook account, no? So, dako man nga pasalamat sa iyo, tanan, sa nagsuporta, ka nagahatag pagtamod. So, sa inyo nga presensya, kapag kipag-ubod sa amon, amugid ang inspirasyon sa amon nga padayon nga pag-alagad sa publiko. So, padayon lang kami nga magadala sa inyo sa balita, information, updates, kag status nga may kang tanan sa mga programa kag serbisyo sa Bacolod City Police Office. So, kabay pa nga ang inyo adlaw subong nanging puno sa kalipay kag paglaon. So, magbibigay kita para sa mas malinong masanag nga Bacolod City. Sa liwat, ako ang inyong alagad, si Patrol Woman sa Bulacan. Kaupod man din ako nga photographer, nga panago lang, no? Nagkapasalamat gin sa inyo sa pag-upod sa musubong adlaw. So, kita ay naman kita sa musunod nga simana, kada Martes sa Perihog, yapon nga takna, diri sa aton nga paborito nga segment. Kadampig mo, diri lang sa 1233 DYBS, The Sweet Voice Observation. Kag sa tumang dara nga Facebook Live, madamo, gin salamat, kag mayong aga sa aton nga tanan. God bless.
1: Ini ang inyo paborito nga istasyon 1233 Radio DYBS maghatag sa inyo sang pinakabag-o nga impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen, kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas, mga prutas, pareho sang paho, watermelon ka cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imo ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdom ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, kagpadayon kita sa pagpamati.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

Hello, Abian. Kamusta ikaw sa sining adlaw? Martes na naman. Maayong aga gid sa imo. I know you are busy or iba nag-relax. Salamat gid nga 10 o'clock na nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Maka-updanay naman kita diri sa real time with Leia at 1233 GYVS, The Sweet Voice of Salvation. Salamat gid sa imo, Tita Virgie Salgado. Good morning gid sa kainay ni Nita Guadalquivir. Salamat

Ninfa de la Torre, kag Tita Ninfa Tahala dira sa may Alegre Uton, Iloilo. Salamat man kay Pastor Nemesio Tahala. Subong man, ginatangyo ako Tita Ofelia Tutika, Mam Sharon Yanok, sang kan Roma Pontevedra, Mam Rachel, kag Mam Loida Mugar. Maayong adlaw gid sa inyo. Atod man nga ginapasasalamatan si Mark Miranda sang Pahanukoy, subong man si Ma'am Aya Leia Banting. Good morning also sa kay Ma'am Patty Valencia. Good morning sa kay Sir Julius de Vanagracia. Subong man ginapasalamatan naton si Dowell John Williamore, kag si Noel Ann Williamore. Mga friends aton sa Canada. Kaginapasalamatan man aton si Miss Ann and Sir Jingle Makilan, si Pastor Willard, Miss Tina Hilado, subong man dira sa Roja City si Sir Julius Bourbon. Ginatamya ko man si Ma'am Mekalina nung Jeremy Ninyal, si Chemil Kane ang nung gamay Saurin. Mayong aga sa inyo. Subong man ginapasalamatan ko si nung Wally, Chayvino Sayuna. Maayong aga man sa kay Ma'am Sweeney Serrano, Tita Mary Serrano, si Tita Jonah Flor Custodio. Good morning man sa imo. Kagina tamyo man naton sa Cady City si Milcona family. Maayong aga sa inyo. Sinang Cleonor ng Resil Rivera, good morning. Also maayong aga kay Tita Pleni Heraldoy, Tita Suzette Posadas, dira sa Kabakungan, Chay Marisa Panyergo, maayong aga sa inyo. Subong man ang aton nga pagpasalamat man sa kay ng Rodora Prado, maayong aga man sa kay Pastor Mac Kevin Dubria, dira sa La Carlota. Kamusta ka na, Pastor? Subong man sinong Junjun, Pakimay and Family Jo Gumata dira sa Hong Kong, ng Regeline Ariola. Ginatamyaw man naton si Abianting Biko. Hello, Ting! Congratulations luwat sa tanan yung mga bago ng mga teachers naton. Ginapasalamatan man naton si Tito Ponzo, Tita Neneng Tabaw Suarez, Miss Elvie May Gamilon, Che Rosario ng Rex Custodio. Ginapaybalo naton sa gihapon, Abian. Invited gid ang tanan nga alumni and friends sang Baptist Missionary Association Bible College Incorporated mag-celebrate sila sa ilang 50th anniversary sa May 26 sa Bubog, Talisay. Kung subong man, ang ilang elementary department nagpadayon ang enrollment. For more information, please contact lang si Ma'am Rotherlyn Valihera 0928-935-6707. Hello kay ng Glory Valiega, Ma'am Christine Pastor Arn Parpa sa Seaside Baptist Church, Tita Linda Attorney Rolando Parpa. Maying aga sa inyo, kag tanan nga members ng Seaside Baptist Church, Miranda Pontevedra. Ginatamya ko man sinyong Juji Helvo Ligaya. Kag ari abyan, ang Department of Education diri sa Bacolod City nagpahibalo sa ilang brigada eskwela sa June 1 magasugod until June 5. O, invited yan ang tanan ng mga ginikanan, mga teachers, students, alumni, volunteers, and community partners to join sa sininga nationwide cleanup and school preparation activity in time for the opening of classes. Mahimo lang nga magkanto sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong nga lugar. May ara man sa Unity Run diri sa Bacol City sa July 4. In partnership ini sang Christian Foundation for Persons with Disabilities. You may contact kay Vanessa for details at 0970-717-9514. Ang ginatamiya ko si Ma'am Eleanor Pastor June Cordova, si Miss Apple Pama, good morning man sa imo Pastor Julito Calambro sang Canlaon City, good morning. Also, ginapasalamatan ko man si Nang Mary Alarcon. Good morning. Ginatamya ko man si Engineer Ray Ramos, si Ma'am May Ramos. Subong man, dira sa Kamso si Ma'am Jing Banyas. Good morning sa imo. Kag dira sa Kabankalan, maayong aga kay Miss Bam ng Jisril Jordan, kay Pastor Lemon Juarez, Pastor Junvic Regalado. Good morning. Also kay Pastor Ken.

Escabarte, no, dira sa may Kanduni. Good morning gid sa inyo. Kaginatami ako man si Nangdali Apolinario, Ma'am Elena Cepeda. Subong man si Miss Nilda, kag si Sir Fred Patano, kag si Baby Sam. Subong man si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, dira sa may Kawayan. Maing agaman kay nung Matt and Cheryl Tovida. Also, ang aton man nga pagpasalamat kay Ma'am Febby Chang, kay Pastor Gordon, Ma'am Meryl Tabera, dira sa Iloilo, maayong aga gid sa inyong tanan. Ang aton nga topic abiyano sa sining aga, mag-focus kita sa sad, no? Kung tigululan, bala abiyan, makabatsyag kita sang kasubo. Kung tigilinit, may ara man nagali isang sad or seasonal affective disorder. Amo na siyang aton nga i-discuss diri sa real time. But before that, abiyan, reminder lang liwat sa sining nga mainit nga panahon. Mahimugid nga maghalong kita. Kung hindi importante nga aton kaladuan, stay at home. Kag hindi gin mag-gwa or schedule lang ang mga pag-gwa sa inyo balay. Mainit ang panahon between 10 a.m. to 4 p.m. Stay hydrated, balon ginsang imong payong kung magwa kasi mo balay abyan o kung ang imong mga kalo dira, and of course sa imong towel abyan. Suno sa mga heat expert abyan, ang gina-remind kita nga ilimit kinato naton intake sang kape kag processed foods sa sining nga mainit nga panahon abyan. Ay ang heat index sa ibang nga lugar no nagaigo sa dangerous levels. So sunod sa kay sa Philippine College of Occupational Medicine gani sa Zamboanga Peninsula chapter president si Dr. Abdul Habar Istorco nga ini nga common dietary habits significantly increase ang risk of severe dehydration and heart complications. So maipikto gali abyan kun tama ang or frequent ang pag-inom naton sang kape kag mga process pag-take naton sang processed food abyan sa sining nga mainit nga panahon. So di bala ang para sa iban ang kape nagapabugtaw no sa aton. Ginexplain ni Dr. Istorco nga ang caffeine may diuretic properties ini kag can be counterproductive during extreme heat kag maga resulta ini abyan sa pag-lose ang vital fluids naton kag electrolytes faster sa sininga mainit nga panahon. So gina-recommend ni Dr. Istorco as much as possible ma-avoid kita malikaw kita sa pag-inom sang kape sa mainit nga panahon abyan. Since nga diuretic ini i-avoid gid ni ang kape kung ang panahon abyan mainit. Kagdugang pa, ang caffeine nag-block ini, nagapugong sang certain receptors sa kidneys naton that normally nagabulig reabsorb sang sodium sa bloodstream. Ari abyan explanation pagid no kay tungod nga kun damo ang sodium sa kidney tubules naton abyan, magatuga ini sang osmotic pressure nga nagabutong abyan sang tubig upo diri. So ang ing resulta nagataas ang urine volume leading sa diuretic effect associated with dehydration. Kung ang lawas naton madulaan sang significant fluids paagi sa pagbalhas bala naton abyan tungod sang mainit man nga panahon, ang added nga diuretic effects sang caffeine maka padugang inibud pabudlay sa lawas naton to maintain equilibrium. Kabalo ka abyan sa kadto naman kita sa processed food. Kung permi kita gakaon sa mga processed food, mas damo ang makuha naton nga asin or sodium. So amo man na ang nagapataas sang tsansa para sa hypertension abyan. So kung dutay naman ang processed food yung ginatake naton abyan,
nagapanubo sang tsansa sang aton sang hypertension nga ginatawag. Kabalo ka ang hypertension abyan ka cardiovascular issues are being increasingly triggered during the morning hours sa sininga dry season. Ati ano na lang ang aton nga imnon or kaunon. Gin-echo ni Dr. Storko ang reminder sa Department of Health nga mag-inom kita sang buko, lubi, or coconut juice instead sang kape para ma-refresh kita abyan, no, sa sining nga mainit nga panahon kag makakuha pa kita sang energy during hot days. Dugang pa nga diuretic man ni ang buko juice, pero it does not necessarily mean nga gina-dehydrate kita sini. Pero salts wise, pati electrolytes, complete ini. Kag mas barato pa ini abyan kung gusto mo sang madasig nga absorption, mas formulated ini sang sa mga commercial nga mga energy drink, no? Mas dasig ini maabsorb sang gut naton nag digestive system. Kagdugang paabyano sang nagligad nga Webes ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA nag-forecast sa nga 49 nga mga areas nationwide ang nakadabot sa danger level heat indices nga ang danger level nagasugod na from 42 degrees centigrade to 51 degrees centigrade. So nagapasaka man ini ang isang risgo sang heat cramps kag heat exhaustion nga makatuga pagid or it could lead to heat stroke. Gina-remind kita liwat, no, sa Department of Health nga to stay hydrated or mag-inom sang madamo nga tubig, mga at least 2.5 liters, avoid staying outdoors from 10 a.m. to 4 p.m. Soksok kita sang mabugnaw kag breathable nga mga panapton kag magamit man kita abyan sang sun protection pareho sang caps, umbrellas and sunblock. Ari pagin ang explanation abyan, no? Kay ang bacteria gali nagamultiply nagadamo kun mainit ang panahon. So kita tanan gina-advise nga mag-practice ang proper food handling kag storage para ma-prevent ang spoilage or ang pagkaguba sa pagkaon naton which can cause health issues. Sa kaso naman sang fatigue, weakness, headache and a feeling of nausea, loss of consciousness, disorientation and signs of a heart attack, gina-remind kita abyan nga ang labi na gid ang mga apektado nga mga individual nga mag pangayo gidayon sang immediate medical help sa pinakalapit nga hospital or health facility.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. Nagapamati ikaw sa Gyapon sa Real Time with Leia. Kamusta ka dira nung Edgar Lacson nung Nestor Pakurib? Kay Manang Claire, salamat gid sa inyo pagpamati. Also, sinong Job Gotera, kagsinang Cynthia, paayong adlaw gid sa inyo. Ginapasalamatan ko man sinang Grace, nung Jocelyn Olivares, na Ninfa Escaner. Subong man si Ma'am Ellen, Pastor John Magallanes. Hello man sa kay Sir Eugene Hadya, kay Toto Yael, kay Pastor June Hadya, kay Ma'am Bing. Madamo ang salamat. And also, sa tanan ng mga OFWs naton all over the world, sa facebook.com/1233DYVS, maayong aga, maayong udto, maayong hapon, gid sa inyo, or maayong gabi. Kinapasalamatan ko, gid, si Pastor Ronnie Lumangyaw, kag si Nairosa Pansoy, sang Gatoslaw Fellowship Baptist Church. Subong man, aton man nga pagpasalamat sa mga abyan naton sa Trinity Christian School, ilabi na gid, si Teacher Lori Lee Oregano, si Ma'am Teacher May Ann Miranda. Kaginapasalamatan ko man si Teacher Veronica Carmona, tanan nga mga teacher, staff, and students ng Trinity Christian School. Also, si Attorney John Mark Tamaño, may aga sa imo, Attorney. Hello man dira sa kay Pastor Rodrigo Nieres sa La Carlota. Salamat gid. And God bless you, Pastor. Subong man, please pray for healing sa Gyapon and recovery kay nang Jinky Cantancio. Ang aton kapanimalay host kay Miss Bing Aledron, Tita Bing Aledron, kay Ma'am Edna Garde. Kag sa tanan nga mga abyan naton nga kinanglan sang pag-ayo, kung ano'y mga prayer request, kamuha padala nyo lang diri sa DYBS at 0998-842-2130. Hello kay ng Shubi Somsho, kay Ma'am Linsen Fernandez, kay Marian Santelenosa, dira sa Vietnam. Inapasalamatan ko man si Sir Stephen Diaz, dira sa Japan, kay Attorney Janice Diaz, kay Miss Diana Gurley Choi. Hello gid sa imo, dira sa may Vietnam. Salamat gid. Kinatamyaw ko man si Ma'am Sheila, Sir Nika Bristante, Sir Joseph Dano, isang LTO. Maayong aga gid sa inyo. Si Ma'am Antonieta Makiling, si Sir Tristan Gulay. Maayong aga sa kay Ma'am Nelly Braca, kay Pastor Mariano, kag Mama Eileen Dorado, Manay Gloria Versosa, good morning. Inatamyaw ko man si Indayen Gamilon, si Ma'am Evangeline and Sir Joel Belotes ang CBBC, good morning. Also si Pastor Ronel, kag Ma'am Gemma Carian, mga biyanaton sa Bacolod Evangelical Church, Ma'am Elaine Santillana and family, good morning. Also si Ma'am Mercy Sir Anas Mabua, Ma'am May ng Toto Madamba, maayong aga gid sa inyo. Nang Pearl Joy Medjavilla, good morning. Tita Jokibed Pitogo and family. Also si Dainay Lynn Gomez, ginatamyaw ko man ang tanan ng mga seamen naton. Si Toto Jafet Medjavilla, Art Ryan Hintiliso, si Toto Nes Montalvo. Hello gid sa inyo, kag pangamuyuan gid sila naton, mga ma-overcome nila ang mga homesickness ang mga abya naton ng mga seamen. Kag ginapasalamatan ko man Tita Nema, Tito Rudy Elias. Hello man kay nung Teddy Toreno, kamusta ka na nung Teddy? Si Ma'am Genevieve Vizcaya, maayong aga. Abyan mga pamaagi para ma-combat naton or ma-overcome no ang summer seasonal depression or ang winter version sang SAD or seasonal affective disorder. Kabalo ka abyan no, ang pressure naton to enjoy summer, ka-stressful gina no, kun kasubo bala una subuan ka abyan inside. Bisan tuod nga grabe ang sunlight kag ang init. pero abiyan kabalo ka ang ginuoya ara sa gihapon sa aton sa imo during every season sang tuig kagbuligan yagi kita to deal sa sininga summer sadness nga gina-experience nimo. So paano ini nga abiyan? Ang una nga paagi is seek cool environments. Amo na gani ang DOH no kag ang pag-asa nagaremind gid rimi sa aton nga avoid gid ang magwa subong sa aton nga mga balay between 10 a.m. to 4 p.m. kay tama gid ka init. Kabalo ka abyan kun bugnaw naman ang panahon ang SAD or seasonal affective disorder linked ini sa lack of light. Kung summer naman niya, sama-sami, opposite. Kung tama naman ka init, tama naman ka sanag, ang schedule naton kabisi, no? Kag sa mga pagtuon nagapakita ang high temperatures can increase stress in your body, leading to irritability and brain fog. Diba la kun wala amo na blakon mag brown out bala no gulpi lang mag ginot bao na natak-an kita na iya kag kisa mo nagakairitable kita ga pangakig pagani no. Kung ang aton lawas sabian is physically stressed by the summer climate, budlayan kita nga mag-maintain sang aton spiritual focus or emotional stability. Kag kabalo ka abian ang Bible nagagamit gid sang init as a symbol for challenges or pressure. Samtang ang shade and cool temperatures naman nagasimbolay sa masami sang protection sang Ginoo kag refreshment. Ang balgani sang Psalm 121:5-6 naga-feature diri sang image of God protecting you from the sun by acting as your shade. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Abyan, don't feel guilty about seeking the comfort of cool environment sa sininga panahon. Kung mag-trigger, abyan, ang anxiety, bala naton, kung mainit ang panahon, let's admit it, no? Give yourself permission to retreat. Pahuway lang anay, no? Or pangita kita sang lugar nga mabugnaw. Pwede kita ka-create sang sanctuary sa aton balay. It could be a cool, dim room o nga makarelax ikaw. Pareho bala kay Jesus sabihan ang Good Shepherd naton. He leads his sheep to quiet waters. No, Psalm 23:2. You may need to lead yourself abyan sa quiet, air-conditioned space para mapanubo ang imo physical stress levels. Paminsara lang ini as a spiritual discipline. Abyan, kung kina-take care ni mo ang imulawas, you are calming down your nervous system. Nga nag-clear sang imo nga mind so you can focus well on God again. Diba la? Bisa na, no? Pada abyan ka na, may isang plano mo nga maano ka dara, no? Bible study or may hilikoton ikaw, no? Nga ginapay mo sang Ginoo sa imo. Kun isubsob mo man ang lawas mo yung abyan nga init-init gid. So much abyan no more nga mangin na ano kita hindi kita epektibo no. So itay kumbaga timing is everything no, di ba la? Kag amo na ang gina-remind sa aton today abyan no. Pwede ka dara libre ka gidya, no? Feel free to change your prayer and meditation habits to whatever works best for you during the summer. For example, kung usually nag-pray ka sa Ginoo while walking outside, pero ang init, nag-pa-irritable, nag-pa-kapoy sa imo, pwede mo na maidog ang imo nga prayer and meditation time sa comfortable room indoors, no? Hindi man na iyat permanent. Kung magtigulula naman, pwede ka naman niya ka... But, or kung hindi na summer, pwede ka naman ka balik outside sa pagpangamuyo ni mo. Kabalo ka abyan, ang Ginoo ya willing ginaiya mag-meet sa imo anywhere and anytime. So, enjoy a cool drink while you're there. Pwede na siya. Nga, ikaw sa anon ka lang da, gainom ka. Diba siyang shake, wow, shake, no? Or bugnaw, dira nga tubig, or juice, buko juice, no? And ask Jesus to give you living water to refresh your soul. Wow, kanami sini nga tip number one naton, seek cool environment. Sari pagidabian to avoid sang seasonal affective disorder during summer or ginatawag ng amuna siya abiyan no, summer seasonal depression. Kadua diri nga tip naton, follow the order of a routine. Ano ningbud silingon? Ti kung kisa may mga routine kita bala abiyan or samasami ang routine naton nagaka-disrupt. Like ang mga bakasyon naton, different work schedules, ang mga kabataan, permis sa balay, kag iban pa. Tanan ini makapabag-o sang regular routines naton. Ang kapin pa ang adlaw dugay magtunod bala, di ba? Basta summer ang alas 6 naton sa gabi, daw alas 4 lang gyapon no sa nagsanag pa. Ti ang imo naman sleep cycles can get completely out of order. Para sa mga abiyan nato no nga prone sa depression, a loss of routine is like a ship losing its anchor in a storm. Ang lawig naman niya nga gabi, no? Or long evening light rather sa iban nga mga countries amo ni mo alas 8 sang gabi sa nagsanag pa ya, no? Like for example sa US sabi, may nga galendra kay Sir Philip Sibalyos, no? The long evening light can trick your brain into staying awake. Imbis nga pahuway mo na natani, no? Or ano ka na amat-amat pahuway, leading to sleep deprivation, which often fuels depression. Pero ari ang antidote, abiya, nag-remind ang pulong sa Ginoo sa aton, God is not a God of disorder, but of peace. 1 Corinthians 14:33. Unang kalibutan, abiyan, kapin pang palibot naton sa summer, daw ka mabatsyagan naton ang chaos bala. And the days seem to stretch on forever. You can find peace by leaning into a structured routine. Jesus had a routine of praying early in the morning, di bala? Pwede mo na mabaguan ay. Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Bisan pa ang bilog mo nga adlaw is unpredictable abiyan. Try to start and end your day by paying attention to God's presence with you. Kay tungod nga ang summer days abiyan, malawig, no? Kung kisa amuna no matalupang da naton aton mood, no? Sagunso, no? Late in the afternoon daw ka irritable sa aton. Kun ano ka init ang adlaw daw mo makita na ka init sa aton nga mga negativity abiyan. Pwede kita ang aton imuon, plan a specific activity you enjoy for that time that you do every single day. Pwede ka katawag anay sa imo dira abyan or listening to a podcast, no? Sa sina nga paagi, you will have something positive to focus on during that time. Most importantly abyan, protect your sleep. Anan, no, matulog ang tulog naton enough gid yagyapon. Getting good quality sleep is important for your physical, mental and spiritual health. Pwede kita kagamit sa dark curtains or window shades to block out sa sunlight on summer nights para nga aton nga brain knows it's bedtime. Pwede man kita ka-plan sa schedule naton so you go to bed and wake up around the same time every night and day. Abiyan, ang routine is a valuable structure to support you and help you experience the peace and strength God wants for you. So punan ini nato na biyan after sang aton nga music.

0: Real Talk. Real Talk.
1: Nagpamati ikaw sa gyapon diri sa Real Time with Leia 1233 Radio DYVS. Salamat gid kay Ma'am Tessie Jordan, Ma'am Lorna Alisbo, Tita Shirley Camacho. Kagpamati ka byan sa kinadman every Monday ang 2:30 PM upod naton ang VMA Global College Guidance Counseling Department. Kag subong man kun Martes, first and second Tuesdays abyan ang si Sir David ang way no financial fitness replay ina siya kag third and fourth Tuesdays abyan ang T-Spond upod kay Ma'am Kex Sir Jet Orbida. Kun Wednesday naman ang nulit si kun Thursday si si Sir David ang way kag kun Friday ang Negrosanon Young Leaders Institute. May aga lang dira kay Pastor Edward Maglikyan, kay Pastor Malvar Ma'am Nisa Magbanwa, kay Nong JR ng Rowena, Daniel kag Dave Miranda. Hello kay Ma'am Laila Alejandro. Minatamyaw ko man si Abian Jenny Marcelino Alcachupa. Hello Jen, nahidlaw naman kami sa imo. Minatamyaw ko man si Ma'am Liza Moratan, si Abian Russell Alejo ng Gemma ng Rodrigo Roma. Maing adlaw sa inyo. Salamat man kita Tita Vic Raymond de Pomoseno. Also, si Pastor Ricky Calopez. Mga abyan naton dira sa may Granada Baptist Church, Granada Isla Gigantes. Si Pastor Raymond Villases. Si Brother James Sarvesis. Kag si Sister Bless. Subong man, mga abyan naton sa may ano ni siya, no? Hope Baptist Church, Lantagan, Isla Higante. Brother Job Villases and family, maayong adlaw sa inyo. Pastor Elmo Kiachon, maing aga. Hello man kay Chaymila Kitko, si Tita Noemi Gamilon, good morning. Salamat man kay Tita Eva Tududoy Teves. Hello man kay Michael Ryan Teves. Mga biya naton sa Maranatha Baptist Church, Pastor June Ogilia, Pastor Harry Anugling, and si Ma'am Jenny Saron, mga members dira. Ma'am Miriam Anugling, may aga gid sa inyo. Auntie Inday Hinovea, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, good morning. Si Ma'am Mercy Henshana, maayong aga, mga friends naton sa The Living Legacy Baptist Church. Salamat gid sa inyo pag pamati diri sa DYVS. Inistoryahan naton abyan ang mga tips para ma overcome naton ang seasonal affective disorder this summer or summer seasonal depression. Sa mga bago lang dira nakapamati, number 1, kagina, seek cool environments. Number 2, follow the order of a routine. Number 3, nakita abyan, embrace the power of withdrawing for renewal. Ang imong mga abyan kag pamilya abyan, sa sini nga summer ara ginay no maghagaray para maglagaw sa mga or fun summer activities or events. Pero ari abiano ang Ginoo naton si Jesus naghatag man sa aton sang kahiluwayan to do what's best for you. Kung stress kaya by too many summer events, feel free nga mag-say no or mag-decline to some invitations. Jesus wants you to get the rest you need to be well, no? He, ano man na siya mo nang bulong man na sa aton abyan nga magpahuway kita. Si Jesus mismo nagmodel sa importance of rest during his earthly life. Sama sa mi, nagapalayo ini siya from the crowds to be alone and rest. Makita ina naton sa Mark 6:31 ba lang nag-invite dira si Jesus sa aton to do the same. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Abyan, okay la na iya, kag kunkis ah, kinangla naton to say no. If allowed, hot outdoor event feels like it will push your mental health over the edge, okay la na iya abyan nga mag-decline. Importante nga schedule ang regular gid nga mag-withdraw or magpahuway from other people to focus on praying for renewal and a revival from God. So, sa sini nga mga time abyan of withdrawal, ano ang imo nga himuon? Enjoy diving deep into the Bible's encouragement for you. Di bala? It can be especially helpful to read the Psalms, many of which were written by King David during his own summer seasons of life when he felt sad and overwhelmed. Abyan, no? Ano ni basic ini eh. Kagong kisado, challenging pa ni sa aton. But, amuni siya ang pinaka nami, I believe nga, pwede naton himuon, no? To let the Bible's words wash over you like cool water and refresh your soul. Abyan, when you stop trying to keep up with other people's expectations for your summer, you can design the summer schedule that works best for you and create the space you need in your life for God to renew you. Yubala, kanami sining mga reminder. Embrace the power of withdrawing for renewal. Number 4, look at the sun in a different way. Kung summer, abyan, kasanag, you know, everywhere. Kagun na subuan ikaw, ang ina nga kasanag abyan, do kung kisa hindi ikaw komportable, no? Nag-struggle ikaw. Making you feel like somehow you are wrong for not being as bright as the weather. However, remember this, you can choose to look at all the summer sunlight in a different way. Pwede natin tulupo ng summer abyan, ang adlaw, sa lain nga perspective. Instead of looking at sunlight as something that reminds you of your sadness, imbis nga mag-negative ikaw sa adlaw, abyan, or sa sining nga summer, look at it as a physical symbol of God's healing light. No? Kung ginatulog mo, ay, sanag naman, bugtaw naman ko, maubara naman ko, no? Mga realidad, bala, tulog ka, ina nga, ay, salamat, no? May adlaw, makaubara ako, good health ako, no? Makaalagad ko sa Ginoo, salamat. No? Ambal gani isang Malakay 4:2, but for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed cubs. No? Ambal sa Ginoo, dira. Abyan, isa ka paagi for you to change your perspective on the sun is to take wonder walks. No? Pag-ukulan ni nabati, no? Wonder walks. Nabatian ko lang masamiya ang prayer walk, pero anagali o kung summer or tama ang sanag, wonder walks kita abyan. No? Nami, no? Where you pay attention to the signs of God's work around you. No? Paano ini? Ang ini nga mga walks abyan, pwede ni moya himuon during the cooler parts of the day, no? Bugnaw, either early morning kun mag ano ka dira ma mag ano ka walking kada kun aga, either sa beach or sa inyo dira nga lugar abyan, or pwede man sa hapon nga hindi init ang panahon, either around sunrise in the early morning or around sunset when afternoon transitions to evening. Kag kun naga lakad naman ikaw, let yourself enjoy the colors of the sunrise or sunset and be inspired with awe at God's creativity. Diba la? Kisa, sabi natin, amula na, no? Dukarutina lang, umakata sa baybay, bala, matanaw, tas ang sunset, no? Nang dukarutina lang, amo naman na the same view ang makita mo, pero ma-refresh ikaw. But, may makita kapag kung kisa ang lain nga mga bagay, abyan, bala nga, mag-remind sa imo sang kaayo kag wonder sang Ginoo, no? Ari gani, oh, let sunrises and sunsets remind you that the light of God's hope is stronger than the darkness of depression. Di bala, masiling ka pabaybay ta. Wala ka ta to, no? Kay kun magkadto ka na to, maumpawan ka, di bala abyan. Hindi man gid nga siling immediate dayon ang sabat sang Ginoo sa imo mga solusyon sa problema mo, but somehow nagakaumpawan kita. No, kag matama tagahan ng haganhagan ang aton nga mga kasubo. Every day, keep looking for things that inspire you in the ways. No, nga ginhambal sang Philippians 4:8, bala abyan, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. abyan. Di bala ka nami, no? Samtang naga ano kadira na naga sunrise or sunset walk. Abyan, gina-enjoy mo ang moments upod ang Ginoo, no? Kamulang duwa, abyan. So, amo na siya i-memorize bala. I-memorize mo na yung Philippians 4:8. While your depression won't vanish instantly over time, kung gina-observe naton ang kaayos ang Ginoo balaabyan sa aton palibot, magapabakod inisang aton nga kalag para ma-endure naton, mabatas naton ang summer season abyan. Kag lastly, ang tip number 5 naton, find support in relationships abyan. Ang depression balaabyan naga thrive pagid ini or naga ano pagid sa bala nagakabuhi pagid sa kabutigan nga ikaw lang ang naga struggle. You are not alone, remember abyan. Hindi ina matuod. You are not alone on this. Normal na yun, agaka subuan kita kung kisa. Kag kapin pa kon mag pamati kita kag maglantaw sa mga balita subong abyan do masubo gidya, no? Kag kung makakita ka naman sa social media mo nga mga abyan mo ara de sila bisa bye-bye nagasadya, you might experience spiritual warfare nga ang ginauna-una mo abyan nga somehow makasiling kaya nga ati ano kuya man adri lang kuya, no? Though na fail ko how, no? Kag kun isolated kabala abyan ang imong depression can grow into despair mo na pagid kun ano mo pagid ba itulod mo pagid mo kaugalingon nga mag-isahanon ka. Ang pulong sang Ginoo abyan nag-remind sa aton nga you were never meant to carry your burdens alone. Di ba la? Galatians 6:2 nag-encourage sa aton. Carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Abyan, kung ikaw man ang nag-experience subong or gusto mo yung buligan man ng iban, reach out to a few trusted brothers or sisters in Christ. Hindi ka mag-pretend, abyan, nga gina-enjoy mo ning summer. You can simply say nga nag-struggle, giko bala, no? Though na-depress ko, na-anxiety ko, tungod siguro sa panahon, though wala man gikuya problema, gida, pero nga amunino na subuan ko, tungod sa panahon, abyan, and ask to pray together. Namikin po magpinangamuyuay kita. Sama-sami, no? Ang ini nga mga abyan naton will open up to you and maka-share man sila gali nga sila man nag-struggle man abyan nga ginunahan man nag-initiate ka lang kag dako ng opportunity nga magbuligay, no, sa pagpangamuyo. There's powerful healing in shared vulnerability. Kung magwa agid sa imo balay abyan, no, nga daw nabudlayan ka magwa sa imo balay or mag-text ka, pwede ka man ka-intra sa mga online Bible study abyan or ma-video call ka lang, no? Kadamo na kunin na balaan nga mga Christians, no? Mga abyan naton nga amo ning ilagi nimo nga ang distansya hindi hindrance, no, sa ilang pag fellowship, pag carry sang burden. Kag subong man pag ano iabyan ang pag fellowship, no, kag pag update sa isa kag isa kag pagpangamuyo mostly abyan, seeking professional help from a trained counselor or doctor importante man na kun ga ano na sigi-sigi na bala ang imong ginabatsyag, no, mentally. There's no shame in therapy or medicine. Sama-sami abyan, no, ang Ginoo nagagamit sang therapy and medicine to lead people back to well-being. Gusto niya abyan nga mag-ayo ikaw. And I hope nga ikaw tandugon ka man sang Ginoo nga magpangayo bulig sa Ginoo abyan, no, kag sa mga trusted mo nga mga abyan dira or mga importante gid ang support group bala abyan sa sini nga panahon. So, as we conclude, no, sa aton nga program today, remember abyan that seasons both in the year and in your soul don't last forever. Abyan, ang ini nga burning heat sang May or April will always turn into the cool air of June hasta na December, no, hasta na January, February. Abyan, because of the natural rhythm God created for the world. So, Abiyan sa sininga mainit nga panahon sa sininga summer, hold on to hope by walking close to God. Let God serve as your shade and give you the rest and healing you need. Dako man naton nga pagpasalamat no sa sining nga article nga gin-share ni Whitney Hoppler, isa sa mga authors sa crosswalk.com. Abiyan, salamat gid sa imo pag-upod. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Kung may mga feedback kadira abiyan, padala mo lang diri sa DYVS 0998-842-2130. Ginatamiyaw ko lang dira si Tita Corazon Estelioso, subong man, si Doc Chris Diego, good morning. Salamat man kay Ma'am Edna Garde. Ginatamiyaw ko man si Ma'am Karen Dinsay, good morning. Ton man nga ginapasalamatan no si Ma'am Mercy Istoria, good morning Ma'am Mercy. Ang aton man nga pasalamat kay Pastor Leonardo Posadas, Ma'am Mrs. Posadas, Ma'am Nelia Posadas sa USA. Subong man si Doc Lenny Posadas, good morning. Subong man ginapasalamatan ko si Nang Aryan Moleta Talam, no, dira sa may Kabankalan. Kamusta ka na Nang Aryan? Salamat din si Novian Libuon, kag si Pastor Ben Libuon sang La Carlota, Tita Vivian, Tito Noel Yap. Maing aga gid sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan mga taga Lighthouse Baptist Church Ilog, si Ma'am Nora Ripique, si Big C Agustino, Benkian Family, si Charita Ugalde, maing aga. Subong man, si Nanay Carmen Istoria sang Kandroma Pontevedra, Ma'am Delia Sanico, Ma'am Annalyn Lanzar, si Jessam Istoria, Tita Aileen, Tito Joel Lagundino, Pastor Jesse Valispin, mga friends aton sa Calvary Baptist Church Kanroma, si Ma'am Jeline, si Melo kag si Moody. Good morning sa inyo nga tanan, Tita Girlie, Tita Jessica Fernandez, Tita Delia, Tito Naldo Villases. Kaysa akon man nga family dira sa San Enrique, madamo gig nga salamat. Kag liwat abyan, kita ay kita. No, diri sa Real Time with Leah, 1233 Radio DYVS. Tomorrow, the same time, 10 o'clock, diri lang sa DYVS. Enjoy your day, abyan. God bless you. Stay tuned ka diri sa DYVS. Salamat kay nung Bonard sa control, or kay nung Julie sa control, kag ang mga, ano na ito, no? Mga gwardiya sa Talok site. Salamat, gid. Bye-bye!

0: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sang madamong tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kabahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Pag isuryahan nato no kumahambal kita bel parte kamote, ang kamote yan ang banila kuno nga pagkaon sa mapigado. Siling nila, pila katuig din ang inablanga pulong, no? Hindi na siya pagkaon sa mapigado ay kakabalo sa nutritional value sina, no? Ay, nako lang, gid, no? Kaladlawan sa naghambal sina. Kamote, or pwede na ito ni Moon, kamote delight, diba? O tinanok lang ang kamote, o ginasahog naton sa pochero pod sang saging, na sab-a, diba? O ginabutan mo naton sa linugaw, nga may gata, nga may sago, nga may mga ginbilog-bilog nga mga ano na gani, rice flour daw mo nabla, no? Kag may butong ba, but lang. Ang isang pwede pa tama kapag gusto ka, unsa na namit gid, no? So, amo nang gasulod naton, gasulod sa atong paminsaron, mapamahaw bala, either karon alas 10, o kon alas 9 man, o kon sa hapon, no? Kag sa umaya, sa aton yati, amo na itong una ginaton nga kaunon, mga kararuton, no? Balinghoy, ibla o saging sa baang aging linupak, kadumdumpak amo sina, no? O kon ng kasaba man, imo na ukoy, ay ambot sa inyo, kadamo sa madumduman ko sa buong adlaw, no? So, iban sa aton, kiti din sa syudad, o itas ang area, makatanong kita sina, kaya pos malang ipatubuon mo, itanong ka patubuon, di ba? Nagabakan na lang kita, sa tindahan. But kabalo-kabala nga ang kamote has a rich cultural history. Nabasa ka bakal ka lang, basa ka unang takamote, pero wala takabalo sa background sa nari. Abi tuluto na anta, parang kabataan nato, mapakaon kita, especially mga bata lang nga mapilian, di may isuri-suriya kapag gamay. Pag may isuri-suriya ka gamay, wala na sa kamulalong, ginahungit mo na sila, nadara na sa kaon, di na namita na sila. No? So it was believed to have originated in kamote from Central and South America, kag gi-introduce diri sa Pilipinas during the Spanish colonial period. Dito niya may barter system, di ba, sa una. So dira na makararuto nila, dalon din nila sa aton, ato naman in exchange naman sa ila. So dito naghalin sa Central and South America ining kamote, no? Kag indala diri sa Pilipinas, kag gipatubo nato na namian man aton mga ninuno sadto, gintanom nila kay hapos ang patubuon mo, kag kun kaunon mo ni busog kagidyado gay kay gutumon, kag kun baklo naman ni barato sa kumpara sa mga tinabakal naton nga.

0: pamahaw. So, istoryahanta ni ang word nga mulido. Nga amulidong kamote ang tawag sini. Actually, ining word nga mulido o ining a term, no, halin ni sa Spanish word moler, which means to grind or to mash dunuto nimo. So, mulidong kamote basically refers to mashed or ground kamote. Sa atong pagindunot mo man lang, no, nga kamote, kaginuto, sa matamis da nga niya nga sakog ti kalamay or gatas, no, amo na siyang ang pagluto sinisang mulidong kamote. Ang mga nutrition experts nagambal nga subungagin na consider nila isa sa healthiest root crops, no, healthiest root crops sa bilog ng kalibutan ining kamote because it is rich in fiber. Ano ang mabulig sang fiber sa lawas nato? Now, ang fiber ginaapa improve yung aton digestive organs and it keeps us feeling full longer, hindi tagutong-gutong mga ginahilab imo tiyan, no? That means it can help prevent overeating kung nag-diet ka, kag nag-control ka sa imo nga blang blood sugar kay irigidig kakaon mo, no? And it support a healthier digestive system. Pero hindi man pagdamo-damoon gid mga isa o duha na, no, hindi man papasobrahan. Second, aside sang fiber nga mabulig sini sa aton nga lawas ginahatag sang kamote, it contains vitamin A, especially in orange nga kamote, di ba may yara do yellow, may puti, may purple, may orange. Ang orange kamote, no, rich in beta carotene, which the body converts into vitamin A. Di, kung may ara ini sa imo lawas, syempre naghatag ini sang healthy skin and healthy eyesight and strong immunity. De? So kung magbaka ka to kamote, ang piliun mang orange. Ah, no? And then third, it provides nutritional energy, no? Or not just nutritional but natural energy, no? Unlike mga processed sugary snacks na baklo nimo, kamote na lang, no, tuduan natin atong kabataan. Hindi sa baka ito sa mga tinapay, binabalgi sa bakery, baka kasang kamote, blatanok, kapaniti, kagpabalon sa kabataan ni mo. No, kung hindi mo man nasumay mo, ang amuledong kamote, puta ni margarine, sa hindi na lang kalamay, no, para dumananam para sa ila. And then, ba mo, ang inisang ang kamote, compare nato sa mga processed sugary snacks, nagpa-slow niya sa pag-release ng carbohydrates sa ato nilawas. And it provides energy throughout the day. So, namin isa sa mga estudyante, no? Kaya mga estudyante, dahil naman hyper. Tidugudugay na sila, gutom, dugudugay pa nga, especially mga gagmay na kabataan, dugudugay pa nguot sa mama, bakal to, tiubos yung sisilyo mo, no? And then, mga nagatrabaho, mga nablang heavy duty ng mga trabaho nila, bla, no? And even mga farmers, no? Who need lasting energy. Then fourth, it contains antioxidants that help protect our cells from damage and may help lower the risk of certain diseases. So, when magambal kita gani na mga kamote, mambas lang nga doon, kaya nila, ay, hindi niya pagbangbangon yung kamote, yaka hindi niya sila mo ma-underestimate ang iyasining mahatag sining nutrition sa aton na lawas. Plus, pag makombine ni sa coconut milk, no, it is more flavorful and satisfying. Pero ang coconut milk na just nga sa panabor, lang gadugang sa, it contains healthy fats that contribute to energy and richness in taste.
1: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Uy, Mariel, ika, pasok ka. Pasensya na, eh. Hindi ako nakapagligpit ng bahay.
3: Mare, alam ko ang ulam mo.
2: Ah, ulam? Anong ulam?
3: Eh, ano pa, edi tuyo. Namiss ko na nga rin yan, eh. Pakain naman.
2: Nako, Mare, ulam naman yun nung nakaraang linggo pa. Problema mo ba ang nanikit na amoy ng ulam sa iyong tahanan? Saktong-sakto ang lemon dyan. Ang ating tip mula sa lifehacker.com. Magpakulo ng tubig saka ilagay ang balat ng lemon. Hayaang mangamoy ito sa buong tahanan. Bango-bango! This will act as natural air freshener. Hindi ba kayo friend ng cat? Pwes, kaibiganin mo ang lemon. If you want cats to be out of your garden or room, scatter lemon peels in the area. Ayaw na ayaw kasi ng pusa ang amoy ng lemon. So, pwede ka rin mag-spray ng citrus or vinegar cleaner sa basahan sa doorway para hindi sila makapasok sa iyong tahanan. Pwede mo rin itong gamitin as deodorizer ng inyong basurahan. Kung nangangamoy na ang garbage can, maglagay ng lemon peel sa ilalim nito. Pero siguraduhin balat lang ng lemon ha, kasi kapag may pulp, magiging sanhi naman ito ng pagkabulok sa loob ng basurahan. Remember, our goal here is to keep your garbage smelling clean and fresh. Ang lemon can also be used pantanggal ng kalawang sa shower o gripo. Simple lang ang solusyon, asin at lemon. Budbura ng asin ang bahaging may kalawang saka patakan ng lemon. Ibabad ang mixture na ito sa loob ng ilang oras. O pwede rin gawin overnight. Saka is-isin. Ang pinagpigaan ng lemon ay pwedeng pandinis ng sangkalan. Nakakatulong rin ito para mabawasan ang nanikit na amoy ng mga pagkain rito. Sa paanong paraan, budbura ng asin ang sangkalan, saka ito is-isin gamit ang lemon, tapos ibabad mo yan sa loob ng ilang minuto, pwede rin oras kung hindi mo gagamitin ang sangkalan, saka banlawan at patuyuin. Ang lemon, pwede rin gamitin bilang all-around cleaner. Ganito lang naman ang gagawin mo. Sa isang malaking garapon, lagyan mo yan ng puting suka at mga balat ng lemon. Yun lang, puting suka at mga balat ng lemon. I-shake mo yan. Ibabad ang mixture na yan for few weeks para maghalo ang katas ng balat ng lemon at ang suka. Saka mo naman alisin yung mga lemon peel after few weeks. Siguro, say 2 weeks. Kasi ang solusyon na yan, mainam yan na lemon-scented all-purpose cleaner. Yan yung pang-after banlaw mo sa basahan na ipupunas mo naman para sa ibabaw ng lababo, ibabaw ng stove, pwede rin gamitin sa toilet para ang mga ito ay maging smelling clean and fresh. At sa iba pang area na maaari mong punasan. Ang ating tip mula sa lifehacker.com. Ako po si Jo Cabrera Alabasto, nagatid sa inyo ng paraan upang ang buhay

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Okay, padayon kita. Ayon na kita sa recipe proper sa mulidong kamote. So, let's prepare. Ballpen ka na. May notebook naman. Tapos naman actually i-memorize. Pero sa mga beginner-friendly niya at recipe, affordable and very simple recipe. So, you need 4 medium kamote. Kung ako okay man, no? Basta ang available nga kamote. Then, 1 cup coconut milk. Ang ining atong ingredients, kumbaga ang measurement niya sa amuning kadamo, ha? And then 1/2 cup brown sugar. Kung basi natamisan, kamuyon winya imo kalamay. Like sa isa kaadlaw, nagluto si Zach kay ti exam nila sang no-bake cookies. Ti binatangan namon. Tapos ginsunod man amon ang ingredients. Pero tamis gali ka ayong kalamay sang kusak sa dason winan. Tanyo, uganin, hindi nipidi sa imo. Ti mag-bite sa gata. Pabite ti sa akong pakakagat yan. Amulan, ha? Nya kay mataas ka ng sugar mo. Ti conscious mo ng bata. Ti sige, mo next time maluto taliwat suliton tani. Pero hindi na tamang damo gisang kalamay na. Ti daka ano kami. Ti ini, ay da kung matamisan giman ka mo pagluto ya. Ti binwinan nyo ipo. Kung nalasayan ka mo, dugang-dugangan nyo naman, no? And then 1 teaspoon vanilla extract and a pinch of salt. So may option kita diri, may ihatag ko nga toppings. It's either crushed peanuts or cheese, grated cheese, or toasted coconut. Depende sa imo. Kung wala ning tatlo, pwede man gyapon, pero for, you know, kablo ka naman, kita dama arte, kita kisa magluto-luto, ta, kago ano dang ara, dara pang eksperimentuhan naton. So again, ang ating ingredients, 4 medium kamote, 1 cup coconut milk, 1/2 cup brown sugar, 1 teaspoon vanilla extract, and a pinch of salt. So ang option naton for toppings is either crushed peanuts, cheese, or toasted coconut. So basic nga ginahimo naton is hugasan naton sa maayo ang kamote, no, sa mga balas dira o may mangga tapikaduta, mga manabla, no. And pagtapos imo hugas, panitan naton. Hindi nato niya pagtanokon niya direkta, panitan naton. Pagpanit naton, makat kita into smaller pieces, no? Nga a smaller para dasig maluto. Kag magpabukal kita sa water, kag ibutang ta na ang kamote, abi no, pabukalan naton. I-check naton kung humok na, soft and tender, baagi sa pagtuslok sang tinidor, no, kung pwede na. Isa sa sagwa, may portion nga umok na sa sulod, hilaw pagali. And then, pag okay na, i-drain ni mo ang water. Siyempre, ang water lang niya. Ang tinanong ka kamote, hindi, no? And after, na i-off mo na yung mga stove, no, makuha kita sang other separate nga sulod lang. Pero, imuda nga ginsud lang sang linaga nga kamote, pwede man amo na lang na i-gamito ni mo para hindi ka na damo lugasan. No, tipid-tipid sa lugasan. Sa kapoy, sa oras, sa tubig, di ba? So, dra mismo, i-mash mo yung mga kamote until smooth, no? Pero, iba niya, gusto nila, very creamy ang texture, so smooth-smooth ginaya. Pero iba naman yung gusto na may chunky bala nga may gumugumos, may kagat-kagaton. Nati either of the two, depende sa inyo gusto, no? So, in a separate pan, draya maluto kasi imong nga gata. So, pag luto sa gata, pag butang mo sa gata mo, ibutang mo yung brown sugar and tsetuhan na kalayo. Sige-sige ang paglugay, no? Kay basi bla nablang gakala dikit-dikit bla sa imong ginalutuan. So allow the sugar to dissolve completely, stirring lang continuously, no? And mapanimo amo nang baw hamot sang gata sang lubi kag ang kalamay, no? Mapuog ini balay sa kahamot, no? And then after that, i-mix nimo ang imong nga mash kamote sa imo coconut mixture. Continue lang ang pag-stir, no? Slowly and constantly to avoid the mixture from sticking to the pan. Namun ang pinaka-importante, kikala, inakaw sa sabor ya, mabato ka na da sa doon, hindi mo ma-appreciate, no? And then, you add the vanilla extract and small or pinch of salt. Nga ami salt diri nga ginimpon. Kaining salt asin nagabuling ni balanse sang katamison bala sang nimo nga sugar and it enhances the flavor. Gamay lang kid nga asin di damo-damo karon maparat nang linuto. And continue stirring till the mixture become thick and slightly sticky. Muna sa dugo sticky siya kag mag damol-damol siya, hindi sa syrup pibla ang itsura niya. And you will notice ang color becoming richer and nag-caramelize ang itsura niya. So pag okay na nakita mo na ng imulin ito nga mo ng itsura, you off now sa imo stove and i-transfer imo cooked mulidong kamote sa isa ka tray o sa isa ka plate, no? And pabugnawon nimo is either you can serve it medyo warm pa sa, no? Or gusto nimo nga i-chill anay medyo bugnaw. And dati syempre before mo to anay pagkakas mo to anay sa iyagin mo ginutuan, ibuta mo ang isang toppings, kung may toppings. Pag wala, hindi na lang, no? And then let it cool. Kung gusto niyo chill or either warm, depende ganit sa imo. And this is a perfect recipe for coffee, no? Either hot chocolate or tea or even cold milk. So very simple lang. Lai naman yung recipe nga kamote delight eh. Na wala naman igata, no? Kag-mix lang na yung kamote ya, sa condensed milk and then margarine or butter. No, pero iniya, ginluto ta niya nga may bagata, may kalamay, di ba? Kaya amo niyang pag-process sang recipe na ito ng molidong kamote, di ba?

0: Welcome to A Moment from Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.
1: Good morning once again. This is Teacher Des, and yes, this is A Moment for Mom, or AMFM. Via DYVS 1230 kHz, sa aton iakanginan, the sweet voice of salvation. And to all our Facebook followers, good morning sa inyo mga nanay. This morning, I will be sharing with you a very beautiful topic about the next generation. Kung paano natin ini sila in-nurture, bala no? Ang aton iyang next generation, ginatawag ini sila iya. Well, damo na kita yung mga millennials, yung mga mothers, no? So you're already part of this journey of motherhood with us, atong tanan yung mga iloy. But for our children, especially with young children that belongs to Gen Z, Gen Alpha, and the latest beta generation, sila iniginatawag ng mga digital natives, no? Digital natives sila. Nga digital natives because wala pa sila inatawo, ara na iya ang ginatawag iyang digital age and world wide web, no? Ara na iya kita iya sa social media. Daw unstoppable na ni. And now, the latest is the AI and yung gina aton perima sa me, no? Kasi kadamaan sa aton niya nagagamit ang chat GPT. But the topic that I'll be sharing with you this morning are very beautiful tips on how to address our young children. May ginatawag bala kita nga dopamine, endorphins, serotonin, kag oxytocin, no? Ti paano ini naton mabantayan ang ini mga bagay nga makabulig sa aton iya kabataan outside the screen or outside the gadget. And may ginasunod ako iyang isa ka feed, no, sa ako ng isa ka account, social media account. Ang ginatawag ni nila nga grupo is the offline club. Nanamian gid ako sini kay these are adults, no, mga vlog ko na inya mga kabataan iya. Most of them are young professionals and very young, if I may say, siguro mga young parents man, no, kay ang ila itsura do pala rihas lang na do ang iban mga hubin-hubin noon, ang iban iya do mabalaan mo man iya nga nag-start na sa ilang family. So, yung offline club nga ni, amun isa nilang gina-follow. Ang ginatawag ni si, ginakilala ini siya, no, nga si TJ Power. Isa na nila proponent. And ini si TJ Power nga ni, he is a neuroscientist. Kag may gin-share siya bala, mga abyan, mga nanay, mamati kita, kung ano yung mga natural dopamine for our kids without the screen. Ano yung mga natural endorphins without the screen? Natural serotonin without the screen? And natural oxytocin without the screen? Hibaloon natin ini, kakanami-nami isinino sa pagbalay niya bala, nga ayuno, ka-importante sini nga mga bagay nga dapat natin itudlo sa atong kabataan, because if you are quite the same as my age, I am turning 57 this year. Kita iya ang Gen X, right? So kita iya, very interesting man ang aton iya actually nga status in life, because nagya naton iya ang life without the social media, without the internet, no? Kag nag-enjoy gi kita iya sa aton nga childhood without such. Kag nakalabot man kita iya sa sini nga age, sa sini nga panagon, nga sa diin kita iya nagasagad mangani kita iya sa aton mga social media nga mga accounts, right? So it's like we have the best of both worlds, so to speak. But the danger, actually, ginhambal ni neuroscientist si TJ Power, nagambal siya nga, ang aton kabataan, dapat ipainsindiyo natin sila kung di inila ni makuha ni mga natural dopamine, natural endorphins, natural serotonin, and natural oxytocin, nga para nga, hindi sila iya ma... Well, kalaw isang word, no, ma-addict or mayanggaw, kung sa katigulangan pa mayanggaw iya sa internet. So ano ining natural kids dopamine? Are you ready? There are actually 9 ginambal niya. And you will be surprised, these are very very common. Hindi ni sa mag-o actually nga mga buluhaton para buligan nato ng kabataan so that they will develop that natural engagement sa ilang pagdalagko without the screen, without the gadget. Number 1 is making their bed. O diba? Ginatuduan kita maghimo sa ato nga bed. And make it interesting, no? Hindi pagkakiga ng bata, wala ka panghimo sa imo nga bed. Just tell your kid, help me, can you help me? Let's keep your bed. May ito sa himo, suntang imo, iya tinulugan. And then, number two is, as simple as splashing cold water on face. Mahilamos bla? Kanamis ang feeling ka panghilamos ka, right? Ang gusto ng smell blas ang habog na paborito mo kanami and sungka clean ang imo nga pamatsyagan. And number three is, ini paborito ni sa ako niyang guest nga bata, si Lillian. She loves to play Lego. Ano ning Lego nga ni? Yung mga gagmay na blangin na sugpun-sugpun ni mo, damot ni sa Shopee or sa mga online selling and even sa mga department stores, you can find them. Why? Because ang ilang nga mind nag-aandar and then ga-excited sila to create something out of these pieces of Legos, no? Number four, practicing a new skill. Si Lillian, subong gusto magtuon siya, nagtuon siya subong sang panahi. No? She loves sewing sa bata. Maybe age appropriate, of course. Hindi nga ang gamay nga bata, papanahion mo, hindi pa ganit kakuan sa iyang fine motors. So isa na siya, actually nga pwede, gid mahimo niya. And then, moments of being bored. Did you know that natural dopamine is developed kung ang bata naga-feel boredom, kagpabayaan lang siya. Bored is good to some extent, no? Kaya nga man, ang aton nga emotions nag-develop na mo, nag-grow man kita. So, hindi dapat ibumbahan mo sa tanan nga kasadyahan, dapat may activity, dapat ma-excite. Let our kids be bored, no? Pabayin lang sa kung mag-bored sila. And then ano? Screen-free dinners. O, di ba? Kami iya sa balay. Isa naman niya ka ginagrihan, whenever we are eating together, kami nga family, and even kung sino magkakaon dila sa lamesa, wala cellphone sa lamesa. Amon nga rule. Well, at times, may gakalusot man ang iban kung kabataan. Sometimes, si Pastor Adi, sometimes ako. But we are accountable to one another and remind one another, oops, screen-free and let us talk. Number seven, helping in clean up the dinner table, and then you do things together. Kaya yung masami sa aton bala, pagkatapos kaon, dayon uyat sa klipuno, sambay anak, kung sino ay maghimos, dira amo na siya. Ba't ka nami, ginaya ba lang, i-practice natin, especially may gagmay, kita nga kabataan, nga anaroon ta sila. And mind you, kung ginakontrolal ka sang bata, mga hibian ka lang sa cellphone, perdi kagid nanay, perdi kagid mama, perdi kagid mami, lola, tita, kung sino gabantay sa bata, perdi kita, di mapaperdi ta sa ila, dapat pa-insindihon ta sila. And then number eight is inventing family games. Himo-himo ka mo sa inyo, dala ang hampang ah. Kami, ang malayo, ang amon balay nyo, from downtown to Granada, medyo malayo-layo. So nag-imbento kami sa mga mind games, sugpon-sugpon sang kanta, na amon na siyang ginobra namon. Just, isa pa nag-ili ka-rule namon, whenever we are together sa salakyan, or gasakay kami sa salakyan, wala kami naga-cellphone, nag-istorya kami, we talk about what's going on with our life, nag-share kami, no? Kaya ka namin, ganyan na, ma-develop, no? And then, number nine, reading in bed. Wow. I vividly remember ang tanan ko nga kabataan sa gagmay sila. Gabasag, ikaw na libro sa ila. With all honesty, hindi ko na guilty. Kaya nga man, dugin himo ko lang ginaang covenant sa ako nga kabataan nga mga gagmay pa. Sang, even babies pa sila, even newborns pa sila, ginabasahan ko sila every night. Any storybook? Well, of course, ang Bible na stories nami gina. But I would introduce to them mga nami nga mga istorya pangkabataan para mag-enjoy sila about Peter Rabbit, about Beatrice Potter, about kung ano iyang makita ko iyang mga taho, mga libro, nga mga classics, gina-istorya ko na sa ila. Kaya parang ang ilang memory. And praise the Lord man, nalipay man ko because all my kids are readers. So kaya kami ni Pastor Adi, we really love to read books. Ang balay namon daw library na, may mini library kami dila magsulong gamo pila ka shelves, no? Ang ibang na pang tago na lang namon. Wala na kita gisang malawig na tinion, no? Next week, I'll be sharing with you about the natural endorphins and what they call that, serotonin and oxytocin. So, para subong yung aga, amo lang anay ang dopamine. Dopamine is very, very important na insakto natural dopamine ang yatag sa kabataan. Hindi ba lang ila excitement, bala uyat na yung gadget, uyat na yung sang cellphone. So kita iyang mga nanay, makita tang kabataan, tanga, hay katawhay, ay wala gamu gani, pang bata mo, wala sa cellphone, bilong nga adlaw. And did you know nga ang physical energy sang bata, ga-deplete gina. And studies, latest studies, no, prove nga ang dementia, ang Alzheimer, ga taas ang percentage, ga increase ang percentage of these cases because even us, kita nga mga nanay, kita nga mga parents, ara na kita aga pa lang uyat na telepono in the guise of what? In the guise of i-check ko aning ako nga mga message, nga messenger kay basi may na-miss ko nga mga messages. Ano gid na miss mga messages? But did you know that I am also biktima man ko sini actually nga pagbugtaw uyat telepono, check up na messenger. Of course may mga several messages gid man na-miss nimo. Pero oftentimes when you open your cellphone, mambay ka lang ma-check lang sa messenger mo, galumpat ka sa piyak before you know it, 1 hour has gone by. And it's very, very sad. So, choose you this day. Kung hambal pa sang Bible, choose you this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Let us pray. Father God, we thank you because the source of wisdom is you, no one else. And the source of the natural dopamine is from your wisdom. Ikaw, Lord God, tag sa mo natural dopamine. Para sa among kaulingon, para sa among kabataan, gani Lord, ginapregid namon nga ini Lord nga mga dopamine nga ginapang mention diri sa isa ka study Lord God. Hindi man ni Lord bago para sa amon to make our bed, mangilamos, to play with Lego or with some toys, to learn new practical skills, and just to be bored, screen-free dinner together sa family, helping clean up not only in the dinner table but also in the household, inventing family games and reading in bed. These are beautiful things, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, to make it alive in our daily living, especially sa akon mga kaubdanan ng mga nanay na may magagmay pang kabataan. Thank you, Jesus, for teaching us this today. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga nanay. Until next week.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Kadalasan ay mayroong masigit ang katangian sa magkapatid na kambal that helps identify them. Sa kaso ni Gina at Sunny, ang tawag sa kanila ay the evil twin and the good twin. Kung lumaki ka nga naman na tinatawag na evil, mangyayari nga siguro ang hindi mabuti. Na-involve sa theft of cash and credit card si Gina. At dahil tumulong si Sunny sa kaso laban sa kanya, binalak ni Gina na patayin si Sunny. Dalawang lalaking kasabwat ang nagpanggap na magazine salesman to gain access to Sunny's apartment. Nang nakapasok ang mga ito, ginapo si Sunny at ang kanyang roommate. But Gina's evil plan did not work. Naligtas si Sunny at ang roommate at nakulong naman si Gina. In an apology, sinabi ni Gina sa court, "I had absolutely no intent to kill my twin sister. Sunny is my flesh and blood." Nasirang relasyon, nasayang na buhay. One stood for truth, the other for a lie. Nakamta ni Jacob ang pagpapala ng kanilang amang si Isaac dahil sa kanyang panlilin lang. Dahil malabo na ang mga mata ng ama, hindi nito nakitang hindi pala si Esau ang panganay na kambal ang kanyang nabasbasan. Kaya namuhi si Esau kay Jacob and he thought of a plan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. How easy is it to make evil plans against your flesh and blood? A stolen blessing from a father will do it. Ang pagtulong sa police to solve a crime will do it. You can justify it by saying, "I have to take back what is mine." Or, "Of all the people na magsusumbong sa police, kapatid ko pa." Mayroon bang mga hindi magandang pangyayari sa inyong magkapatid na inihanda mo na ang parusa to get even? Hinay-hinay lang and leave justice to the Lord. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Pareho sang ngamulidong kamote. No, nagatudlo sa aton that something important. We do not always need expensive ingredients to create something meaningful. Sometimes, masaling kita, the most valuable things comes from simplicity. Okay, I hope that you learn not only about cooking, sining recipe naton, but also about Filipino culture and ang nutrition na mahatag sining muledong kamote sa aton. So try making this recipe at home with your family and then share the experience together over a cup of coffee or hot choco. Depende sa inyo. So, ang reminder lang ako, remember, good food does not have to be expensive. But when cooked with love, even the simplest recipe becomes unforgettable. So, thank you for listening. Stay inspired and happy cooking, everyone. Ini sa gihapon, si Jinky sa Kapanimalay mo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ang oras sa DYVS, alas 12:15.
2: Balita, 12:33.
1: Mga ihugto, yari na ang ulo sa ating mga balita para sa sing oras at lausang Martes, Mayo 19, tuig 2026. Sa balita national, rotational blackouts mahimo magpadayon bangod sa El Nino inisuno sa Department of Energy. Masobra 141,000 ka PUVs ginaprubahan para sa 10 pesos per liter fuel discount subsidy. Oil price hike epektibo subong adlaw sa Martes, Mayo 19. Sa kag sa balita sa sports, Alex Iyala ginpierde sa first round sang International di Strasbourg. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita national, ginpahayag sang Department of Energy o kanya DOE nga mahimo magpadayon ang rotational blackouts o pagpanalasa nga kon maga luntad nga brownout sa Pilipinas suwong atuig bangod sa pamahog nga dalas ang El Nino. Sunod sa Department of Energy ang Luzon kag Visayas mahimo ma-experiensyahan ang yellow kag red alerts sa masunod nga mga binulan nga mahimo makaapekto sa sukot sa kuryente sa bulan sang Hunyo. Sa Luzon ginalauman nga may isa pa ka yellow alert samtang sa Visayas kag Mindanao pito kag anom ka yellow alerts ang nakatalana nga igataas sa Visayas, posible may ara sang anom ka red alerts sa tion sang peak hours kun gabi. Paathag ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella ang yellow alert patimaan sang manubo nga power reserves samtang ang red alert nagapatimaan ini nga kulang ang supply agud mapun-an ang panginahanglanon sang mga konsumidor. Ginpaathag naman ni Undersecretary Rowena Cristina Guevara nga mahimo magdudot sang pagtaas sa sukot sa kuryente ang mga alert level nga ini. Ginapabakod naman subong sang gobyerno ang mga nagapanguna nga linya sang kuryente kag nagakooperar sa mga power generation firms agud mabalik ang supply sa grid. Inisunod kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Balita 12:33.
1: Ginaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang kabilugan nga 141,724 units sang passenger jeepneys kag UV Express para sa 10 pesos per liter nga fuel discount subsidy sang gobyerno. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang numero nga ini nagasakop sa tanan nga rehiyon sandig sa ila database sang qualified nga benepisyaryo kon sa diin 12,688 na ang nagrehestro sang madinalagon nga transaksyon. Plano man ini nga palaparon agud masakop ang iban pa nga public utility vehicles o kon PUVs kag indi lang ini magbinipisyo sa mga drivers kag operators kundi pati man sa mga commuters. Ang fuel discount subsidy ang ginalunsar anay sa mga pili o kung ginpili lang nga gasoline stations sa Metro Manila sa bulig sang Department of Energy kuna DOE. Kagsubong, ginapatuman na sa bugos nga pungsod sa 4,288 ka participating gasoline stations halin sa anay 50 o kung 50 lang ka stations sa National Capital Region. Sa Subong, nakapanagtag na ang gobyerno sang masubra 13.3 million pesos para sa discounts subsidies. Magluwas sa 10 pesos per liter discount, ginaprubahan man ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5,000 pesos fuel subsidy para sa PUV drivers, CAG operators, pati na ang service contracting program, agod mabuligan pagid ang mga pasahero. Maka-intra lamang ang PUVs nga may valid franchises. Limitasyon sang fuel subsidy, 150 liters kada semana, kada unit, kag kun na kumpirma ang license plate, automatic ma-apply ang discount.
2: Balita 1233.
1: Ginanonsyar sang Department of Energy o kanang DOE ang panibag-o na naman nga giho sa presyo sang produkto nga petrolyo subong adlaw sang Martes, Mayo 19, kun sa diin ang katalana nga magtaas ang gasolina kag diesel samtang rollback naman sa kerosene. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin nagilabot sa maximum nga 1 pesos kag 21 centimos kada litro ang igataas sa gasolina samtang 2 pesos naman kag 80 centimos naman kada litro sa diesel samtang magapatuman sang rollback nga hindi magnubo sa 2 pesos kag 21 centimos kada litro sa presyo sang kerosene. Sa Metro Manila kag iban pang highly urbanized cities naglabot ang baligyanay sang diesel kada litro sa 97 pesos kag 65 centimos samtang ang gasolina ara naman sa tunga sang 73 pesos kag 68 centimos hasta 108 pesos kag 18 centimos kada litro. Sa tunga sang panawagan sang iban nga oil companies nga ipaiway o kung ibasura ang mandatory price adjustment system ginsiling sang Department of Energy nga gina-review sini ang naga-exist o kung nagapadayon nga pulisiya kaginatunan kung kinahanglan ini nga i-adjust. Suno kay Garin, ginakonsider sang ahensya ang gastos sang mga kumpanya sa suppliers kag freight o kon bagahe. Nakigangot man ang Department of Energy sa mga oil firms matapos ang mga pagsumiter sang ila datos kag gasto. Base sa datos sang Department of Energy o kunya DOE, ang average fuel inventory sa Pilipinas ara sa 45.33 days, mas manubo kung ipaanggid sa 50.7 days sa tong nagligad nga semana.
2: Balita 1233.
1: Kag sa balita sa sports, Alex Ayala gin pierde sa first round sang Internationals D Strasbourg. Napaslawan sa unang round sang Internationals D Strasbourg ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala matapos gin pierde siya sang isa ka Ukrainian qualifier nga si Oleksandra Olinikova sa score nga 6-3 5-7 kag 3-6 sa ilalom sang 16 degree cloudy conditions sa center court. Nagsugod si Ayala sang maayo kag nakuha ang unang set matapos ipakita ang iya determinasyon kalakip ang isa ka madinalagon nga drop shot winner na record niya ang unang set sa puntos 6-3 sa pihak sang komplikado nga estilo ni Olik o kon Oli Nikova nga puno sang looping shots, slices kag drop shots. Apang sa ikaduhang set nakabawi si Oli Nikova kag ginpilit ni Ayala nga maghimo sang errors rason agod makakadto ang set sa Ukrainian sa puntos nga 7-5. Sa deciding third set nagpakita si Ayala sang determinasyon, nagpakita sang abilidad sa mga laba nga rallies kag mabudlay nga shot making kalakip ang short angle forehand kag swinging volley winners. Subungan na control ni Oli Nikova ang hampang sa uli nga bahin sang set kag nagdaog sa puntos nga 6-3 agud madaog sa unang round.
2: Balita 1233.
1: Kagamit ang mga nagapangunang balita para sa sining oras, para sa balita 1233 ini ang inyo manugbalita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton panumdom Hebreo 4:16. Nagasilay ang puno sang Dios, gani hindi kita magkatahap nga magpalapit sa trono sang Dios nga maluluyon. Agud mabaton ta ang kaluoy kagbulig sa oras nga kinahanglanon naton.

0: When it comes to household fires, heroics don't start with firefighters. They start at home with you. Keep in mind ways to prepare your family and be safe before a fire occurs in your home. First, install the right number of smoke alarms. Test them once a month and replace the batteries at least once a year. Second, teach children what smoke alarms sound like and what to do when they hear one. Third, ensure that all household members know two ways to escape from every room of your home and know the family meeting spot outside of your home. Fourth, establish a family emergency communications plan and ensure that all household members know whom to contact if they cannot find one another. Fifth, rehearse an escape from fire at your home at least twice a year. Press the smoke alarm test button or yell fire to alert everyone that they must evacuate. Sixth, ensure that everyone knows how to call the Bureau of Fire Protection. Seventh, teach household members to stop, drop, and roll if their clothes should catch fire. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortes.
4: At Beth Flores po.
5: On a... Alam niyo na. Trusting Tuesday. O, diba? The Lord is so good. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam niyo, yun lang ang sagot. Let's trust the Lord. Let's focus on Him. And let's do good. Obey Him. Yun lang. We can survive, di ba po, until He comes. Yun ang gusto natin. So, kamusta na kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programa Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre po sa ating mga nakikinig Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maganda ang inyong internet connection, maganda ang reception. The same thing din sa ating mga kaagapay na nandun sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. Kamusta po kayo? Dalangin natin patuloy ang biyaya ng Panginoon na naranasan nyo saan man kayo inilagay ng Panginoon, di ba? Patuloy na nagliliwanag. Yun yung gusto natin. At ito rin po ang ating day. Sabi nga, it's Trusting Tuesday. Ito rin ang ating Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company. Hindi lang po sa panalangin, kundi rin sa pananalapi. Alam nyo, ang sarap kayang maging bahagi ng FEBC, not only sa prayer at saka sa finances, di ba? Kasi alam nyo, kung kabahagi tayo, alam nyo, sa bawat na-encourage, bawat, you know, bawat nakakakilala sa Panginoon, kaagapay, bahagi ka dun, di ba? Bahagi ang bawat isa sa atin. Hoy, huwag nyo rin kakalimutan ha, 78th anniversary ng FEBC. Kita-kita tayo sa June, di ba? Unang Sabado ng June. So, be there, let's meet together. Huwag ko kayong mahiyang lumapit sa akin, makikita nyo naman po ako doon, di ba? So, hold on lang po. So, mga kaagapay, hold on lang po kayo. Dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po makapagpatuloy tayo at ating Tuesday maging Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta na kayo mga kaagapay? Maganda yung pinag-uusapan natin, ha? How to preserve your tradition in a changing world. Ang ating mundo nga po binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. At binabanggit nga natin, May 21 ay World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. At naniniwala tayo na kahit may cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan natin ang kultura ng iba. So kahapon po, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions. Tulad ng halimbawa, pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, ang pag-aaral at pagluto ng mga traditional recipes na alam natin mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama ang ating mga kapwa Pinoy. Okay, diba? So, narito pa yung ilan. Sabing ganon, learn about your culture's religious tradition. Pareho man kayo ng inyong mga magulang o mga lolo at lola sa paniniwala at pananampalataya, yung pag-aralan ito ay makakatulong ng mabuti upang maunawaan yung kanilang kultura. Ang reliyon ay nagko-connect ng language, history, at personal behavior. Totoo yan. Ang pagiging familiar sa religious belief at tradition ay nakakatulong upang maunawaan ang iba pang aspeto ng kultura na magkakarugtong. So, ang mga sacred texts at ceremonies ay maaring confusing kung walang tutulong at gagabay. So, maghanap ng expert na handang magpaliwanag ng kahalagahan ng mga texts at annotations at bakit sineselebrate natin ang mga ganitong events. So, yung isa. Another, sabi, ito gusto ko yan, speak your ancestral language. In other words, speak your mother tongue, di ba? Kung hindi natin alam ang original language ng kultura, eh humiling ng isang elder at na magtuturo nito sa'yo. Kapag natutunan ang language, nagkakaroon ka ng insight sa value ng iyong kultura at ang pamamaraan kung paano tinitingnan ang mga tao sa inyong kultura at paano tinitingnan ng mga tao ng inyong kultura ang mundo. At kung ang language ay rare, di ba, sa inyong lugar, hindi ka mag-worry na merong nakikinig sa inyo pag nag-usap kayo. Diba? Yun yung benefit nun. So another main theme dito sa ating pinag-uusapan, sabi niya, create a cultural record. Lumikha ka ng cultural record. So focus on a specific aspect of your culture. I-record ang anumang na-discover sa research o life experience, kahit anong liit nito. Hindi mo lahat maisusulat ang mga bagay na kailangang matutunan sa kultura. Yan din ay sobrang nakakalula. So kaya, pumili ka ng isang maliit na bahagi ng iyong kultura na pwedeng i-report at madetalye pagtingin sa isang aspeto ng kultura tulad ng halimbawa, pagluluto, yung mga jokes, mga myths, specific festivals, o pananamit, maaring interesting report yan. May maganda rin yung halimbawa pagmamano, 'di ba yung sa atin? Bakit nagmamano? Bakit may respeto? Bakit malapit ang pamilya? 'Yun yung mga gagandang specific aspect ng ating kultura. Another, sabi nga, choose a medium to use your cultural record. So saan mo ilalagay yung gusto mong gawin, 'di ba? Mamili ng medium na gagamitin, maaring calligraphy, galing nun, ano, oral storytelling o kaya libro, no? isang traditional medium upang ma-record ang isang personal cultural experience. So pwede rin ang digital format tulad ng website o DVD upang maibahagi ang cultural story sa mga tao sa buong mundo. So i-explore ang intellectual protection na related sa iyong medium upang maproteksyonan ang iyong cultural legacy. Ang ganda nun, ano? Maganda yung sa akin libro siguro if I were to do this. Another, conduct interviews with relatives and other members of your culture. Kung ikaw ay makikwento ng history ng isang specific person, edi interviewin din sila at tanungin upang malaman ang kanilang kwento. Bigyan ng layan ang ini-interview na ikwento ng iba pang topic at story sa kanilang pagsasalaysay. Dahil maaari kang may malaman na hindi mo maitatanong, di ba? Gumamit ng video, yun maganda yun, video audio recorder. Siyempre, magpaalam ka muna, no? Yung permission upang mas lalong makapture ang kanyang mga sinasabi, lalo na yung tono at yung kanyang body language. Alam nyo, naniniwala ako na dapat ay alam natin ang kwento ng ating lahi at lalong iminawagayway ang kagandahan ng ating kultura, lalo na when it comes to values at traditions. Naniniwala din ako sa kahalagahan ng ating salita, ating lengguwahe. Kaya naman, natutuwa ako sa mga kabataang Pinoy na kahit lumaki sa ibang bansa ay mahusay at nagsisikap na magsalita ng Tagalog. Kaya naman ang mga batang Pinoy dito sa Pilipinas, lalo naman nating paghusayan ng pagsasalita ng Tagalog kahit mahusay din tayong magsalita ng English. Kasi ang nangyayari, ang galing sa English, ang hina sa Pilipino, di ba? Eh ang Pilipino ang ating mother tongue. Pwede naman tayong maging polyglot. So ibig sabihin, maraming lengguwahe. Kasi ang mga Pinoy, marami tayong languages at dialect. At karamihan ng mga Pinoy, may dalawa o tatlong languages na ginagamit o dialects. Ang tanong ko lang mga kaagapay, mahal mo ba ang sariling nating wika? O ang tanong, mahal mo nga ba ang ating bansa at kultura? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Thank you uli anak. Preserving tradition and diversity, beauty of culture, makatutulong upang maunawaan ito. Mother tongue, insight sa cultural record of pure culture, halimbawa mga lutuin, and then medium personal format cultural record, video audio recording, nagsasalita ng Tagalog at nagsasalita ng English dahil tayong mga Pilipino ay, you know, ilang languages ang alam natin. Kung kaya't huwag kakalimutan yan. Para sa ganon ay magpatuloy tayo preserving tradition in diversity. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano po ang pag-aaral sa ngayon? Ang patuloy na paghahayag ng realidad ng langit ayon sa pagsasaysay ng Biblia, ang salita ng Diyos, na nagkatawang tao si Jesus Christ. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ang langit? City of glory. Siyudad ng kalwalhatian. Revelation 21:23. Hindi na kailangan ng araw o buwan para maging maliwanag sa city, kasi yung glory na ng Diyos ang liwanag nito, at ang tupa ang ilawan. Saan? In God's throne, sa trono ng Diyos. Isaiah 66:1, ito ang sabi ni Lord, trono ko ang langit at lupa, ang tungtungan ko, walang bahay na pwedeng ipatayo para sa akin. Walang bahay na pwede kong tirahan. Sa Acts 7:49, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon. At ang mundo ang tungtungan ng paa ko. Anong klaseng bahay ang ipatatayo pa para sa akin? Nasaan ang lugar na pwede akong magpahinga? Heavenly homeland, ang makalangit na tahanan. Hebrews 11:16. Pero yung magandang bansa ang mas talagang gusto niya o gusto nila, yung tahanang nasa langit, kaya hindi ikinahihiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos nila. Kasi naghanda siya ng city para sa kanila, ang Holy City. Revelation 21:1-2. Pagkatapos nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong mundo. Nawala na ang unang langit at ang unang mundo. Nakita ko ang banal na city, yung bagong Jerusalem, na bumaba galing sa langit, galing sa Diyos. Na parang isang bride na inayusan at ready na ang harapin ang mapapangasawa niya. What is to build, therefore? Home of righteousness. Bahay ng kaluwalhatian. 2 Peter 3:13. Pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at ang bagong mundo. Maghahari doon ang katuwiran ng Diyos. Inconceivably wonderful. Kamangha-manghang hindi mo madalumat. 1 Corinthians 2:9. Pero nakasulat sa scriptures yung hindi pa nakakakita at nakakarinig ng tao, naririnig ng tao, yung hindi pa ini-expect na mangyayari, yun ang inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Wow, wow, wow, amen, amen. Si Jesus umakyat sa, Jesus ascended to, Mark 16:19. Pagkatapos kausapin ng Panginoon ang mga disciples, umakyat na siya sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Ano ang kanyang inihanda? Jesus preparing a place for us. John 14:1-3, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry, manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para i-ready ang lugar nyo. Di ko nasasabihin ito kung hindi totoo. Pag ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Saan? Sa Kingdom of Light. Colossians 1:12 na magpapasalamat sa Ama kasi ginawa niya kayong qualified na makashare sa pamanang inihanda ng Diyos para sa mga taong pinili niya na nasa liwanag. New heaven and new earth. 2 Peter 3:13. Pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa. Maghahari roon ang katuwiran ng Diyos, paradise of God. 2 Corinto 12:2-4. 14 years ago, may nakilala kong Christian na dinala sa pinakamataas ng langit. Hindi ko sure kung iniakyat lang yung katawan niya o espiritu lamang. Diyos lang ang nakaaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na di kayang ma-describe ng mga salita at hindi kayang sabihin ng kahit sino. Pero sa katapusan, ano ang ginawa ng Diyos? People from all places saved in heaven. Revelation 7:9. After nito, pagtingin ko, mayroong napakaraming mga tao, hindi mabilang sa dami, galing sila sa lahat ng lahi, tribo, bansa at language, at nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe talaga ang dating ng katotohanan, ng truth! Grabe talaga! Di ba anak?
5: Opo, Ama. Totoo yun.
3: Amen.
5: Habang i-describe mo nga, Dad, sabi ko, wow, malapit na yan. Di ba? Lalong nagre-resonate yung utak ko, Lord Maranatha, come Lord Jesus.
3: Amen.
5: Kasi di ba po totoo yun eh. Gusto ko yan yung verse na every tongue, every tribe,
3: yes,
5: na andon lahat sa paanan ng trono.
3: Yan, nilalang niya kasi yung lahat.
5: Opo. At saka tama, Dad, yung sinabi mo. Yung favorite kanta mo, Dad, yung Buhat sa Langit. Oh, Buhat sa Langit. Ganun
3: lula
5: eh.
3: Lula ng pag-ibig.
5: Oh, tayo, pinag-uusapan natin yung Down from His Glory, Ever Living Story. Our God and Savior came and Jesus was His name. Tama ba?
3: Amen,
5: born
3: amen.
5: In a manger. Diba?
3: Yeah.
5: Kaya nga sabi ko, shucks. And kaya ngayon, pag sinabi ng Panginoon, diba sa John 14, sabi niyang ganun, let not your heart, favorite ko din yan, Dad. Lalo na nung namatay si Pao, lalo kong naging favorite siya. Yung panganay po namin, anak yun si Pao, 10 years na po siyang kinuha ng Panginoon. Yung John 14 na yan, yan po yung naging assurance ko. Kasi mananampalataya rin po yung anak namin. Sabi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's yes. house are many mansions. Diba? And I go to prepare a place for you. And I will come again. Sabi niya ganun, receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Tapos nagtanong niya, si Thomas ba yung nagtanong, how can we know the way? Sinabi ng Panginoon, yun yung sagot niya. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus yung nagsabi nun.
3: Amen.
5: So, klarado yun mga kaagapay. It's only through Jesus that we can be saved. Totoo yan. Wala nang iba. At kung tayo naman na iniligtas ng Panginoon, abay man na manindigan tayo dun sa katotohanan yun. At huwag naman natin ipahiya. Ano po ang pangalan ng Panginoon?
3: Amen.
5: So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat. Totoo yun, Lord, no? Ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang aming daan. Ikaw ang way para maranasan namin yung promise ng kalangitan. Kasi kung hindi, wala. Hindi kami mapupunta doon, Panginoon. Pero salamat. Amen. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Salamat sa dakilang pag-aalay, yung sacrifice ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa walang sawang pangungulit ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang lalo kaming mag-focus doon sa ginawa ng Panginoon at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lord, salamat po. Tama yung lagi sinasabi ni Apostle Peter. You have given us everything pertaining to life and godliness. At doon kami mananangan, Panginoon. Lord, salamat po today sa mga special celebration ni Emily Pareha, ni Emmy Season, yung aking kumare, si Jenny Torres, si Jonalyn Rillian, si May Ashao, si Robert Sebastian, si G. Hermosa, si Manny Vergara, si Isabel Miyake, si Brian Anunuevo, ganun din kay Betshay Valdesoto. Lord, ilan lang po sila sa mga pangalan na nasa amin, listahan, pero pagpalain mo po sila. Hindi lang po sila, pati po yung mga kaagapay namin na today is their special day. Lalo na po, declaring prayer and blessing as well to the young professional na, alam mo, sa gulo po, Panginoon ng mundong ito, ikaw po ang siyang gumagabay sa kanila and you will continue to be their truth, their way, and their life. Lord, ganun din po. We also remember to pray for loved ones, yung mga families namin, Panginoon, mga kaibigan who lost loved ones lately. I remember to pray for Ate Martin Mansan and the whole family. Panginoon, ang dalangin namin, may your grace and sufficiency be upon them. At patuloy na yakapin, Panginoon, yung mga pamilya na nag-grieve, Panginoon, o di kaya dumadaan sa mga grief ambushes. So ang dalangin namin, Panginoon, may your grace and your sufficiency be upon them. At sa amin po, Panginoon, na pinagkatiwalaan pa rin ang buhay, matagpuan mo kami laging tapat sa iyo at naglilingkod. Marami pong salamat.
3: Amen, Panginoon. After nito, pagtingin ko, mayroong napakaraming tao, hindi mabilang sa dami, galing siya sa lahat ng lahi, tribu, bansa, languages, at nakatayo sa harap ng trono ng tupa. Wow, wow, wow. Paanong ganyan ay dahil sa katotohanan yan, paanong kami kanyang lalampasan. Amen, amen, amen.
5: So ang tanong natin mga kaagapay, may kaugnayan ka ba sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus?
3: Yun ang mahalaga.
5: Yun ang mahalaga. Kasi yun ang iyong susi. Di ba, Dad, no? Yun ang iyong
3: para mabuksan yung pinto.
5: Ako, yan ang iyong passport, di ba? Pagharap mo sa langit. Bakit kita tatanggapin dito? Di ba? Yun ang tanong dun eh. Bakit kita papapasukin sa langit? Anong iyong passport? Di ba mga kagapay? So dapat sure. Ako, ang panawagan ko, lalo na sa mga kabataan na matagal na lumaki sa church. Di ba? Narinig nyo na yan. Baka head knowledge lang. Kailangan heart. Kailangan experience. Na one day, alam mo, sigurado ka na you were born again. Alam mo. Kasi it happened to me eh. Araw-araw narinig namin yan sa tatay kong ebanghelista. Pero I was 13 years old when I fully realized that I need the Lord as my Savior. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, siyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: How many times have you been told that all good people go to heaven? It sounds logical enough, doesn't it? After all, good people should go to heaven. However, there is one problem. How good is good enough? Most people believe there is a relationship between the quality of life they live now and where they spend eternity, that somehow the two are connected. But according to the God who created heaven and earth and man, no one is good enough to enter heaven on his own merit. Yet the same God, while hanging and dying on a wooden cross, promised a lifelong hardened criminal that today you shall be with me in paradise. Just what did this criminal do to receive the gift of eternal life and an assurance of heaven? He acknowledged who Jesus is and his need for a Savior. Jesus, remember me when you come into your kingdom. You may not be as bad as this criminal, but beware when you think your goodness will be good enough to get you to heaven.

Napakasarap isipin, Panginoon, na walang hangganan ang iyong pagmamahal sa amin. Hanggang saan at hanggang kailan ay hindi na namin kailangan

0: na sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo nga'y magpakasardal. At lagi nating tandaan na sa tuwing na ang Diyos ay laging sumasa sa atin, lagi siyang nalihan.
1: Kay hirap mong unawain ang lalim, taas, lawak at tagal ng pag-ibig mo, Panginoon.

Diyos papurihan, pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Awit 146:1-2. Hayaan mo, O Diyos, na sa musika sa iyo rin nanggaling ay aming awitan ka.

0: Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong inaangad. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ay umangad. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Awit 63, isa at tanin.
1: Tunay ngang lubha kaming namihasa sa katapatan at pagmamalo. Ikaw, Yahweh, ang aming hanap at bukod sa iyo'y wala na.

0: Maayong adlaw sa tanan nga mga taga-Palamati, diri sa aton kinaadman episode diri sa DYBS 1233 sa inyong tala kihitan kag sa aton Facebook page. Maayong adlaw sa tanan nga mga taga-Palamati, gihapon si Kex Orbida episode Project Manager sa The Plastic Project at Vice President Sang Hispan Farmers Association ng Iliman Bihapon si Kex Orbida. Sa sunod sa pilakatuig, habang nag-PET Territory Vice President sa atong mga issue tuwing sa kasura sa Huling Mas Management, diri sa kinaadman sa pilakatuig. Nagasigi ako istorya sa inyo, parte sa basura, organic farming sa sugod. Wala gid nag-abot sa akon ining tiun nga wala na ko may ihambal sa inyo nga isyo tuhoy sa basura naton kundi pag-ugtas. Abot lang kay Kagina no, nagasugod ako magpreparar para sa aton episode no, para sa solid waste management or insakto nga pag-atipan sa basura. Kulpi ko lang na dumduman nga puro isyo nga itong inaistorya kag impormasyon no, nag-IEC ako permi sa inyo information, education, campaign tuhoy sa basura, pero kisa lang ako nag-istorya sa sitwasyon, no? Yung current situation ng basura diri sa Pungsod, Pilipinas. And I would like to do so today. Amun ang gusto ko pag-istoryahan. Kadamo sa topic nga pwede natong tani-istoryahan sa masunod nga bulan nga Hunyo, World Environment Month, mga kadamo, ano? Pero tagaan nyo ko tsansa. Subo nga adlaw, a good ma-discuss ko sa inyo ang morality sang solid waste management. No? Ano ang morality nga nakaangot sa iya? Sa mga kadamaan, sa mga nagapamati din sa 1233 na radio shows, laban sa inyo mga Christians, no? Either Protestants, either Catholics, no? We are based on the Bible. No, ang aton pagtuo sa Ginoo kag ang pulisiya sa aton pangabuhi nakabase sa Biblia. Ang aton humankind, syempre ang aton naman yung aside sang legal, no, naga-rely naman kita sa mga pulisiya sang aton mga batas, no, or layi sa aton pungsod. Pero with morality, we rely on the Bible. I-remind ko lang, no, kada workshop ni namon sa basura, maski diin man, maski sa babaw bukid sa Mindanao o kundiri sa ubos sa mga barangay sa ubos ang inatuluan namon, pirmi ko ni ginahambal, no? We are the stewards of God's creation. Tayo ang tagapamahala ng kanyang nilikha. Ang favorite ko sa Ilonggo, kita ang nagadumala sang iya gintuga. We are the stewards of God's creation. Ging ubra sang Ginoo ang kalibutan sa sulod sang pito kadlaw. Inuna niya anay kadamo, inuna niya ang mga elemento sa hangin, ina elemento sang suka or light, mga sapat, sapat sa dagat, sapat sa luta. Pagkatapos niya himuon ang tao, he says, "You are the stewards of my creation. Kayo or kamo ang tagadumala sang akon gintuga." Insugod niya na siyempre sa kay Adan kag kay Eva, no? Ang tawag sin actually ang role na ni Adan kag ni Eva, dominion. Ang dominion anong buot silingon? Ara sa ila ang responsibilidad sa pag-atipan kapag protektar sang bilog nga kalibutan upod sang tanan nga gintuga sang Ginoo. Plants, animals, light, day, night. Ang ini nga role nga ginhatag kay Adan kag kay Eva, responsibilidad, pag-atipan, kag-protection, wala diya ginupod ang destructive exploitation, ang pag-abusar sa mga gintuga sang Ginoo. Sa tutuod lang, ang Ginoo gyapon ang tag-iya sa bilog kakalibutan. Of all creation, siya gyapon ang tag-iya. Nagkaanta ka mo sa mga verses sa Biblia, no, na nagatuhoy sini sa creation kag stewardship, no? Ang pagtuga sang Ginoo kag ang stewardship. Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Hambal niya, God gives humanity the responsibility to rule over fish, birds, and every living creature. But silingon, tao ang tagadumala sang tanan nga living creature sang kalibutan upod na dira sapat. Sapat sang duta, sapat sang dagat. Genesis chapter 2 verse 15, God places the first human in the Garden of Eden to cultivate and keep it. Ginbutang niya ang una nga tao, or katauhan, sa ugsaran sang Eden para siya ang magkultibar, kag magpatubas, kag magatipan sini. Salmo chapter 24 verses 1 and 2, establish kini ang fundamental nga premise ang pagdumala nato, no? Sang gintuga sang Ginoo, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang tao, kita nga mga katauhan, caretaker sang gintuga sang Ginoo. Sa Job chapter 12 verses 7 to 10, in-highlight ni Job nga ang mga sapat, ang mga ano pa, mga pispis, ang bilog nga kalibutan, panag-iya sang Ginoo, kag ang tao or katauhan amo ang taga-dumala. Sa New Testament, ara man na bala ang concept sang stewardship, ara man na sa New Testament, upod na nagani ang tanan nga gintuga sang Ginoo, environment, talents, resources, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2, naghambal ang apostoles nga si Paul, nag-remind siya sa mga tumuluo nga ang mga tumuluo servants of Christ, kag dira ginhatag ang mystery kag mga regalo sang Ginoo. So ang pinakakilanlan lang para sa katauhan is mangin faithful kita. Sa 1 Peter verse chapter 4 verse 10, ang mga tumuluo ginatawag sang Ginoo maging steward o taga-dumala sang iya gintuga. Kabalo bala ka mo, no, tagapalamati naton, nga maski sa Quran, ang Biblia sa mga Muslim, na mention man da nga ang role sang katauhan, amo man magiging taga-dumala sang gintuga sang Ginoo. Ara siya encapsulated siya sa concept sang kalifa. Kalifa sa ila, caretaker or steward, no? Ikaw ang taga-dumala, kag ikaw ba ng taga-atipan. Ang mga Muslim, nagapati nga hindi sila ang absolute na tag-iya sang kalibutan, pero sila ang steward, taga-atipan sini. So ang key principles ng stewardship sa Quran, no? Liwaton ko ang Quran, amo ng Biblia sa aton mga utod nga Muslim, no? Ang mga key principles ng stewardship ara sa amana o contrast, ang responsibilidad ara sa tao para sa pag-atipan sang kalibutan, mizan o kon balance, ang recognition nga ang bilog nga kalibutan gin-create or gin-ubra nga may perfect harmony, perfect ang balanse, kag ang katauhan hindi dapat maguba sini sang balanse nga ini, no? Mizan, the balance, kag ang maslaha or public or future interest para naman niya sa boss damlag. Ang obligasyon sang katauhan amo magprotektar kag magbilin sang kalibutan nga perfect or wholesome condition para sa mga henerasyon nga manug-abot pa. So kung lang tawon mo, no, even with both religious beliefs, Christians and Muslim, ara gid ya nakabutang nga ang katauhan, ang tao, ang taga-dumala kag manug-atipan sa mga gintuga sang Ginoo. Iyon ang inahambal ko nga morality sang solid waste management or morality sang basura. Hindi nyo pa anay makonektar, no? Do kabudlay pa, pero tagaan nyo ako sa chance nga i-connect ko ini. Ang concept sang stewardship, nakita ang taga-dumala, taga-atipan sa iya gintuga, kag ang problema naton sang basura. Simple lang mo. Parehas ang inahambal dito sa Quran, itong inahambal takaginang maslaha, or public future interest, ang obligasyon sang katauhan amo ang pagpilin sang kalibutan sa isa ka kondisyon nga maayo para sa mga henerasyon nga manugabot. Anong ginaubrata? Abuso. Para sa mga sang mizan or balance sa Quran sa mga Muslim nga dapat ang kalibutan gintuga sang Ginoo nga may perfect equilibrium kag balanse, kag hindi ini dapat abusuhon or gubun sang katauhan. What are we doing now sa solid waste management, sa problema sang basura? Ginaguba naton ang balanse sang kalibutan sa pag-usar sa mga butang nga magapuno sa aton mga duta, magaguba sang aton kalibutan, magaguba sang aton palibot, especially plastic. kag ano nang ginaobra naton sa subong ang mga tinion, ginapuno naton ang mga landfill naton, ang aton mga dam site nga lalawas, ang aton mga drainage nga gabara, anong ginaobra naton? Ginguba naton ang kalibutan nga iya gintuga agud hindi na mapuslan sa mga henerasyon nga manug-abot. That is my qualm. Muna subong isyu ko. Nga tanig balikan naton ang original stewardship, ang original nga responsibility ang ginhatag sa katawhan. To go forth and multiply, magpadamo sang ato ng kan, at the same time, kita ang taga-atipan, taga-dumala sang bilog nga kalibutan nga iya gintuga. Upod na din ang sapat sa dagat, sapat sa hangin, sapat sa duta. Para sa ginhambal ko kagina, no? Mga advocate o mga kami nga mga may kausa sa basura, kakatakan naman mo sa pag-discuss sa mga solusyon, sa pagbihar sa mga lauay nga pamaagi sa iban nga mga banwa o kung mga syudad. When it comes to solid waste management, kakatakan naman kami bala istorya. So iniliwat nga episode, pamatsyagan ko do ang muna siyang pamalandong episode ko. Kay suddenly I realized na for 76 episodes ang ginaistorya ko issue, pero why ko nagbalik sa pinaka una dapat nga issue nga dapat tubangon sang katawhan, ang pagbag-o sang aton tinaandan nga batasan, tuhoy sa basura. Pagguhunta ang aton nga paglantaw sa basura nga pwede talang ma-accumulate, pwede lang sige-sige natun usaron, lantawon mo ya ang bilog nga kalibutan 20, 30, 50 years from now, maubusan na kita sang duta or space para butangan sang aton mga landfill. Kaya kung di tapagtap na unsubong, base sa uli yung inakaon ta nga isda, hindi na isda, no? Isda sa dagat kuti plastic. Kadako sa morality issue, sa solid waste management, sa basura, sa ethical framework, kadako gin. Responsibilidad sa katauhan subong, especially ang generation subong, kamo nga nagapamati. Upod naman kami, na inyong mga ginikanan o inyong mga lola, kaglolo, depende sa edad nyo, no? Ang responsibilidad naton subong, nga siguraduhon nga mga resources naton sa kalibutan hindi maubos, nga ang aton palibot aton proteksyonan para sa mga henerasyon nga masunod. Kadako kag kadalom sang aton moral nga obligasyon nga siguraduhon nga may kalibutan pa nga ipa iridar naton sa mga masunod na mga henerasyon, pareho nga ginhatag ini sa aton man sa mga henerasyon antes sa aton. Siguraduhon ta nga ang aton nga consumption o ining kasamin aton nga bakal-bakal, kuha-kuha, wala ini gasablag sa aton palibot, sa aton environment. Kabalo kita tanan nga ang aton responsibilidad nga ihatag o itugyan ining aton nga planeta, ining aton nga palibot sa mga masunod nga henerasyon. So dapat siguraduhon naton nga subong pa lang. Subong pa lang, responsable kita nga mga residente sa kalibutan. Hindi kay later, kung wala na ta. Gusto ba lang naton nga kita ang nagsugod sa pagpatay sa aton nga kalibutan? May ginatawag man kita ng environmental equity. Ano ini ginasigurado naton nga ang mga lesser industrial communities, mga third world countries, siguraduhon man sang katawhan sa bilog nga kalibutan nga ang ini mga third world countries or less industrial communities hindi niyang kaluluoy sa ulihi. Kay gasugod na ganis ang pilakadekada na nagligad. Ngang iba nga mga first world countries, yung mga Canada, Amerika, mga manggaranon nga mga pungsod, inapadala nilang ila basura sa mga third world countries para sa Pilipinas. Kadomdom ka mo to sa mga 20 years ago, nagsugod-sugod na dito sa Subic. Sa Subic, pag-abri nila sa mga kinapang-ship ng mga gamit, mga cargo, hindi niya kagagmay ha, or truck-truck lang ha. These are all in big, huge, giant ships. Maglagko kayo ng mga barko. Anong unod basura sang iban nga pungsod? Dapat may amuman kita subong. Dapat untatunan naton nga ang iban nga mga lesser, like lesser industrial countries pa sa mga third world countries. Hindi niya dapat magbaton sang basura kag mga toxic nga mga gamit sang iban nga mga pungsod. Nga ang accountability naton hindi lang sa aton community nga gamay, kuti sa bilog naton man nga pungsod. Kabalo nagikita nga pila na kita pila na ka episode ang inaistorya ko sa inyo parte sang halit sang plastic sa aton palibot. Number one, it's made from o himuon ta na layman's term gasolina or fossilized fuel. So may toxicity na siya nga upod. That's why nga ko maghambal ko sa mga ina-workshop ko. lantawan nyo bala kung magsindi kamo or magsindot kamo sa plastic baho-baho because it's made of fossilized fuel or gasolina or petroleum. Hindi siya madunot. Averagely 500 years. May iban lesser, may iban mas labay-lawig-lawig, pero approximate na ang pangabuhi or lifespan sa plastic is 500 years. Ina pa lang, dapat nagapanumdom na kita nga buhin-buhinan tana kay nga ah, may apo ng mga aputa ang plastic mo ara pagyapon sa palibot, ara pagyapon sa mga landfill, hindi gyapon matunaw. So ang ending, makos man sa gyapon baha 500 years from now. Kabalo naging kita, especially sa mga pungsod nga pareho sa Pilipinas, ng infrastructure hindi amo naka-perfect para sa mga iba nga mga developed countries, ang aton mga drainage system sa aton mga banwa, sa small naton, gagmay naton mga banwa, ka mga pigaw, hindi makadala sa kadamuon sa plastic na ginhaboy sa tao sa dalan. Kabalo man kita, nga ining plastic, paborito nga pagkaon sa aton mga sapat. Gintugas ang Ginoo ang mga sapat nga hindi amo nakaalam pareho sang katawhan o pareho sang tao. Wala sila yas ang sense of reasoning nga ara sa tao. So pagkita nila sa isa ka plastic bag nga lagolutaw-lutaw da sa dagat, puti nga plastic bag especially, anong panumdom sang pawikan pagkaon na? Anong panumdom sang isda pagkaon na? Itsura yang nga daan daw. Kiti di galutaw-lutaw pa siya, no? I always say this, itsura niya daw sa labay o kung sa limbubog. So ginakaon siya sang aton mga hayop dagat. Kunara naman siya sa duta, makita sa mga baka, mga karabaw, especially kung gutom na ang mga ini, dlagko ang mga sapat, ay kanon tani kaya abin na pagkaon man. Especially kung gatumbok sa isa ka dump site or isa kakilid na nga puro basura. Ang insindi nila because wala sila sense of reasoning. Ang plastic bag is food. E lain pagid kung di lang plastic, may mga styro pa kung ano nga mga toxic plastic materials. So kung lang taon tano, ang plastic makapatay. Makakos man baha. So kadamog dyan sa disadvantage niya. Ang pinakagrabe is single use. No? Ako sa tutuod lang kung lang taon mo, hindi magikuya anti-plastic. Iti realistic kuya mo. Hasta wala yung racket. Wala sa may maginbinto sa isa ka material nga pwede makailis ang plastic. Diba, ang barato nga hindi iabagubo ng kalibutan, ang plastik ara ginagyapon kay pwerte ka barato, kagkahapos himuon. Pero again, because ang halit niya grabe sa aton palibot, ang single-use plastic, sa muna yung kontra ko. Nga tani, buhin-buhinan naton ang pag-usar sa mga single-use plastic, ang mga plastic na kaisa lang usaron. Pareho sang sando bag, pareho sa mga disposable nga styro containers para sa pagkaon kag para sa ilimnon. Ni mga kutsara tinidor nga mga nabuhi man kami sa una nga wala ini. 1979 na nagabot ang plastic bag sa Pilipinas. Element, ano high school na ko na? Manugsugod na ko high school? O hindi managtapos na ko high school? Wala yan sa una plastic bag sa mga groceries. Ang mayara yan sa una nga ginadala namon alat. Bayong, net bag, ang amon mga butang kung hindi ginaputos sa magbakal kami sa Changi, magbakal kami sa mga hardware, ginaputos sa periodiko, ginaputos sa papel. Kadako sa moral obligation naton sa bilog ng kalibutan para sa mga masunod nga henerasyon. Gapatigig ko sini. And one of the best ways is ang pag-refuse, pagpangindi sa mga single-use plastics nga ini. Istoryahan nato ng impact sang hindi insakto nga pag-atipan sa aton basura. Improper waste management. Solid waste management, tani yun. Mayo to yata niyo kay ma-manage mo sa mayo. Pero improper ang sala nga pag-atipan sa aton basura. Ano ini ang ginadulot niya sa bilog nga kalibutan? Kadako gid. Ikaayong lawas sa aton planeta. Kadako sa iya'y suffer. Ini mga landfill naton, bawkag especially ining incineration plant, ha? Anong incineration plant? Ining mga planta nga nagasunog basura. Nga, incidentally, subong gusto, buhion sang iban nga mga ahensya, kag iban nga mga may vested interest sa bilog nga pungsod Pilipinas, nga ipapasa ang incineration plant or ang mga planta nga nagasunog basura, which is actually illegal under RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Illegal ang incineration mga incineration plant nga ina ha. Sa mga landfill naton kag mga incineration plant, nagadugang ni sila sa mga greenhouse gases emission. Ano ini? Ang pagwa sa mga emission sa mga methane kag carbon dioxide. Amo ni sila ang nagadulot sa climate change. Every time gadugang kita landfill, every time kita gapatindog sa incineration plant, ang aton nga hangin, ang quality sa hangin sa bilog nga kalibutan na ganubo. Duha ka emission nga ini, methane kang carbon dioxide. Inistoryata na nino kapila na nako ni gina istorya sa atong mga episode nga ang landfill may gina-emit nga methane. Hindi siya necessarily toxic in itself. Hindi siya chemical, pero mixed with other elements makahalit sa palibot. Ari pa, ini ang pag-usbong sang mga toxic nga mga substance sa mga landfill. Pareho ni sa methane man, mga landfill nato hindi na super healthy, may ara ginaya toxic nga substance nga nagausbong halin sa duta sa mga landfill nga ina. Ang lain sini ang tupad nga mga groundwater maapektuhan. Anong akon buot silingon? Kung may landfill ka sa sini nga area, maproduce na sang methane. Maproduce man akong kisa sa mga dioxin kag furan. Kag mausbong ini o kung mausbong man as methane, ang mga tupad nga mga komunidad o mga katilingban, mga small barangays, mabudlayan sa paginhawa kay ang methane ara na sa ila palibot. Ang lain pagid kung ang methane manaog sa duta, kag magsigi siya dalagan, hasta makalabot sa mga water sources sa tupad sina nga landfill. Example, may isa kagamay nga sitio nga ara na sa kilid. Ang groundwater sina pag-abri nila nga sa una gamay nga sapa, hindi na ya mainom ang tubig. So ang ending ano, public health ang atong ginaapektahan ay kaayong lawas sa atong mga komunidad ang gakaapektahan. And eventually, entire ecosystem sa bilog nga kalibutan. Masugod sa gamay nga sitio, pakadto sa mas dako-dako nga barangay, banwa, syudad, probinsya, ending bilog nga kalibutan. Ang isa man, ang sa sobra naton nga pagbakal sa mga gamit nga hindi naton kilanlan, especially ining aton mga plastic products, anong ending sini? Maubos man ang mga resources sa kalibutan? May hangganan o kun may lifespan ang tanan nga butang diri? Kung sige taubos ang aton resources pareho sa fossilized fuel o gasolina para magubra mga plastic bag, ano na ang ibili naton sa mga sumasunod na henerasyon? May mga materyales pa, parese sa metal, mga plastic, at minerals. Imbis nga i-recycle, ginahaboy ta lang permi. Nga pwede pa ta ni ma-recycle o kung mausar liwat. Kay ang tendency sa tao subo sa sining nga henerasyon, haboy, dispose. Sang una, repair, kayuhon, recycle, reuse. Especially sa mga lola ko sa una, hindi ko kainsindi sa una sa iya, sa may edad na to siya sa nag-abot ang plastic bag sa Pilipinas. Pero makita ko, gina-reuse siya, gina mga plastic bag, itusmo-tusmawo niya sa tubig, tapos ikimpit niya na sa halayan, kagmari mausar liwat. Sa bata ko, ginakadlawan ko siya. Subong nga may edad na ko, subong nga kaedad ko na siya, ano akong ginapanumdum, tama si mamang. Ang recycling is very important. Pero subong ang reality, kagamay sang aton recycling rate, kadyutay sang aton gina-recycle ng mga gamit sa kalibutan. Kaya ang gusto tama sa aming ihaboy lang kay mas hapos. So ang ending sina mga resources naton maubos. Kung maubos na, madako ang demand naton sa production. Paubra pa kita bago ng mga materyales. Ang ending sina ang kalibutan, ang aton environment, ang aton palibot, amo ang makaluluoy. Kay ayawan siya sa paghatag sini mga bag-o nga material sa aton. Ang production sa mga bag-o nga mga butang sa kalibutan, imbis na mag-recycle, mas dako ang aton gasto. Mas nami gidya nga mas save kita kag ma-recycle kag ma-reuse sa mga butang nga ara dira. Nga kailan tayo boy kung pwede pa mapusla ni Wat. Tani ang aton nga frame of mind para sa lola ko. Nga tanan o sarun liwat tanan i-recycle, hindi siya guro gani kabalo sa tosong word nga recycle sa unaya. Ang iya nga punto, makasave siya. Kay tuod gina iya, makasave ka if you recycle and reuse. Ining aton nga kalain nga batasan, nga sige bakal sa mga gamit. Kag sige man haboy sina mga gamit nga ina, amo na ang makaguba sa aton kalibutan. Kaanong ending sina? Ang resources tamabuhin, ang aton palibot maguba. Because ang aton palibot hindi na makaagwanta sa pag-ubra sa mga bag-o pa nga mga gamit para sa aton tanan. Ang lain pa sinipon unta ang aton mga landfill, ang aton mga dump site. Kung mapunuin ang ending, madugang ang isa ka banwa o isa ka syudad sa dump site ngayon na ang ending. So imbis nga ang duta para sa example sa mga tao, sa mga komunidad, para sa mga panimalay sang iban, ginaubra tayo basurahan. Ginhatag naton ang duta para sa panimalay sa mga tao, para sa aton basura, kundi ibla na dosala, dobalingag. Samtang kung nag-iistorya kita sa recycling kag ang pagbuhin sa basura, hindi ya maka-promote pa sa pag-uswag sa isa ka komunidad. Economic growth. Kung may recycling industry kita, makahatag tayo oportunidad para sa mga ibang katawhan nga magtrabaho sa collection, sa pag-sort, sa pag-process kag manufacture. Ang ending sini kung gahatag ta trabaho, di mauswag ang ekonomiya sa isa ka komunidad. Kung mapatukod kita sa mga recycling facility kag mga planta nga para sa environment kesa ining mga incineration plant, anong ending? Economic activity, local development ang importante. Ang ending sina savings man sa mga negosyo kag sa mga komunidad. Saving sa mga pungsod, saving sa probinsya, savings hasta sa didalom sa barangay. Kung ginabuhinan naton ang basura nga ginabutang naton sa aton mga landfill o kun sa aton mga dump site, ang ending ang mga negosyo hindi na magbayad sang disposal fee para maghaboy sang ila basura. Kag ang mga banwa kag mga syudad hindi naman magsagay man bayad sa mga fee para sa paghaboy sang basura sa landfill. Very important to recycling kag ang paggamit sa basura liwat. Sa social impact naman kadako. Ang kagina-gina istorya ko sa inyo, parte sa responsibilidad naton sa katawhan. Kita ang taga-dumala sa hintuga sa Ginoo should be first siguro the first commandment sa solid waste management. Hindi ining mga technical nga mga layini amo ginayaguro. We should all remember ang responsibility naton. We should all remember ang pinakadako nga responsibilidad naton diri sa aton kalibutan. Nga siguraduhon nga balanse siya, livable siya, guwapo nga kalibutan, buhi ang mga natural resources para initanan sa mga masunod nga mga henerasyon sa aton. Pareho nga ginbaton nato ng kalibutan sa mga henerasyon antes sa aton. May sense ang inahambal ko, no? Nanamihan ko sini nga episode kay bangod wala tayo subong gambal nga sino mga sala amo nimo to. Ang inistorya ta subong realidad sang aton sitwasyon when it comes to basura, especially sa pungsod Pilipinas. Kung amo ni ang aton panulukan sa aton kalibutan or sa aton man lang pungsod, kita bilang mga Pilipino for sure amo na ning chance naton magbag-o. Nga himuon naton ang basura or ang pag-atipan sang aton basura part sang aton lifestyle, sang kadaadlaw naton nga pagpangabuhi. Hindi lang kay ginalantaw ta siya as basura nga dapat ihaboy kag problema sang iban, problema sang mayor, problema sang mga barangay. Kuti kung kita isla naton ang aton mindset, isla naton ang kinaanda naton nga batasan, sigurado ko hindi kay base pa lang. Sigurado ko nga magauswag ang solid waste management for the first time sa pungsod Pilipinas. Naglabay na naman ang 30 minutos sa aton nga kinaadman episode diri sa 1233 DYVS. Sa inyo talapihitan, nagalantaw sa aton subong Facebook page. This is Kex Orbida, Project Manager sa Blastic Project diri sa Pispan, Binalbagan. Nagahambal sa inyo nga tani tumano nato ng aton responsibilidad bilang taga-dumala kag taga atipan sang gintuga sang aton Ginoo. Happy recycling everybody.
1: Ang Pispan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158.
0: Ang kinaadman Pispan and the Blastic Project kada third kag fourth Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang inyong paboritong estasyon 1233 Radio DYVS maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips ang sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtiner sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon ka cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdom ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYVS. Salamat, kagpadayon kita sa pagpamati.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Sa mga nagmamaneho dyan, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. At syempre sa lahat ng ating mga listeners, nakasama po natin gamit ang radyo, ang mga online platforms. Maraming salamat. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras kahit sa radyo kasi iba-ibang istasyon. At syempre sa online, iba't ibang oras dahil kayo po ay nakikinig sa iba't ibang mga time zones. Pero praise God for this opportunity to learn together. Sa atin hong pag-aaral ay pag-usapan natin ang kahinaan. Ano po, kahinaan. Alam nyo, ang kahinaan sa Bible, ang word na ginamit ay Aiken. So, E-I-K-E-N. Ayokong i-pronounce na Aiken kasi parang baligtad, ano? Aiken, pero I cannot. So, Aiken. Ang ibig sabihin po ng Aiken is to give way, bumigay. Na ang idea po niyan is yung bang inaayos mo yung buhay mo, pero dahil sa isang particular na weakness, nagre-reset yung buhay mo. Parang ini-imagine ko yung minsan-minsan pagka meron tayo mga team-building activities, kasama po roon yung halimbawa, bibigyan kayo ng straw. Ewan ko kung naranasan nyo ito. Tapos ang gagawin, bibigyan kayo ng straw, bibigyan kayo ng tape, tapos gagawa kayo ng tallest structure gamit po ang straw. So, kanya-kanyang design. At syempre, gusto mong i-maximize yung straw, na limited lang din naman yung ibibigay sa'yo. So, ang tendency po ay nipisan yung pundasyon para tumaas pa ng tumaas. Kasi nga, pataasan eh. Pero ito naman ang problema. Pagka medyo mataas na, ayan na, bibigay. At pagka ito po ay bumigay na, dyan mo na makikita na yung itinataas mo, bumabagsak muli. At parang ganyan din ang larawan ng buhay na merong weakness, no? Para bang balik ka ng balik, let me give you concrete example. Sa relationships, merong mga weaknesses na sumisira sa ating relasyon. Napaminsan po, okay na sana. Ayos na sana ang relasyon. Masaya na sana. Kaya lang bibigay na naman. Pag bumigay, ano naman nangyari? Yung relasyon nasisira na naman. Yung relasyon gumugulo na naman. Samantalang meron na sanang progress. Di po ba? Nangyayari po yan eh. What else? Paminsan po pagdating sa kalusugan, di ba? Maraming makaka-relate dyan. Maayos na, no? Nakakapag-exercise ka na, nadisiplina mo na yung pagkain, and it's yielding good results. Nakikita mo, uy, ang ganda na ng mga blood pressure, ang ganda na ng cholesterol level, ang ganda na ng sugar. Tapos, naku, natukso ka na naman. Kumain ka na naman ng hindi dapat. So, bumigay. Ano naman nangyari ngayon? Balik ka na naman doon. So, hindi ba parang nakaka-frustrate? Kasi parang cycle siya eh. Na hanggat hindi mo na pagtatagumpayan yung weakness na yon, balik ka nang balik sa umpisa. Hanggat hindi mo nalalampasan yung weakness na yon, para bang sabi nga sa English, yung word na weakness is defined not only as a limitation but as a disadvantage. So ang weakness is a disadvantage. So ibig sabihin nun, nakaalagwa ka na sana, meron na sanang improvement na naranasan, meron na sanang magandang bagay na nangyari, pero dahil po doon sa weakness, ano po ang nangyayari? You get a disadvantage, at dahil po sa disadvantage na iyon, na pag-iiwanan ka ng iba, o kaya naman, nakikita mo na yung potential is very high, kaya lang yung reality is very low. Bakit po? Again, because of that disadvantage, because of that weakness. Yan po ang problem, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan nating i-recognize na ayaw ng Panginoon yung mga weaknesses natin na yan. Kaya nga, binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng kanyang provision, tinutulungan tayo para malampasan natin yan, para ma-overcome natin yan. Pero ito siguro ang question. Bakit sa kabila ng may mga pagkakataong maliwanag naman sa atin ang masamang epekto ng ating mga weaknesses, but why do we allow them to remain in our lives? Bakit nananatili? Bakit hindi natin inaalis? So tingnan natin ang ilang paliwanag. Una at napakahalagang paliwanag, sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Alam mo, yung Galatians 5:17 para sa akin is a very important explanation kung bakit ang tao nag-e-enjoy sa kasalanan. Kasi nga, ang isang reason bakit hindi natin ina-address ang kasalanan, kasi po ang problem, gusto pa natin yung kasalanan. Why are we enjoying something that is harmful? Why are we enjoying things that cause disadvantage? Why are we enjoying things that create limitations for our lives? Ang simpleng sagot, may sinful nature po tayo. At yung sinful nature na yon, sumisira sa ating buhay. Hindi ba parang isang tao na sabihin mo nang may drug addiction? Yung drug addiction na yon causes the person to keep returning sa isang bagay na mali, sa isang bagay na hindi dapat, sa isang bagay na nakasisira. Di ho ba? Kaya nga mapapansin mo, ginagastusan pa, hinahanap pa, ginugusto. Samantalang andyan ang consequence, nandyan ang masamang epekto, nandyan ang paninira sa buhay. So, bakit hindi natin inaalis? Kasi ang reality po, some of these weaknesses are rooted sa ating spiritual problem. We have a sinful nature, so we tend to enjoy things that are sinful and destructive sa ating buhay. Yan po ang problem. Kaya kung titingnan po natin, hanggat hindi mo ina-address yung weakness na yon at hindi mo nararanasan yung spiritual strength, at yung repentance na kailangan, ay babalik-balik ka dyan. Parang isang taong alcohol dependent o yung mga lasenggo, di ba? Yung bang nag-aaway na kayo mag-asawa, alam mong hindi maganda yung ugali mo pagka nakakainom ka, pero wala, pabalik-balik ka dyan for some reason, at ano po ang resulta? Ayan, yung away hindi natapos, yung mga masamang epekto ng iyong ginagawa ay hindi natatapos. Bakit? Kasi hindi mo rin tinatapos yung weakness eh. You don't give it a proper ending. At dahil hindi mo hinaharap ito, nananatili. At habang nananatili, yung consequence, nananatili din. So ang unang paliwanag po is that sometimes, hindi naman talaga natin hinaharap ang problema dahil ini-enjoy pa natin yung weakness natin eh. Kaya kinakailangan maintindihan niya. Ang pangalawang bagay po, at kailangan din nating maintindihan ito, may mga times po na kaya hindi natin na-address yung ating mga weaknesses. Kasi ang problem po is that na-overwhelm tayo sa mga problema. Kasi po, ang weakness, nanganganak pa ng maraming problema. No? So a problem created by weakness creates more problems. Totoo yan. Kasi ang pinakapunot ugat mo, yung weakness. So pag hindi mo in-address yung weakness na yan, manganganak pa yan. Let me give you an example. Kunwari lang ha, parang gamitin natin as an illustration, utang na may interest. Paminsan po, kaya hindi ka makabayad kasi yung pera mo saan? Sapat lang para dun sa interest. So, bayad ka lang ng bayad ng interest pero yung root, yung primary, hindi mo masolve-solve. So, paminsan po, ganyan din. Minsan po, alimbawa, problem of alcohol addiction, drug addiction, yan ang main problem. Pero nanganganak yan ng ibang problema. Problema sa asawa, problema ng pinansyal, problema sa kalusugan. So, anong nangyayari? Ang dami mong kinakaharap na problema na sari-sari na, pero ang reality, iisa lang ang pinagmulan. At dahil hindi nga na-deal yung pinagmulan, minsan, yung mga epekto, nandyan pa rin at nanganganak at dumadami pa. At minsan pa nga, maaaring napagtagumpayan mo na yung root problem. Pero yung naging consequence, hindi mo na ngayon matanggal-tanggal. Hindi mo maayos. So yan po yan eh, we get overwhelmed. Kaya minsan po hindi natin ma-address yan. Ano pa? Sometimes, hindi natin ina-admit na ito ay weakness. Ako minsan na hindi ko gusto yung naririnig yung sinasabing pasensya na, tao lang. Yes, tao tayo, may weakness tayo, pero to make that as an excuse na tanggapin nyo na lang kasi tao lang, ang ibig sabihin nun, we are not admitting itong pangangailangan nating harapin at pagtagumpayan ng ating kahinaan. Bakit? Eh kasi tinanggap na natin eh. Tanggap na natin at tao lang, pasensya na. In other words, para nating sinabi, kayo na lang mag-adjust, hindi ko na magagawa ng paraan to. So, yun po, pag tinanggap mo ng ganun na talaga yon, eh ganun na nga mangyayari doon, hindi na po matatagumpayan yan sa ating buhay. Pero napakahalaga, mga kapatid, na ating maunawaan na may pag-asa eh, sa gitna ng mga kahinaan. Maya-maya, titingnan natin ang mga halimbawang yan. Ano? Paano natin mapagtatagumpayan at ano yung kailangan kaharapin. So, yan po ang pangatlo. Ayaw nating aminin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pang-apat, minsan po, inaabuso natin ang biyaya. Ang Panginoon po ay nagpapatawad. And we praise God for that. Salamat sa kanyang kapatawaran. Pero para sa iba, ang pagpapatawad ng Diyos ay naging daan para abusuhin ang kapatawaran. Para bang iniisip siguro, total, patatawarin naman, di okay lang, ulit-ulitin. Mali ang intindi natin sa biyaya eh. Ang biyaya po ay hindi binibigay para itolerate yung kasalanan. Ito po ay binibigay para bigyan tayo ng bagong simula. Hindi po ito binibigay para tayo po ay manatili sa pagkakasala. Binibigay ang biyaya at kapatawaran para talikuran ng kasalanan at tayo po ay lumaya. Lumaya. Yan po yun. Kaya nga, paminsan nakakalungkot, we respond wrongly to the grace of God. Na sa halip na, Lord, salamat sa pagpapatawad, magsisimula na akong panibago, ay hindi. Paminsan po nangyayari, magkakasala, patatawarin, babalik sa kasalanan, patatawarin, uulitin na naman, na para bang hindi na matapos-tapos yung cycle of sin. Yan po ang reality niyan. Now, ang tanong po, paano natin haharapin po ito? Well, let me give you a few things. Number one, kailangan po nating magpasiyasat sa Panginoon. May mga bagay ho kasing mali na dahil na-normalize na natin sa buhay natin, minsan din na natin makitang mali. Ano? Halimbawa, no, sa ating bansa, maraming magagandang katangian. Marami din namang hindi kagandahang katangian sa ating bansa. Pag ikay napupunta sa ibang bansa, minsan napapaisip ka, teka lang, bakit nga hindi namin kayanin? Halimbawa ho, no, makalat sa ating bansa, I think we will all agree. Malaki ang binabayad natin para po sa mga tagawali sa daan, magkukolekta, di ba? Kailangan pa mag-hire ng mga ganyan. Bakit? Para yung mga bagay na hindi naman dapat sana maging problema kung may disiplina tayo, eh ayan, dahil kalat tayo ng kalat, kailangan pang may taong kukunin para sila naman ang maglilinis ngayon yan. Pag napunta ka sa mga bansa na ang tao may disiplina, walang kalat, hindi dahil walang ikakalat. Walang kalat kasi ang mga tao ayaw magkalat. Tinatago yung basura at itatapon lang nila sa tamang lugar. So nakita niyo po yung kaibahan. Pagka ganun naman ang pananaw, mapapansin po natin na merong realization na bakit sila kaya nila, bakit tayo hindi natin kaya. Yan po yun eh. Kaya nga the moment na meron tayong pagkaunawa na mali pala ito, kaya palang lampasan ito, nagkakaroon tayo ng desire to change. Sample, sa Old Testament, hindi ba ang sabi ni David, "Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you." Siyasatin mo ko, Panginoon, at ituro mo sa akin kung ano yung mga mali sa aking buhay. Napakaganda noon kasi sa totoo lang, paminsan nga, nino-normalize natin yung kasalanan na hindi natin namamalayan, mali, nananatili sa ating buhay. Minsan kasi ang pagtrato natin sa kasalanan ay base sa consequence eh. Na pag walang consequence o hindi natin dama yung consequence, we think it's okay. Na para bang ang kasalanan ay nagiging masama lang pag may consequence. Ang totoo, hindi po. Kailangan bumalik tayo dun sa realidad na it hurts God. Hindi nais ng Panginoon yan sa buhay natin. Kaya kung inaakala po natin na wala namang consequence, okay lang. Ang totoo, hindi mo naman kailangan hintayin yung consequence para malamang mali. Kailangan makita natin na mali ito sa pamantayan ng Diyos. So it may mean that we can ask God to search our hearts or we read the Bible to study His Word to find out kung ano po yung mali. I remember in the Old Testament, sa time ni Josiah, nung nahalukay po nila yung scroll, alam nyo, biglang nagkaroon ng realization, basahin. Nung binasa nila, ang dami nilang nakitang mga mali sa kanilang ginagawa. Mga mali sa kanilang ginagawa na previously, hindi nila namamalayan kasi nga, hindi naman nila alam yung pamantayan. But when they read the scrolls, that's the time they realized, eto ang mali. Sabi nga, "I have hidden your word in my heart that I may not sin against you." Yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon again and again ay hindi po isang futile exercise na para bang alam ko naman na yan, bakit babasahin ko pa. Hindi po yun eh. Dapat ang maintindihan natin, we read it not only to be reminded, but we read it so that we will better understand kung ano po yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Yan po yan. Ano yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin? So, sometimes, dahil hindi natin alam yung pamantayan, hindi natin alam yung mali pala yung ginagawa natin. May mga times, dahil hindi natin alam yung mga pangako, hindi natin alam na meron palang laan na lakas para mapagtagumpayan ang mga kahinaan. At paminsan, dahil hindi natin alam na meron palang mas magandang buhay kung malalampasan yung mga kahinaan, so nananatili tayo dun sa pleasures ng pagkakasala, pero nananatili din tayo sa consequences at pagkakaalipin sa pagkakasala. So I hope you get the point. Yan po ang problema dyan. Kaya nga, kinakailangan kaharapin, and we do that by reading God's Word, understanding His Word, asking God to search our hearts para ituro sa atin kung ano yung mali sa ating buhay. And then, isa pa po na napakahalagang bagay, no? Aside po doon sa personal natin, kailangan nating maintindihan, kailangan din natin ng mga tao sa buhay natin. Sometimes, ito yung missing part, yung accountability. May mga battles po that we can win on our own. May mga battles po na we need accountability. And yung accountability is very important because it will fast track yung ating paglaya sa kamalian. And at the same time, it will ensure na kung sakali magre-relapse, eh hindi magiging madali yung pagre-relapse. No? Kasi sometimes, kahit may accountability, ang tao nakakagawa pa rin ng mali. Pero ang bottom line, it makes it even more difficult. Kasi may mga taong naka-safeguard sa iyo eh. At kailangan po natin yan. Kaya nga sa Bible, di ba, yung sabi dun sa Hebrews 10:24-25, huwag nating maging kasanayan yung pinababayaan yung mga gawain. Spiritual nourishment yan eh. At the same time, accountability din yan. So paghiwalayin natin, yung spiritual nourishment, pag ikaw ay walang lakas dahil wala kang spiritual nourishment, eh paano mo pagtatagumpayan? Di ba? Minsan ang gusto natin, lumaya tayo sa ating kahinaan. Hindi naman tayo naghahanap ng spiritual nourishment that will give us the ability to overcome our weakness. Ang tao na may sakit sa pisikal, hindi ba kadalasan pinipilit nating kumain at kumain ng masustansya? Bakit? Kasi po, pag hindi niya ginawa iyon, wala siyang lakas para mag-recover. Ganun din sa spiritual. Kung walang spiritual nourishment, so how do you expect na magiging mabilis ang recovery? Kinakailangan po, talagang meron tayong spiritual nourishment. Pangalawa, sa accountability, napakahalaga din. Kasi nga, pag tayo po ay nasa kalipunan ng mga kapatiran, yung hindi man sila perpekto, hindi rin tayo perpekto, pero yung mali ay mahirap gawin pag tamang tao kasama mo. Yung tama ay mas madaling gawin if you are in the right environment. Di ba? Misan nga, simpleng pananalangin. Hirap na hirap tayong gawin pag ang kaharap natin mga hindi nananalangin. Pero kung tayo po ay nasa isang kalipunan na shared values, same faith, it's easier to do the right things. Yan po ang reality. Mas madaling gawin ang tama pag ang kasama mo ay tama. Hindi natin magagawa ng ganung kadali yung tama pagka maling tao ang kasama natin. So that's what accountability does to us. At the same time, ito pa, napakahalaga po na once na naset natin yan, yung spiritual nourishment, yung accountability, yung pagpapasiyasat sa ating Panginoon, yung acknowledgement ng sin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga, that I may not sin against you, then let it become a routine or a habit. Huwag mo nang pakawalan. Huwag mo lang gawin because you're trying to recover. But maintain that as your spiritual discipline para hindi tayo mag-relapse, hindi tayo bumalik sa dati. Nandun na eh. Ituloy-tuloy mo na. Palaguin mo na ang iyong sarili. At alam mo, once you realize that there is a better life for those who are victorious over their weaknesses, marirealize mo na, Lord, sana pala noong ko pa pinagtagumpayan to. Noong ko pa pinagsisihan, noong ko pa tinalikuran, noong ko pa inalis. Kasi nga, the longer you stay in your weakness, the longer you prevent yourself from experiencing God's best. Kaya, tandaan po natin, ang biyaya ng Panginoon ay laan at ang kinakailangan po natin magtiwala sa Kanya, magpasiyasat sa Kanya, magkaroon ng accountability sa ating buhay, spiritual nourishment, so that we will become victorious. Naalala ko ang sinabi ng isang pastor na aking nakausap. He's serving in a different and difficult field. Ang sabi po niya, no battles, no victories. Walang labanan, walang tagumpay. And I would say the same is true pagdating sa ating mga kahinaan. Gusto natin lagi victorious life, but understand this. No battles, no victories. You cannot have a victorious life kung wala kang battles na paglalabanan. So win your battles because God can and will enable you to win those battles. And when you win them, makikita mo, victory is sweet. So sabi nga, taste and see that the Lord is good. So nawa ang panahon ng kahinaan ay maging pagkakataon din para subukan mo nang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lagot.
3: Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Kawikaan 5, talatang 22. Ako po si Ginang Adorasyon de Blas at naririto po ang aking kasaysayang patotoo. Kung papaano po kumilos sa aming mag-asawa ang Panginoong Jesus simula nang magtiwala ako sa ating Diyos na buhay. Ganito po yun.
4: Juancho, pasensya ka na. Nalita ko ng dating.
5: Okay lang. At least nakarating ka sa ating tipanan.
4: Kanina ka pa? Pasensya na talaga. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Hindi ko maiiwanan ang isa ko. Baka maghinala eh.
5: Naiintindihan ko naman eh. Huwag ka na magpaliwanag. Oh, kain na tayo. Habang mainit pa ang sabaw, kaka-order ko lang yan.
4: Salamat sa iyong pangunawa.
5: Walang pinakamasayang araw sa akin, kundi ang araw na ito na magkasama tayo. Eh, sapat na ito para pasayahin mo ako.
4: Ako rin naman ah. Kaya nga isang yaya mo lang sa akin. Heto na.

0: Hoy.
1: Ano ba yan? Kung kailan gusto ko, saka mo naman ako bibitinin eh.
0: Pagod nga ako. Hindi ka rin naman masisihan sa akin.
1: Pwesa na buhay ito. Naturingan ka nga may asawa. Pero sa oras na pangangailangan ko, di ka naman pwede.
0: Ang kulit mo naman kasi. Sabi na nga pagod ako eh. Ikaw kaya magtinda sa palengke para malaman mo. Hindi ako nagdadamot sa'yo. Hindi lang naman ikaw may pangangailangan. Ako rin naman.

0: Ano ka mo, Wancho? May problema kayo ni Adorasyon? Anong problema naman yun?
1: Alam mo, gaya ng mga yelong ito si Adorasyon ko eh. Napakalamig! Hindi ko naman pakinabangan si gabi. Talaga, wala nang init ang pakikisama niya sa akin. Kayo nga ni Lourdes, sa tingin ko, alagang-alaga ka eh.
0: Wancho, ayan ang swerte ko sa pag-aasawa.
1: Ganun ba?
0: Maalalahanin. Lahat ng pangangailangan ko bilang asawa niya. Hindi ako pinagdadamutan. Marahil si Adorasyon, masyado lang pinagod ng pagtitinda niya sa palengke. Kaya wala na siyang maibibigay pa ng lakas sa'yo.
1: Ganun ba yun? Hindi ka naman kasi mapatigil siya sa pagtitinda. Ganun lang ba ang sinasahot natin sa ice factory na ito?
0: Kaya sa ibo mo, ibinibigay ang nararapat para sa asawa mo?
1: Sa ganito lang na paraan ako magiging maligaya, pare.

0: Naku, maniwala ka sa akin, Adora. Si paring Juancho nga yung nakita ko sa eatery sa Pedro Hill. Yung malapit sa agency namin.
1: Naku, Lily. Namalikmata ka lang. Alam mo namang maraming kamukha si Juancho ko. Bumbahin kasi ang asawa ko. Kwapo.
0: Hindi malabo ang mga mata ko, no? Ito, mapat pa nga talaga ako sa table nila. May hindi nga ako napansin dahil aliw na aliw sa kanyang kadit eh. Siyang siya yun, Adora. Eh, parang piano nga ang bewang ng babae sa mga daliri ng asawa mo. Maniwala ka sa akin, babae niya yun.
1: Eh, saan naman kukuha ng pera ang asawa ko? Eh, monitor na monitor ko yun. Yang si Juancho ko, malabong makapambabae yan. Walang pera ang asawa ko. Maliwanag ba, Lily? Very poor ang asawa ko.

0: Ano to? Pera? Bakit?
1: Panggastos mo. Huwag mo akong tatanggihan. Bumili ka na ng mga bago mong damit at pantalon. Kasi nilalang palagi ang nakikita kong suot mo sa tuwing magdi-date tayo.
0: Ikinahihiya mo ako sa pantalong ito? Ipaborito ko to eh.
1: Oo na. Paborito mo na nga yung suotin. Baka naman pwede mong dagdagan ng paborito mong pantalon, long sleeves at t-shirt. Kasi kilalang kilala ka ng mga waiter dito dahil sa pants mo.

0: Ano ba?
1: Balut!
0: Pagpahingay mo naman ako.
1: Balut!
0: Ipagod ako eh. Mabibigat yung mga yelang binuhat ko kanina sa factory.
2: Balut! Kung kailan akong pwede, ikaw naman ang ayaw.
0: Eh.
2: Oh, baka naman naubos na yung lakas mo sa babae mo. Kaya ayaw mo na sa akin.
0: Huwag ka nga magdrama. At sino may sabi sa'yo may babae ako? Ikaw nga lang, hirap na kung buhay ka, mambababae pa ako.
2: Eh, hindi naman ikaw ang gumagastos eh, kundi ang babae mo.
0: Ha?
2: Matagal ko nang alam to, Wancho, na pinagtataksilan mo ko. Ang babaw mo naman, porke hindi kita mapagbigyan sa gusto mo. Sa ibang kandungan mo ibabaling? Kung kaya mong magtaksil, kakayanin ko rin. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang maghanap ng iba?
0: Ah, ganun ah. Sige, subukan mong gawin yun. Nang ikalat ko yung katawan mo sa buong kalye. Subukan mo lang! Subukan mo!

0: Nako, nasabi lang yun ni Juancho dahil sa galit. Hindi niya magagawa yun.
1: Ano ko? Chop-chop lady pag nagkataon? Nakakahiya. Siya na hatang nagtataksil. Siya pa may ganang magalit at bantaan ako.
0: Eh, hinamon mo kasi. Imbis na siyang matakot, ikaw ang natakot. Eh, mabuti pa. Para mawala yung agam-agam mo. Sumama ka sa akin sa Bible study. Alam mo ba na ilang linggo na akong dumadalo doon? At ang dami ng ginawang himala ng Diyos sa akin.
1: Oo nga, Lily. Bigla kang bumata. At di ka naaburido sa buhay. Tama ka. Kasi yan nga ang napapansin ko sa'yo. Maraming pagbabago sa'yo. Ni hindi ka na naninigarilyo. Nagtutong its. At di ka na chismosa.

0: dating chismosa, ngayon, ako, hindi na. Nanahimik ang kanilang kalye mula nang mabunagyan niyang silili. Hindi ko na nakikita nagtotong its eh.
1: Eh, ganun na nga. Inaaya nga akong magsimba sa kanilang church. Sabi ko, yayain kita. Para malaman ng mga taga rito na di tayo naghiwalay. At maisip nilang sweet pa rin tayo. Kahit hindi na.
0: Ikaw, napaka-negatibo mo. Ni isa nga wala kang napatunayan sa mga ibinibintang mo sa akin eh. Napaka-faithful kong ang asawa eh.
1: Mahusay ka lang ka akong magtago.

eto na kunta sa sugal na ipampataya sa pambababae sa manunuhong luho ng katawan. Mga kapatid at mga kaibigan,

0: Ano? Tinatapos mo na ang pag-iibigan natin? Bakit?
1: Eh, kasi alam mo, hindi naman ito pag-ibig eh. Pagtataksil itong ginagawa natin sa ating mga asa-asawa. Masama ito. Kaya hanggat hindi pa malalim ang sugat na ating kasalanan, tigilan na natin ito.
0: Kung kailan napamahal ka na sa akin, hindi naman kasi kayang ibigay ng asawa ko ang binibigay mo pagmamahal sa akin. Para akong nakakadiring sakit.
1: Mas nakadidiring sakit ang ginagawa nating pagtataksil. May takot na ako ngayon sa Panginoong Hesus. Kaya tumigil na tayo sa pagkakasala. Mahalin mo na ng tapat ang asawa mo. Kaya ko, mahal na ang asawa ko ngayon.

0: Maraming naging babae si Wancho nung panahon na nagkakalamigin na kami sa isa't isa. Namuntik na rin kaming maghiwalay. Pero salamat sa Diyos at pareho kaming nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Magkasama pa kami sa paglilingkod sa ubusan ng Diyos. Purihin nga po ang ating Panginoong Jesus.
1: Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10, talatang 9.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza, sa direksyon ni Jennifer Gulye, binigyang buhay nina
1: Ruth Bigay Lopez D,
3: April Malaya,
4: Jerry Peñaloza,
5: William Ortega Pimentel,
6: Nancy Lasarte,
7: Ding Camacho.
2: Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

0: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito ha, kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Maayong gid nga hapon and welcome diri sa aton nga program Salmo, diri sa aton radio station Radio DYVS. Kaga luya ko lang pamyamon ang tanan ng malabutan siling aton nga pagpangwali diri sa kahanginan. Bisan pa mga nagapamati man sa aton via Facebook, makita ko kaisa ang inyong mga comment. Kagalipay gid naton nga makaupod kamo kun adlaw sa Martes 5:30 to 6 PM. Kaga ako naman yung makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kaga sini nga hapon magapamalandong kita sa pulong sa Ginoo nga makitaan diri sa Romans chapter 8. Kaga malaba ini siya, pero we try to divide no sa mga pila diri ka mga matahom nga mga kamaturan nga makita natuan sa pulong sa Ginoo. Kaya ang aton nga aminsahi nga titulan nato ini conforming in the image of Christ, nagakonforme sa kung sino si Kristo. Kaga dapat nabasigid kaga ginapattern ang aton kabuhi tungod kay iya nakita ni Kristo. Kaga sa tanan nga mga tumuluo ni Kristo Jesus, ini nga mensahe isa kadako nga reminder that we must imitate Christ. Amo na hamali Pablo, i-imitate naton, sundon naton siya. Kaga nagakonforme ang aton kabuhi no sa kay Kristo. And for those who are not yet in Christ, this message is still is also for you. It's very important that you have a personal relationship with him. Sa sini nga hapon, basahon na kundi Romans 1:8. Hambal diri in verse 1, karon ang mga ara kay Kristo hindi na pagsilutan sang Dios, kaysa tapos sa kita nangin ara na kay Kristo, ginagamhan na kita sang Espiritu Santo nga nagahatag sang kabuhi, ganihilway na kita sa sala kag kamatayon nga nagagahom sa aton. Kabayan ginung magapakamay siya pulong, magapangamuyo kita na, our gracious God and loving Heavenly Father, we humbly come before you this very moment. We praise and thank you that you have given us another privilege of studying your word. And the more we study the Bible, the more that we know you, the more that we become more intimate with you. So we pray and ask for your blessing as we ponder upon your word and sa mga mabatian namon nga mga pulong mo pamayoha ini sa amon mga tagipuson Ginoo. Kani ginatugyan namon kagaya ginapangamyuan ini nga pagatuon namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Now isa sa pinaka dapat gid nga maintindihan amo ini ang aton relasyon sa kay Kristo. Kay of course ang aton relasyon kay Kristo amo ining mangga determine no sang aton nga eternal destination. For apart from Christ there is no salvation. Wala sang kaluwasan kung wala si Kristo sa aton mga kabuhi. Kag kun ara na kita kay Kristo, mga tumuluo niya kita, mga anak kita sang Dios, mga anak kita sang Ginoo. Amo nang hambal sa John 1:12 but as many receive him, as of many will receive him, he became ano ambaldra children, they become children of God, mga anak sang Dios. So diri na to makit-an kun ano ka importante ini nga pagpanudlo, ini nga pag pamalandong naton, ano ambaldra, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ginatagan sa kinamatarong. Now, dapat na ito maintindihan na may mga piladri ka mga kamaturuan kung anak na ikaw sang Diyos. Not only that you conform to the image of Christ, but you must now understand who you are in Christ as a believer. Sino ikaw sa kay Kristo bilang isa katumlo. Now, humbly, una rin, in Christ, you now have freedom and not condemnation. ara na ikaw kay Kristo, tukoy kay ara na ikaw kay Kristo, hindi na ikaw pagsilutan. Ambali, in Christ, you now have freedom. May ara ikaw sa ang ginatawag nga kahiluwayan. Kahiluwayan, gikan sa sala, kag kamatayon. Oh, I'm not saying physical death, but eternal. Oh, eternal death. And you are no longer spiritually dead. Oh, tungod kay na natawo na ikaw liwat. Oh, you have been born again. Now, humble dire sa Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we should no longer be enslaved to sin. So we are now freed from sin because of the death of Christ. No, tungod sa kamatayan ni Kristo. Humble dire sa Galatians 6:14, by which the world has been crucified to me and I to the world. So, hindi na kita ginakontrolar, hindi na kita ginapanagiyahan sang kalibutan kagsang sala. In Colossians 3:3, you have died, for you have died and your life is hidden with Christ in God. So our present identity, ang humble dire sa ginbasa naton, you are now in Christ. And being in Christ, there is no condemnation. Wala na sang condemnation. You know what? Ang word na condemnation, it is a verdict para sa mga guilty. Pang-judicial ining mga pululungon, kag 3 times lang inigin gamit sa New Testament, kagatanan inidiri sa Romans. Pero ang katahom, dire ka hindi na kita guilty. No, we are no longer guilty, though we are sinners, makasasala kita, tinga, hindi na kita guilty. Because Christ took our sin, even the penalty of our sin. Okay, ta wala pa kita na wala pa samtang buhi pa kita. Kailang tuo kita kay Kristo Jesus, so wala pa nato na baton, no? Ang ultimate nga judgment, no? Tungod kay buhi pa kita, hindi pa kita, wala pa kita sa impyerno. Pero bago pa ina nag-abot sa aton, while we were yet sinners, Christ died for us, no? Ang Ginoo nag pakatawo, no? Amoy na si Kristo kag nag-antos, napatay sa cross para ikaw kag ako na magtuo makaangkon sa kabuhing awala sa katapusan. So there is no more guilt in us, no? Amo lang ginahambal dire. Hindi na kita guilty sa tanan na sala nga nimo naton in the past, even in the present, and even in the future. Makita naton dire that Christ death at the cross, ang iyang kamatayon, ang iyang ginbayad is sufficient enough and able to make us righteous. Now why we became righteous? Naanong in righteous kita? Excuse me. It's because of the righteousness of Christ that was imputed to us the moment we believe in Him. So amoy ning ginahambal diri, no? Amoy ginahambal diri. So ang word diri nga katakrima sa Greek, referring to an adverse sentence, penalty, or the judicial verdict of guilt. It signifies a formal judgment dooming someone to punishment. So amo ni death sentence, no? Amo ning ginahambal diri, death sentence. So sa aton wala na death sentence for those who are in Christ, because Christ has already died for your sin. Siya na nag-ako sang death sentence naton dito sa cross, and even sa aton ang aton nga death sentence abi kung wala kay Kristo, hindi lang yan life sentence but eternal death, no? Wala ka batapusan yung kamatayon. Sa amon nga seminary professor before with Sir Glorioso Mijares, haling kami sang first year, hasta git kami mag-graduate sa amon nga theology class, ang word bilangat, there is no double jeopardy. Meaning, hindi na pwede bayran paliwat ang isa lang ka sala nga nahimo. So, ang aton sala, ginbayran na ni Kristo dito sa cross. So, hindi na naton kinahanglan nga mangin matay pa para nga bayran pagin naton aton sala, because there is no double jeopardy. So, Paul uses katakrima. Katakrima, to declare that everyone who believes, everyone who are in Christ, Jesus had freed them from their sin and from the final, eternal, damning verdict. Pero ang mga wala pa kay Kristo, this is very tragic for those who are not yet in Christ. And when the time nga matapos sila kabuhi, that they are not a believer of Christ, sila gid ang mag-aako sa ilang mga kasalanan, kag sila gid ang mag-aantos sini. Now in verse 2, basahon naton, kay sa tapos na kita nang inara na kay Kristo, ginagamhan na kita sang Espiritu Santo nga nagahatag sang kabuhi, ganihilway na kita sa sala ang kamatayon nga nagagahom sa aton. Now this is very important. Why? Because now that you are in Christ, there is a power that is now controlling you. May ara gahom, kag ang gahom nga ini iya sang bulang espiritu, ginagamhan na sang naghiluway sa aton. You know, wala sang may makahiluway sa sala apart from the power of God. Ang gahom lang gid sa Dios. Kung wala ang gahom sa Dios, magapabilin kita nga ara sa sala. Magapabilin kita nga ara sa sala. No, humble diri, ginagamhan na kita. Sino nagagahom sa aton? Ang naghilway sa aton. Sino naghilway sa aton? Ang Dios. Ang naghilway sa aton, ang maling balaing espiritu. Now, ini na freedom, hindi para magpagusto kita, kundi magakabuhi kita, suno sa gahom sang balaan ng espiritu. No? Hindi kay nagapagusto kita. Now, sometimes, we misinterpret the meaning of freedom. Ang freedom lang, magpagusto ka. No? Sa kaangay sini, free kita. Pagusto kita kung ano atong himuon, pwede kita makalagaw, pwede kita makagawa, pwede kita kakantubisan diin sa Pilipinas. But it doesn't mean you're free to do bad things. Hindi kita free to do bad things. You know why? If you do some things nga against the law, presuhon kita, dakpon kita, because ginabusuhan naton ang freedom na ginatay sa aton. So freedom, ang freedom naton, we are freed from sin, we are freed from death, and the Holy Spirit, amo ini ang naga free sa aton, amo ini dapat matuman sa aton mga kabuhi. Amo ini. So ginagamhan kita sa naghiluway sa aton, gani ang matuman kag masunod na amo ang Ginoo. Kag ang kanami dire ang Ginoo, wala iya nagapahimo sa aton sa mga butang nga malaot. Hindi na kita dapat magbalik pa sa pagkabuhi nga ginagamhan sa kalautan. So ang baldiri may mas gamhanan na nga naghiluway sa aton gikan sa sala ug kamatayon, kag amo ni dapat ang nagakontrol sa aton mga kabuhi. Amo ni dapat ang nagakontrol sa aton mga kabuhi. So now that we are in Christ, we have freedom, and the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, He freed us. Amo ni hambal diri. Now, ikaduha nga makita naton, in Christ, you now walk in the Spirit, not in the flesh. Now, amo ni importante diri, paano magkabuhi ang isa ka tumulo? Paano magkabuhi ang isa ka Kristohanon? Now, it's very important that you must live the kind of life nga according sa puno sa Ginoo. Suno sa naluyagan sa Ginoo. Now, our former identity, when we are under the control of sin and flesh, we do wicked things. Nagahimo kita sa mga kalautan, nagahimo kita sa mga bagay nga hindi na namian sang Dios. But now, that we are now in Christ, anong humble diri? Basahon ako sa verse 4. Ginahimo niya ini agud ang ginapatuman sa kasuguan, matuman sa aton. Wala na nagakabuhi, suno sa luyag sang aton tawhanon niya kinaugali, kundi suno sa luyag sang Espiritu Santo. Now, it's very important that ang aton nga pagkabuhi, hindi na santo o hindi na suno sa kalibutan kag pagpakasala. No, ang ginahambal diri. No, we walk, no, meaning ang lifestyle, we no longer live in a lifestyle of sin, or habits of living in sin, and thinking of things that are not godly, no, mga ungodly things, no. Hindi na iniiyayas ang Ginoo. No, hindi na iyas ang mga luyag sa Ginoo sa atong makabuhi. So your former identity, amo toong you are controlled by flesh and sin. But now, you set your mind on the things. Nga iyan na iyasang Ginoo. No? Nambal din, talababla sa verse 5. Ang mga tao nga nakakabuhi, suno sa ilatawahan nun niya kinaugali, wala sa iba nga ginapangununa, kundi ang naluyagan sa ilatawahan nun niya kinaugali. Pero mga tao nga nakakabuhi, suno sa pagtoytoy, sa Espiritu Santo, wala sa iba nga ginauna, kundi ang mga naluyagan. Kung ano ang naluyagan sa Espiritu Santo. Now, this is a conflict. This is a conflict between our old sinful self, old sinful nature, and with our new nature. Ang aton nga pagka makasasala, luyag lang gihapon nga magpabilin kita sa pagpakasala. Apang ang ara na kay Kristo, no, ara tumuloon ni Kristo, luyag na sang Espiritu Santo, nga gaman ato kabuhi, kag pilion naton ang mga butang na iya sang Dios. Amo ni ang gusto sa Ginoo. Amo ini. Now, hindi na kita dapat pa ma-identify sa aton nga old identity. Hindi na. Now, karon kay ginhilway na kita sa gahom nga sala, ang pinakadako na nga pagbalihin sang aton kabuhi, amo ni dapat ang makita. Hindi na kung ano kita sang una. Ang focus naton hindi na sa aton tawhanon lang ng mga luyag. Ang aton nga kaglingon nga mga naluyagan bla, no? Damo gid. Pero ang luyag sa Ginoo dapat amo na niyang matuman. Ang mga unbelievers normal lang ang ila passion ara sa paghimo sa kalautan tungod kay wala pa sila kay Kristo. That is why we need to tell them. We need to share and proclaim the gospel to them because apart from Christ, hindi gid sila ya makaangkon sang kabuhi nga bago. Hindi gid sila makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So this is very important. Ang worthy nga set their minds, no? Hindi lang ni siya merely nga ginapaminsan, kundi ginahigugma, no? Ang word nga set their minds. That is why kita nga mga tumuloo nga ginagamhan na ni Kristo, we must set our affection. Oh, this is not just panguna-una nga naglabay lang, ha? Meaning set their minds. Meaning sini, dira ang imo na luyagan, dira ang imo nga ginahigugma, dira imo na namian. So ang luyag sa Ginoo, ang aton maluyagan, ang mga espirituhanon nga mabutang, no? Mga Diyos nun nga butang. In verse 6, ang gauna-una lang para sila kuglingon, ang baldiri kamatayon ng ila padulungan. No, carnally minded, no? mga panguna-una bilang unod nun lang, kagtawahanon lang. Pero ang Diyos nun niya, nakabuhi, no? May kabuhi kag kalinong, no? Kabuhi kag kalinong ang mga ara na kay Kristo. So dapat mahangpan naton na tungod kay Kristo may kabuhi kag kalinong na kita. Apang ang mga wala sa kay Kristo, ang pagkabuhi sa sala amo ang ila kag kamatayon ang naka connect sini. So it's very important ang aton gid nga pagtuo kay Kristo kag makita naton diri ang aton nga identity, no? Makita naton. So ang Christians dapat spiritually minded. This is a normal thinking. This should be our normal, ang normal na natong affection. Meaning, abnormal na sa aton kung nagkabuhi pa kita sa pagkasala. Kung matutuod na kita nga tumulo. So this is non-negotiable. Amo nang importante, ang aton paminsaron nga dapat espirituhanon. Ang aton pagkabuhi dapat Diyos nun. Importante ini. Ang ambas sa verse 7, kontra sang Diyos ang kabuhi nga ang pangunahuna ara lang sa kaugalingon kag pagpakasala. Kaya wala ini nagatuman o nagapaydalom sa luyag sang Diyos. Now, it's very important that each one of us would understand that the will of God for us is not to live in sin. So, ang mga tao, ambas sa verse 8, nga nagkasunod lang sa nagsunod sang ila tawhanon kinaugali indi gid makapalipay sa Dios. Now ang pamangkot sa aton bilang mga kabuhi nalipay gid bilang Ginoo. When the Lord looks at us, the way we live our lives every day, mga kabuhi kita adlaw-adlaw, nalipay gid bilang Ginoo. Nalamian gid bilang Ginoo. Magtulok sa aton, is he well pleased when we look when he look at us. Loko niya atong kabuhi. Pero kontra niya, be mo, ang nagakabuhi pa, kag nagapangunauna pa sang ila lamang mga kulion. Meaning ari, sa tagsata nga mga ginahimo, kitaan ini sang Dios, gani dapat o si saon naton, kung bala ini, nagastuman sa iya, nagasubmit sa iya, nagapaidalom sa iya naluyagan. Kaya ang tanan ng mga nahiluway na, no, paagi sa pagtuo kay Kristo, nahiluway naman sa gahom, sang sala, gahom ni Satanas, kagahom, no, sang sininga, kalibutan. Now, we have seen so many, mambalaton mga lure sa kalibutan, temptation sa kalibutan, and they are all good. Nami, katama ang mga pang-inggan niyo sa sining kalibutan, pero ambal diri ang naluyagan sa Ginoo, ang makapalipay sa Ginoo, amo ini ang dapat naton sundon, amo ni ang dapat naton ikabuhi. So it's very important as we end sang ato nga pagtuon diri lang kita anay asta, no, kay malapit na matapos atong oras. But what pleases God? Amo na ang pinaka-importante. Every time we sin, every time magpakasala kita, wala ginato nalipay ang Ginoo. And those who are not yet in Christ, they're still living in sin, and there is no way for those who are not yet in Christ to please Him. Abis ang ibang black, magbuot sila, mahimaya nilang Ginoo. Abi nila kung nagayabulig sila makipamahaya in si Ginoo. No. You must settle first your relationship, your heart. Ang imo ta kasing-kasing. Kaya kung ang imo kasing-kasing, sa imo kabuhi, wala pa si Kristo, you can never please the Lord. Oh, hindi mo mahimaya ang Ginoo. So kabay pa, nga ma-realize ginatong tanan. Kauna sa tanan, dapat ara gid kuya kay Kristo. Tumuloo ako ni Kristo Jesus kag kinahanglan ko siya sa akong kabuhi bilang akong Diyos kag manluluwas. And then, makita naton ang amat-amat nga pagbalhin kag pagbag-o sa atong kabuhi. We will know through His Word. Mabalaan naton sa pulong. May baluan naton sa iya mga pagpanudlo. Mga bagay nga makapahimaya sa iya. Makapalipay sa iya. At hindi tanan, kaang pagbag-us ang kabuhi, hindi ini siya overnight. Oh, it's not overnight. Ang pagbag-us ang kabuhi, amat-amat inipaagi sa bugay sa Ginoo, kag sa bulig sa balaan niya, Espiritu. Now, doon ang versikulo nga ito yung nakabasa gid. Although, nagtandog nato ng verse 4, pero makita naton dire ang kaimportante sang pagtuo naton. Pagtuo naton kay Kristo para amat-amat mangin Diyos nun, magkonforme ang aton kabuhi sa iya, no, naluyagan. We submit, nagapidalom, kag nagahandom sa pagkabuhi, suno sa naluyagan sang Diyos. No? Amo na importante, kagkabay pa ngang kada isa sa aton, matutuod na nga tumuloo ni Kristo Jesus. Kaya kung wala pa ikaw, kabay pa nga kung nagpamati ikaw, kay sininga hapon, kag wala ikaw nakasigurado kung matutuod na ikaw nga luwas, kung matutuod na ikaw nga tumuloo, sigurado ha, paagi sa imo pagtuo kay Kristo Jesus. Pag inulso sa imo sala, kag pagtuo kay Kristo Jesus, nga imo Dios, kag imo nga manluluwas. Importante ini. And next week, Lord willing, magapadayon man lang kita sa pagpangwali diri sa kanginan. And this is my prayer, na makaupod ka naman dasun si mana, kag nakasigurado na ikaw, nga isa ikaw katumuloon ni Kristo Jesus. Ang pagbag-os ang kabuhi, matabo lamang, kung ang isa katawo, mag-inulsol siya sala, kag magtuo kay Kristo Jesus, makaangkon ka buhi nga wala katapusan, kag may dako nga pagbalhin amat-amat tungod sa bulig sa malang espiritu kag sa pulong sang Dios. Amo ini kabay pa nasa sininga hapon naintindihan nimo that your identity, ang imo pagkakilanlan ko sa Tagalog pa, paara na kay Kristo bilang isa ka tumuloo. Madamong salamat liwat sa inyo pag-upod. Ako inyo nakaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwas ng Baladulid. Halong kamutanan sa Diyos kaya tanan kapag dayaw kag himaya.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Hi kaagapay, kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako ang iyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro, para sa pang-araw-araw na motivational boost. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Noong 1500s, mayroong isang famous Northern Renaissance artist na ang pangalan ay Pieter Bruegel. Isa siyang Dutch painter. Ang Renaissance period, by the way, ay nahahari sa dalawa, Italian Renaissance at Northern Renaissance. Ang Italian Renaissance ay focused on the individual and the secular concerns, while ang Northern Renaissance naman, ang tema ng kanilang art ay to reform society based on Christian principles. At si Bruegel bilang Northern Renaissance artist, ang favorite subject niya sa kanyang painting ay the flaws and the follies of nature, o mga maling desisyon at maling gawi ng tao, mga nakakatawang religious practice at katumbas ng kawalan ng intensyon ng tao naman na ialay ito sa Diyos. And one of his famous art pieces ay ang fight between Carnival and Lent. Isa itong panoramic scene na may iba't ibang symbols featuring ng iba't ibang mga tao na may mga kaakibat na lesson. Ang setting sa painting ay isang town square o busy place kung saan ang canvas ay nahati sa dalawang topic. Yung sa kaliwa ay nakapaint ang inn o parang hotel noong mga unang panahon, at sa kanan ay simbahan. Yung inn talks more about the carnival, while the church represents the Lent. Ito yung battle of the opposites. Yung isa sa kaliwa ay party-party, and sa kanan naman yung suppressed desires. Ipinapakita rito kung saan mas gusto ng tao, kung saan mas kumikiling ang tao, kung saan nila gustong mag-spend ng time at magpakasaya. At mas pinipili, naturally, ang carnival. Ipinakita rin sa painting na to ang hypocrisy ng tao. Sa panlabas, akala mo ay banal, pero sa loob ay puno naman ng maling desires. Halimbawa na lang dito yung representation niya ng isang Christian na nasa likod ng butcher sa painting sa panahon ng carnival, and he appears to be a Christian pero nagtatago siya sa likod para makasahod ng beer at makainom. Nakaka-relate tayo sa subject ng painting ni Pieter Bruegel. Lahat tayo ay representation ng taong mas pinipili ang carnival kaysa sa Lent. Default natin yun eh, gumawa ng mali kesa tama. Huwag na tayong lumayo. Ang cellphone mo, nandyan ang Bible, nariyan din ang social media na minsan ay nagagamit sa hindi matuwid na paraan. Sa panonood ng mga hindi nakapaghahatid ng mabuti sa iyong pag-iisip. Or sometimes we use our cellphones to bring down a person. The same gadget we use to build our relationship with God is the same gadget that we use to destroy others. Romans 3:10, sabi sa scriptures, kahit isa. Walang kahit isang matuwid. Wala ni isa sa atin ang righteous. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang gagabay sa mga desisyon na gagawin natin. Without God, who are we? Sabi sa Romans 3:11, walang kahit isang marunong, walang kahit isang sumasamba sa Diyos. Lumilihi silang lahat at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Two-edged sword ang Bible. Ito ay para i-affirm ka pag gumagawa ka ng mabuti, at para naman i-rebuke kung tayo ay nasa kabilang daan. At habang tayo nakikinig sa reflections na ngayon, ano, huwag ibang tao yung isipin natin. And even when we read the Bible, babasa tayo ng mga correction mula sa aklat na ito, let's not think of others. Tayo mismo makasalanan. Madali sa atin magturo ng iba sa kani-kanilang mga kasalanan, pero mahirap aminin ang personal na kamalian. At ako ay guilty ng makailang ulit dyan. Who are we without God? Kung susulitin niya ang mga nagawa nating mabuti kumpara sa pagkakamali o mga kasamaan, alam natin ang mas matimbang. Lagi nating pipiliin ang makalamang at unahin ang sarili. That's our default.
Kaya nga ang tao ay laging kinukumpara sa sheep sa Bible. Kasi ang sheep, walang sense of direction. Wala silang built-in navigation sa katawan. Kaya ang mga pasto laging may rod o may tungkod dahil sila yung gabay sa daan ng mga tupa. Kasi kapag naglalakad ang flock o grupo ng mga ito, kailangan nila ng magtuturo sa daan. At kailangan ng pamalo para i-check kung maayos ba yung daan, hindi lulubog sa putik ang mga sheep, o kaya naman yung rod ay maaaring pamalo sa tupa na naliligaw ng daan. At sa paglalakad pa ha, hindi nakikita ng sheep ang mga nasa unahan nila. Kaya kapag lumakad ang flock, dire-diretso. Dahil yung mga nasa unahan, tinutulak naman ang nasa likuran. So wala silang hinto. Kaya kung may panganib o bangin, lahat maglalaglagan. Isa pang halimbawa, kung ang unang batch ng naglakad na sheep ay nilagyan mo ng rope, automatic yan, tatalon ang mga sheep para sila makadaan sa lubid. At kahit naputulin mo na yung rope, tatalon pa rin yung susunod na batch. Bakit? Kasi ito yung ginawa ng mga nauna sa kanila. Di ba ganito rin tayo? Bakit mo nagawa yan? Eh kasi ganito yung ginawa ng mga nauna sa akin. Kung minsan nga, kahit alam na natin ang panganib, ginagawa pa rin natin ang hindi magandang epekto ng bisyo sa katawan. Halimbawa na yan, di ba? Eh, ang tatay ko naninigarilyo eh. Siyempre, maninigarilyo din ako. Kahit alam na natin na ito ay masama sa katawan, ang alak, ang sugal, ang online gaming, ang papetik-petik na pag-aaral, ang pangungopya, ang pagkukodigo, hindi makontrol na paggastos. Still, we excuse ourselves. Lalo na kapag ini-indulge mo yung sarili mo sa mga bagay na you feel like you deserve it.

Proverbs 1:5, sabi po, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Previously, na-mention ko na tayo bilang mga tao ay madalas na ikinukumpara sa tupa sa Bible, ano? At isa pa sa mga dahilan kung bakit kino-compare tayo, dahil kapag ang sheep ay natumba and they fell on their back, hindi na ito makakatayo. At kapag hindi ito tinulungan ng shepherd, ang sheep na natumba ay mamamatay na. They cannot care for themselves when wounded. Unlike cats or dogs na kayang gamutin ang sariling sugat, kaya nilang dilaan ito hanggang sa magsara at gumaling, hindi ganito ang tupa. They need shepherd to heal their wounds. They need shepherd to lift them up. Just like us, we need God, especially when we are brokenhearted. We need Him to heal us and touch our hearts. Sabi po sa Psalm 147:3, "He heals the brokenhearted and bandages their wounds." Are you brokenhearted today? Nasaktan ka at pakiramdam mo hindi mo kayang pagalingin ang sarili mong sugat. You need God, yes. Say it. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos, "I need you, Lord. I need you to heal my heart." At ito ang pinakagusto ko. The sheep have a remarkable instinct for knowing the voice of their shepherd. Ganun ba tayo? Kilala ba natin ang boses ng Diyos? Dahil ang mga tupa gaya natin, emotional beings sila. They can detect strangers unlike us. Hindi natin detect na yung ating kaibigan ay kaaway na pala. At dahil takot sa stranger itong mga tupa, kabisado nila ang voice ng shepherd nila. Since they are emotional, they have the ability to build friendship with other sheep and stick up for each other when in a fight. They also get anxious gaya natin. They feel distressed very easily. And they feel sad when their sheep friends are gone. Gaya natin, maraming disadvantage ang pag-aalaga ng tupa. But the shepherd sees them as a valuable creature. At kahit na nga ang portrayal ng Dutch artist na si Peter Bruegel na ang tao ay naturally foolish, tayo ay minamahal, inaalagaan, at kinakalinga. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 3:23, "Nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid." Kung magtiwala ka sa Diyos at ibigay mo sa Kanya ang buo mong isip at pananampalataya, Siya ay sasa iyo. Isaiah 53:6, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong shepherd, bilang iyong pastol? Sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko po ang aking puso, isip at buhay para sa iyo. Maghari ka sa aking buhay. Nalalaman ko po na hindi ko kaya. Wala akong kapasidad na baguhin ang aking sarili upang maging mabuting tao at maging katanggap-tanggap sa iyo. Hinihingi ko po ang inyong tulong at ang inyong kalakasan. Maghari ka sa aking buhay ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Nakikita lamang natin ang ating kapaligiran. Nakikita lamang natin ang four walls ng ating bahay at lahat ng mga problema na naroon sa loob ng bahay. The Bible tells us that we walk by faith and not by sight. Hindi ibig sabihin yan na kapag ikaw ay naglalakad, nakapikit ang mata mo. Huwag mong gawin yan kung ikaw ay dumadaan o kaya, you know, you are crossing EDSA. Baka ikaw ay masagasaan. When you're walking, you may see the problem, you may see all the opposition and all the obstacles, but you look beyond your circumstances. Look at the hand of God who is guiding you, who is leading you, who is blessing you, no matter what your problem may be. We walk by faith and not by sight. Kailangan na magkaroon tayo ng vision na nga galing sa Panginoon. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 20 verse 29, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Wow, ito pong verse na ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalong-lalo na kay Tomas, the doubting Thomas, sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, pero wala si Tomas. So sabi ni Tomas sa kanyang mga kasama, "Hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita yung sugat, yung nail prints ng kanyang kamay at yung tusok ng spear sa kanyang side. Pag hindi ko nailagay yung kamay ko doon at ma-feel ko, hindi ako maniniwala," sabi niya. So the following night, nagpakita si Jesus sa tung sabi ni Tomas, "My Lord and my God." Sabi ni Jesus sa kanya, "Tomas, ikaw ay naniwala na sapagkat nakita mo na ako, nakita mo ang aking mga kamay." So balik sabi ng Panginoon, mas blessed yung mga hindi nakakakita. So balik sumasampalataya sa aking, sumasampalataya sa aking mga salita. At sino po yon? Tayo po yon. Amen? We believe in what the Lord says. We believe in who Jesus is. No matter that we have not seen Him, but we believe because He is real. One day, our sights, our eyes will be opened. But today, we walk by faith. We walk through the eyes of faith. And through the eyes of faith, we see a God who is real. We experience the living Christ in our daily walk with Him. We see the goodness of God all around us. We walk by faith and not by sight. Pangalawa po, the focus of our faith is God. Oftentimes, naririnig ko yung salita. Pag may isang dumadaan ng pagsubok, sabi nila, "Just have faith." You know, you just don't exercise faith for the sake of faith, because your faith must have focus. You do not have faith on faith. Kuminsan, ang ibig nang sabihin ay have faith in faith. F-A-T-E. Yan ang kapalaran mo eh. Hindi po ako naniniwala sa kapalaran. We are not fatalistic people. We believe, we have faith in a living God who has plans for our lives. Hindi po tayo naniniwala sa kapalaran na yun ang iginuhit sa iyong mga kamay, yung mga fortune teller. Ang iyong kapalaran, it's not kung ano yung hugis ng iyong palm, ng iyong hands. Hindi tayo naniniwala sa kapalaran. Naniniwala tayo na mapalad tayo kapag meron tayong pananampalataya kay God. Hindi natin maaaring sabihin, "Kay sera, sera, whatever will be." Kaya ang nangyari ngayon sa mga naniniwala noon, nagkasira-sira ang buhay. Di ba may awit tayo ngayon? "Kay sera, sera, whatever will be." Hindi po. We believe there's power in faith. When your faith, hallelujah, is focused in God. First of all, we must have faith in His person. The Bible says in Malachi chapter 3 verse 6, "For I am the Lord, I do not change." Yan ang dahilan kung bakit maaari nating panampalatayanan ng Panginoon to have faith in God, because He never changes.
Hindi siya nagbabago, hindi nagbabago ng anyo.

0: Maayo gid nga gabyan kag mga palangga nga tagpalamati. Welcome diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid sa Dios nga ining inyo kumus nga alagad makaupod naman sa inyo diri sa morning prayer. And before kita magpangamuyo, opdin niyo ko anay, explain ako ng Psalm 72, 5 to 7 sa aton malipot lang gid nga meditation sa sininga aga. Pamatiin niyo kay akong basahon, "They shall fear you as long as the sun and moon endure throughout all generations. He shall come down like rain upon the mown grass, like showers that water the earth. In his day, the righteous shall flourish and abundance of peace until the moon is no more." Now, kung ato siya lang tawon, ang verse 5, nagahambal ini sa isa ka kingdom that inspires reverence. So, amo nang hambal ni diri, "They shall fear you as long as the sun and moon endure throughout all generations." Meaning, kung aton makita diri ang reverence, ang worship, ang obedience, ang respect toward God, makita naton diri, it's because ang matarong amoya ang nag-lead, especially sa sining mga katawhan nga nag-honor sa isa kabuhi kagamhanan nga Dios. So this reverence will continue as long as the sun and moon exist, an expression of enduring generation spanning worship. Actually, kung imo sa lantawon, this is a messianic fulfillment nga no human king can produce universal and everlasting reverence but Jesus Christ alone, mga hiniguma. Kaya ti, kung ato siya lang tawon, ang palaaboto niya nga kingdom is eternal. And this kingdom, siling niti sa Luke chapter 1 verse 33, pagkatao ni Jesus Christ, ini nga kingdom, wala inisang ginatawag katapusan. And every generation can know and worship Him. Meaning to say, a godly leader points people to God, not to himself. Ang verse 6 gani nagahambal diri, "A king who refreshes and revives." Nagahambal ini sang isa kahari nga nag-restore, nag-revive, and so on and so forth. Amo nang hambal diri, "He shall come down like a rain upon the mown grass, like showers that water the earth." Nagahambal ini sang isa balaka grass, no, freshly cut nga sa diin na quickly dries out and kinanglan sang ulan para nga mabuhi liwat. So the king's righteous rule is compared to life-giving rain. Kung ang isa ka kingdom abyan kay ginigugma ang nag-rain, hindi matarong, may ara ginatawag chaotic nga hitabo nga matabo. Kay ti, kung aton siya lang taon, despite of the fact nga ining verses, ambal na akong kagina, this is the messianic fulfillment na hanungod sa kay Jesus Christ nga nag-refresh sang tagsaka nagapangasubo, nagakaluya nga kalag. Kag-hambal ni diri, nagahatag siya sang spiritual life, nag-restore siya sa mga broken, nag-nourish siya sa mga tao, and as a rain revives the earth, Christ also revives the heart. So amo na nga aton nga Ginoo abyan kag mga hinigugma nga kon aton ilalantawon sa aton nga pagpangabuhi, when we feels dry and barren, Christ brings renewal and hope. Kiti amo magina di ang iya nga ginahambal. Ti amo na yang aton nga Ginoo, amo na yang aton nga Dios nga ginakilala, nga ginalagad. That is why paglabot sa verse 7 nga ambal diri, "In his days the righteous shall flourish and abundance of peace until the moon is no more." Nang iabot sing ganon sini, under the righteous leadership, the righteous prosper spiritually and morally. May ara ginatawag kalinong, then this peace will prevail. Kag abiyang kaginigugma, makita naton diri gani ang peace bala, shalom sa Hebrew, nga naga-includes ini isang wholeness, well-being, security, and harmony. So under the Lord Jesus Christ, mas nami gali abiyang kaginigug mga si Jesus Christ ara sa aton tigi pusoon. Kag ang tagsa-tagsa ka mga tumloo will grow and bear fruit. May kalinong at the same time secured. kag sa iyang paghari will culminate in perfect peace. Abiyan kag ginigugma. So diri naton makita nga ang kalibutan nagalungsang peace, ang lasting peace. Kag abiyan kag ginigugma akon ihambal sa imo, makita lamang ini sa kay Jesus Christ. Amo ina nga sa before kita magpangamuyo, basi bala wala ka pa sang relasyon sa iya. Bato na si Jesus Christ kay amo ining makahatag sang matutuod nga kalinong. Tuohi siya nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, kag alagara siya sa imo bugos nga kabuhi. Kay ang kamatuoran abiyan kag ginigugma, siya lang gid ang makahatag sini. Wala na sang iban. So manami nga pahari una ton si Jesus Christ sa aton tigipusoon. Kay siya amo ang buhi, gamhanan, makatilingala nga Dios bisan pa sa paghatag sang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon kung pahari una ton siya sa aton tagipusoon. Magapray kita. Father God, salamat gid nga amo kasi na nga Dios namon. Mahigugmaon ka, matarong ka. Kagkaibalogig kami, Amay, nga wala iya sa may nakulang sa imo. That is why, sa sining time, nagapangabaygi ko nga ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod. Sa tagsa-tagsa sa amon, ilabi na gid ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Thank you for this morning. Salamat gid sa DCMR Missions Radio, Santiago Isabela. Salamat sa imong grace, ang imong guidance. Ilabi na gid, Amay, nga langit noon sa tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon, ilabi na gid sa paghimuno nimo. Kabalo kami Ginoo nga kun wala ka, wala gid kami sang sarang mahimo. Salamat man Ginoo sa DYFA FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Salamat Ginoo sa ang protection during sang 6.0 magnitude Ginoong earthquake sang kagapon sa Monday. Salamat Ginoo nga ikaw gid nagtipig, nagpakamaayo kag ikaw gid ang nagupod. Amo man sa DXKI, your friendly voice Ginoo sa 1062 Coronadal. Salamat sa imong padayon nga pagupod bila ilabi na gid Ginoo sa mga faithful prayer partners kag iban pa Ginoo nga nagasuport Amay nga langit noon. That is why padayon kami nga naga pangamuyo ilabi na gid Amay nga langit noon sa DZIM Our Missions Radio Santiago Isabela sa padayon nga pag labot namon nila Ginoo sang PM Radio. Salamat kay Lord sang jutay na lang na lalabuton tungod kay nahimunan ang mga kinahanglanon, ang katunga. Salamat kay Ginoo nga ikaw padayon gid nga nagahimuno. Nagapray man kami Ginoo sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Sumbong man sang 1116 DXAS, your community radio sa Sambuanga. Labi na gid ang kaalam, ang paghimuno sa kinanglanon. Kagabay pa nga, ikaw man mag-bless Ginoo sa mga contractor. Labi na gid ang pag-identify sa isa ka most suitable nga location for the studio relocation. Kag nag-pray kami Ginoo. Bisan pa ang ila Ginoo provision sa vehicle. Kaga subong man ang support Ginoo sang station operations. Amo ni na ginapangayo sa imo Lord kay balugig ko na kun wala ikaw, wala gid kami sang sarang mahimo. We pray also Father sang FEBC mobile apps. Salamat Ginoo sang imo padayon nga paghimuno. Kag salamat Ginoo sang pag-increase Ginoo sa mga listeners. Kabay pa nga ikaw gid ang padayon nga magahimuno sang kinanglanon. Kag kabay pa nga ikaw gid ang magaupod sa tagsa-tagsa Ginoo ka personal. Nagapray man kami Ginoo sang FABC 78 anniversary. Nagapray kami Ginoo sang imo nga pag-guide, sang imo nga paghimuno. Ilabi na gid sa team kag labisan pa amay nga langit sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Amo man padayang ginapray Ginoo ang 702 DZAS agapay ng sambayanan, ang 98.7 DZFE the master stats Ginoo, ang subong man ng 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago, ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon, ang tagsa-tagsa Ginoo ka staff, taga ang program Ginoo kabay pa nga ikaw gid Ginoo ang magapakamaayo, magaupod, and pangabay gid na kon Lord nga updan mo sila bisan pa sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. And I am praying nga imugid grasya bugay mangin sa ila kag bisan pa man Ginoo ang K104.3 DWAY FM Legazpi Albay sang additional staff Ginoo mag-serve Ginoo with the same heart, passion and calling for the Lord. Nagapray man kami Ginoo sang strength, sang good health, ang renewed energy for all the staff amay nga langit nun, especially sang team kag subong man ang straight Ginoo nga duties due to limited manpower. Nagapray kami Ginoo nga ang imo Ginoo gid pagsunod, ang imo nga pagsustain ilamin na gid sa tagsa kabuluhaton Ginoo amay nga langit nun. Padayon man namon nga ginapray ang 1233 DYVS the sweet voice of salvation diri gina sa Bacolod. Ikaw mag-guide, ilabi na gin sa pag-prepare sang FABC digitalization direction, ang sound judgment in budget deliberations, ang provision Ginoo, ilabi na gin sa additional program supplies, ang guidance Ginoo in securing a new radio studio's location, direction and clarity for programming development. Nag-apply mo kami Ginoo sang app 987 DYFR FM, life-changing Cebu. Nag-pray kami for more faithful and committed donors to continue supporting the ministry. Amo man ang DYFE, FM, o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban, ang safety Ginoo broadcast, equipment, especially the antenna Ginoo after the 6 magnitude Ginoo ng earthquake. Kabay pa nga ikaw gid ang mag-protect. Nag-pray kami Ginoo sa coming 8-year anniversary. Pray namon Ginoo ang provision, ang participation of donors, ang partners, ang volunteers, maayong alawas gid Ginoo. Kaya kabay pa nga ang imo guidance sa tagsa-tagsa ka preparation, ikaw gid Ginoo ang mag-provide. And padayon kami nga nag-pray Father God, bisan pa ang imo nga pag-upod sa preparation Ginoo sa digitalization direction amay nga langit nun. Padayon man naman nga gina-pray amay ang 1116 DXAS your community radio. Nag-pray kami Ginoo sang increase Ginoo sang local support kag bisan pa man amay sang effective across the Samba Sulta community program. Kabay pa nga madamo sa makakilala, makabaton sa imo nila Ginoo kag personal nga manunwas. Nag-pray man kami Ginoo sa 103.3 the new J DXGL FM Ginoo, your positive choice sa Cagayan de Oro. The upcoming Ginoo nga 28th anniversary this August, provide Ginoo ang kinanglanon. And also, Father God, ikaw ang maghatag strength, protection, healing for staff. And some Ginoo are currently experiencing colds and coughs. And also sa 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Kabay pang ang imo grasya, ang imo pagimuno sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon, ikaw Ginoo ang magapakamayon. We pray Father sang donors kag bisan pa magino partners to support both radio and digital platforms. Ikaw gid ang magapakamahayo Lord. Padayon man namon nga ginatugyan ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Ginoo sa Cotabato. Kabay pa nga ang wisdom bisan pa man ginong programming with the predominantly Muslim context for faithful partners context Ginoo and donors kag bisan pa man amay nga langit ng good health sang staff, volunteers, provision kag nagapray kami Ginoo sang transmitter issue involving loss of power. Kabay pa nga ikaw gid Ginoo magaupod. Padayon man namon nga ginapray ang 1062 DXKI your friendly voice sa Coronadal. Kabay pa nga updan mo kag pakamayon mo Ginoo ang smooth nga operations and for the protection Ginoo of our equipment. Ikaw gid ang magapakamayon. Nagapray man kami amay sang agricultural nga damage Ginoo from Mayon volcano. Naglabot na inis ang 13.2 million affecting 228 farmers over 100 hectares of farmland and causing losses in rice, crops and livestock, you know. Nag-pray kami Ginoo ang Department of Agriculture sa sining damage. Kabay pa nga may mga hindi lang sila mag-assess, Ginoo. Kundi continue ka nga mag-bless sa ila nga mangin may inisyatibo sila Ginoo sa pagbulig. Ilabinigid amay nga langit noon sa affected ng mga farmers, kagabay pangahimunan mo man ang ilatag sa tagsa ka mga kinanglanon. Nag-apray man kami Ginoo sa Middle East, Ginoo nga conflict. US, Iran, kagabay pa nga, ikaw gid ang magaprotect sa mga katauhan dito. Ilabinigid Ginoo ang Hezbollah, kag sa Israel, and subuman Ginoo nagapray kami nga bantayan mo gid, updan mo gid Ginoo ang tagsa-tagsa, tipigan mo especially Ginoo in Sudan where there is much destruction and loss of life. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo kag ikaw gid ang magabless amo man sa SAF, sa UAE kag iban pa Ginoo nga mga places amay nga langit noon. Amon ini ginasalig kag ginatugyan kay kabalo kami Ginoo nga kawudlay sinikon kami lang kay hindi kami kasarang without your help. Kitao lamang kami. Salamat gid Lord nga this morning nakapangamuyo kami, sabta kami. Bless ang tanan nga nagaprogram ang families ang 1233 DOVS diri sa Bakulod. Ang tanan nga nagapamati karon nga aga ikaw gid ang magapakamayo, magaupod kag magahimuno sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Salamat, salamat gid, sabta kami Lord in Jesus name. Amen. Madamo gid salamat tabyan sa inyo nga pagupod. Ining inyo kubos nga lagad Pastor Bits diri sa Galicia Baptist Church Incorporated nagasiling. May God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Amen sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Ginatiguluhan niya to the work. Ukon mga budlay kita. Kag amo ini ang pagpanghangkat para sa imo, kag subungman para sa akon. Kita nga mga Kristohanon, ginatubos kita sang aton Ginoo, agod nga mangin manugbuhat kita sang maayo nga mga binuhatan. Kaga ang kamatuoran dira nga makita naton amo nga ikaw kag ako galamiton kita sang aton nga Ginoo. Agod nga paagi sa aton nga mga binuhatan ang mga katawan nga sa palibot naton ila makilala ang Diyos nga ginalagad naton kag subong man may ara dako nga kahiginan nga makatuo sila sa kay Kristo bilang ila nga manluluwas. Amo ina nga kun aton ilang taon sa Biblia, ikaw kag ako, ginhalintulad kita bilang isa kakapawa. Kay ano dira ang ginambala sa Biblia sa aton, "Let your light so shine before men that they may see your good works." Ara na no, maayo nga binuhatan sa ano nga tirutuyo, agod nga mahimaya nila ang aton nga amay nga yara sa langit. So, amo ini ang tinutuyo nga ikaw kag ako gin tubos kita sang aton Ginoo kay may ginaman siya nga tinutuyo plano kag amo ini nga manugbuhat kita sang iya maayo nga binuhatan. Amo ina ang mensahe sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, 10, kag subong man nga ikaw kag ako ginahangkat nga mangin manog pangabudlay kita sa ulubasan sang aton nga Ginoo. To the work. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag sa ginsaysay sa aton diri sa nagligad nga ining aton diri subong nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Kung ang palibot naton wala sing kausayan o kung magamo masami apektado kita apang ang katahom kay kun lang taon naton sa Biblia hindi kita dapat magpaulipon. Hindi kita dapat magpakontrolar sang kinagamo sa sini nga kalibutan. Kung hindi ang aton niya nga pananaw yara sa aton Ginoo sa Kristo, kaga nga magulat kita sang iya nga mando, laygay, kagtudlo para sa aton. Kag ang katahom kay ang Biblia may madamo sang mga pagtulunan na tuhoy sini. Kag sa nagligad nga pagtuon naton ang una nga laygay nga makita naton sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan makasarang ikaw kag makasarang ako nga magpakalinong. We need to be calm. Amo ina ang natun-an naton. Now ikadua nga aton nga natun-an, in a world of chaos we need to be diligent. Dapat mangin maukod kita. Imbis nga may kahadlok, dapat may kaisog kita sa pagpangalagad nga may kaukod. Kag sa siniyang pagtuon naton, bag-o naman, no? Kag napasad ini sa Efeso Kapitulo 6. We need to be helpful. Dapat mangin mabinuligon kita sa kalibutan nga hindi naton mapaktan. Dugadugay galain, kag wala sing kasiguruhan ang aton nga pag-asawahay, ang aton nga negosyo, ang aton nga pangitan-an, bisan pa ang politika, pangginahom sang aton nga kalibutan, hindi lamang sa aton pungsod. Makita nato nga wala gid sing kapaturan, wala gid sa anuman nga butang nga makambal kita nga permanente nga amuning aton saligan. Luwas sa aton nga Ginoo. Kag sa tunga sini ang aton Ginoo naghatag sa dako nga laygay sa aton. We need to be helpful. Mangin mabinuligon kita. Kaya nga aman, ara na yung duna sa taho, no?
kung ang panahon hindi mapaktan, masami ano ang nagakatabo sa tao. Ginauna niya ang iya nga kogalingon, kag ang iya nga panimalay. Ti makambal kita, normal gina iya nga una-una natun kay iloy amay kita sang aton nga panimalay. Pero labaw pagidra, amuning aton pagatunaan karon, no? Kung kaisa, kung hindi apaktan ang pangabuhi kag nagalala nga nagalala, may mga tao nga magambal nga mo sini. Wala na niya kilala-kilala. Mansig-mansig na lang ni. Wala na ni abyan-abyan, wala na ni migo-migo. Mansig-mansig na ni. To each his own. Diba? Amo na kung kaisa ang nagasulod niya. Kag nagadalagan sa panguna-una sang tao. Kag amasubo pagidri kung kaisa, nga bisan hindi iya kuhaon niya. Anong but sinunsina? Kawaton niya. Kay nga aman, para sa iya nga pagpangawat, makatagina sing kasiguruhan sa iya kuhulingon ukon sa iya nga pamilya. Prong pamangkot, ano iya ang ginatudlo sang Biblia sa aton? Sa aton nga natunan, kag sa aton nga napamanandungan, ipahayag naton ang aton gugma sa isa kag isa. Paano ina? Ang iniya gugma, this is a selfless, sacrificial kind of love. And that kind of love will define us. It will make us distinct from other people in this world. Iniya klase sa gugma. Amo niya kung aton niya ngalang taon, ang aton diri nga pagbulig, ang isa kabutang nga ginambal sa Biblia sa aton, nga dapat ang pundasyon, ang puno sini, amo ang ginatawag naton, gugma naton. Gugma naton sa Diyos, kagtungod may dako kita ang gugma sa Diyos, may gugma man kita sa aton, isig ka pareho, kag sa aton man, nga kaugalingon. No? So, amo sini. So, ano ba't silingon? Magambal kita helpful. Inang pulong bilang mabinuligon. Ti, sunuya sa iban nga mga commentaries kag sa mga akon man niya natun ano, amo inikono ang aton nga pagpakita sa paghatag sang solusyon sa mga problema o kon sa pagpatunga sa mga kinagamo kag subong man ang paghatag sing balor bili sa kabuhi sang iban nga tawo kag ang ini nga butang mahimo naton ini paagi sa pagbatsyag sang ilaman ginabatsyag kag subong man may ara nga eagerness handom sa pagsugata sa sina nga mga pagpanghangkat nga ginatubang nila. So basically, magambal kita gali. Help. Bulig. Unagid. Amo ini ang pagpahayag naton sa pagsulbar sa problema nga ginatubang sa ang sina nga persona. Ikadua, sa pagpatunga sa mga konflikto nga iya nga na-experiensyahan kag subong man sa paghatag naton sang bili sang iya nga kabuhi. Kung kaisa ining problem solving nga ginatawag, no? Daw isa ni kabutang kung kaisa balang hindi gid naton matagan sing pagtamod kay nga aman ang aton paunan ako isa nga ti may problema ka, may problema man ko nga abuligan ta ka kay wala ka man ginigabulig sa akon. Pero kung lang taon naton, Galatians chapter 6. Actually, ining aton nga pagatunan as tagid ini sa versikulo 10. Diri naton makita nga ikaw kag ako, solusyon kita, bahin kita sang sabat, sang problema, sang aton isig kapareho. Ikaduwa, managing conflicts. Ang pangabuhi relasyon. Kamagambal kita relasyon, may ara gid nga kinagamo. May ara gid nga mga pagpanghangkat nga ginatubang. Kati relasyon mo, no? Amo gid na. Kag ang katatlo diri,
ang paghatag naton balor sa iban nga tawo. May baluan mo kuno sa bata kung ginapakamahal niya ang iya ginikanan. Sa tion nga magtigulang ang iya ginikanan, ano ang iya ginahimo? Dra nimo may baluan kung ginapakamahalagid man ang iya nga ginikanan. Sa magulutod kuno, may baluan mo kung ginapakamahal sang utod niya ang iya man nga utod. Paano? Sa tion kuno nga magtungaay na, magpartidahay na sang mga irhinsya, panulublion. Ti anong ba't silang sina? Relationship. Amunay ka-importante ang relasyon. Ti amu ini ang makita na tondri. May mga problema, may mga konflikto, kaga may mga relasyon nga napiktuhan. Suno, yes, Galatians chapter 6, 1 to 10. And we are there in the midst to help, resolve, manage, and at the same time, offer our help. So, ari, Galatians chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Tiko lang taon na to ng ininga din na lang sa kusulatan, may ginlaragway diri na tuhoy sa isa katumuluo. Kag ininga tumuluo, kinanglanon bulig. Kag ikaw kag ako, dapat magbulig kita. Ano ini nga tumuluo? He is the sinning brother. Utod na ton sa Ginoo nga nagpakasala. Kag anong aton diri ngay muon ang ginambal sa Biblia sa aton?

na gatuan mo nga bag-o, wala gina problema, may ara man na problema. Kay nibaluan naton nga ang simbahan, it is not only a society of saints, but also school for sinners. Indi lang ni siya katiling bansang mga matarong kag subungman, mga Diyusnon nga katawhan, nga sa pagkamatuod, madamo sa matarong kag Diyusnon dira. Sa piyakabahin, iskulahan mani, bultuan man ini, sang ginatawag naton makasasala nga mga katawhan. So ano ba't silingon sini? May mga problema gid kay madamo sa makasasala kag tanan-tanan actually makasasala man. So ano ang butang diri nga makita naton? Amo ini may isa ka manugbali bala. Kun may simbahan nga maghambal nga wala sing problema, indi na kuno simbahan, langit na na. Sakto no? Ang duog nga wala sing problema, isa gid lang ang ginrian sa Dios. Didto pila kadlaw sa ginrian sa Dios kay wala na sing sala. Apang samtang ari kita diri kag ang ini nga kalibutan ginagamhan sang kaaway, may mga problema, may mga pagtilaw, may mga pagpangangkat gid. Kang katahom diri kay ikaw kag ako, may ara kita katungdanan sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala kag amo ini ang pagpasag-uli sa ila. So, anong ginambal diri sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Brethren, mga kauturan, kung ang isa ka tawo masapwan sa among paglapas, if a man be overtaken in a fault. Now, suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, ining pulong nga gingamit diri sa aton, overtaken in a fault, na sapwan sa bisan anong paglapas. Ining tawo gali, suno sa nagatuon sini, indi niya hungod nga magpakasala. Kay ang pulong gingamit diri sa Biblia sa aton, inabla na kadalinas siya, no? Nakadalinas siya. So, hindi niya nahungod, nahulog siya sa pagpakasala. No? Amo ining paglarawan diri ni Pablo sa sininga tawo diri. No? Kag sa iya nga pagpakasala, nadakpan siya, nakitaan siya. Hindi niya hungod, nahimo niya ining butang, karon ano ang aton nga pagahimuon? Ang hambal sa Biblia sa aton diri, isa gilang kabutang, ipasag-uli naton siya. Ang masubo kay may mga kauturan kita ng kaisa, no? Nga kung may nadiskubrihan sila nga hindi maayo. Mga sala sa kabuhi sang iyaman isig kapariyo nga tumuluo, utod niya sa Ginoo, ano ang nagakatabo? Daw nalipay pa, no? O kung nanamian siya nga mabantala niya sa iban ang ining kasaypanan. Pero kung lang taon naton sa Biblia, nagambal ang Biblia sa aton nga samtang ginahimo naton ining butang, magandam kita. Kay nga man, tam-an kadelikado ang bugal. Tam-an kadelikado ang pagkamakasasala naton. Nga kung hindi kita magandam, basi kun ang anuman nga butang nga gin pahayag naton, amo man ina ang butang nga mahimo naton. Amo na ka importante ang ini nga dinalan sang kasulatan nga ginhambal sang Biblia sa aton. That's why ining pulong diri nga trespass, this is a slip, something that he did not deliberately or intend to do, apang nakadalinas siya, napaslawan siya. Walay sa payan nga ginagwardyahan niya man iya kagulingon nga hindi magpakasala, pero natabuan gid kung sa aton pa nakapangita gid lusot ang kaaway nga mahulog ang ini nga utod naton sa Ginoo sa pagpakasala. Kag tungod sini anong aton himuon, hindi naton siya pagkundinahon kun hindi aton siya ipasag-uli sa espiritu sang kalulo. Kung sa bagay, no, kung

gambal kita bala church discipline. Total amuman ini isa man ini sa mga dinalan nga pwede naton magamit sa church discipline. Ano gid ang purpose sa church discipline? Nga di ginadisiplina naton ang aton utod sa Ginoo sa sulod sang aton iglesia. The purpose of this is not to get rid of the person, but rather to restore the person. Hindi ni agud gali masikway naton siya o kon masipa ta siya pagwa sa simbahan. Kun hindi nga mapasag-uli naton siya. Amo na nga kulang taon naton diri sa Biblia, himuon naton ini sa Espiritu sang kalulu. Amo inang kamatuoran diri nga makita naton. Kay nga man, sa ginambal na kun alandaman gid ini. Amo na nga kun aton nilang taon, sino ang pidi makapasag-uli ang mga espirituhanon nga mga tumuluo, mga hamtong nga mga tumuluo. So amo ini ang ginlarawan diri, no? Sa sini nga dinalan sa kasulatan, ini nga tawo tumuluo. Ini nga tawo kabahin sang iglesia. Ini nga tawo wala niya ginungod nga magpakasala. Apang nahulog siya sa pagpakasala. Kag sa iya nga pagpakasala, may posibilidad nga narilisar niya nga sala galing ginubran niya, kag nahuya siya, kag ayan nagtalikod siya, nagpalayo sa simbahan. Ukon ang ini nga tawo sa kadako sang iya nga kahuya, nagipos lang siya, wala man sa may gintuaran, nagpadayon lang siya sa pagpanimbahon. Apang yara sa iya ang ina nga kabugatan. Di wala takabalo kung ano gid. Apang may nakakita, may nakadiskubre, may nakasaksi sang sina nga sala. So anong ang himuon diri? Sa ginambal sa Biblia sa ton, we need to restore that person. Karon ang pamangkot. Di ko nagambal si Pablo sa aton sa mga tumuluo nga hindi nila hungod nga magpakasala. Di ano naman niya? Sa tumuluo nga hungod gid, nagpakasala. Kag amasubo pagid kay walay sa payan niya ni baluan nila nga sa laina nga butang, nagpadayon sa gyapon sa pagpakasala. Nagkabuhi sa sala, hindi lamang duwa ka semana, kundi duwa na katuig nga nagligad. Anong ato niya himuon sina? Ang kamatuoran diri gid nga makita naton ni Mosini. Kun ini nga butang himuon naton sa indi hungod nga nagpakasala, ano pagid ayhan ang nesesidad, ang kinanglanon nga himuon naton ang ini nga butang sa utod naton nga hungod nga nagpakasala. Ang muning kamatuoran diri gili nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Isa lang kabutang ang mabili nakon sa aton tunga subong. Aton lamang ini padayunon sa madason, pero amo ini ang kamatuoran nga gusto nakon i butang sa aton pangunana subong. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton isig kapareho, ila binigid sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala. Hungod man o kung hindi, may katungdanan kita sa ila. Paano ini nagpanugod? Sano ini magpanugod? Sa tion niya may baluan naton, sugod kita pangamuyo. Ngang Ginoo magpangikot sa ikabuhi, pagsubong man na siya mismo mangin mapinaubuson si ako galingon nga iya makilalang iya sala, admitaron niya kag iya tubangon ang konsekwensya sa sina nga butang nga nahimo niya sa tubangan sa ato niya Ginoo. Sa madasa naman ni broadcast ininyabyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayon nga adlaw mga kauturan, talupang doon natin bala ini ang Nehemias Kapitulo 6, versikulo 4, tuntum sa 4, nga nagasiling. Verse 1, now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall and that there was no bridge left therein. Though at that time I have not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, come, let us meet together in some one of the villages. Kita ay kita sa isa ka doog. In the plain of Uno, but they thought to do me mischief. Sa verse 3, sa Nehemiah chapter 6, and I sent messenger unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease? Well, whilst I leave it and come down to you. Verse 4, yet they sent unto me four times after this sort, and I answered them after the same manner. Now, amunibla ang budlay sa compromise, kahit itungod amun inisling niya, I sent messenger unto them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease? Whilst I leave it and come down to you? Now, inibala ang danger or the perils of compromise. Nga makita nato diri si Nehemias, kag ang mga builders nag-atubang sa madamo ng mga obstacles as they sought to nga magkita nato halin sa verse ang pag verse chapter 5 sa Nehemias, naghimo sila halin sa 1 2 3 kag 4 hasta sa 5. Makita nato dirang istorya sang natikap nato gani ina sang mga nagdiligan nga mga binulan ang pagpatindog sang wall in Jerusalem. Kag ayhan may mga obstacles nga nakita nila diri nga makumpleto ang pader nga ini. Damo sila natubang sa mga threat bala, no? May mga pabahog sa lokal lang sa ila dira nga duog. Ayhan may mga tao nga mga gusto pagpasuhol nga sila ayhan patyon, or iban ayhan gusto sila yung magprevent sang prosperidad sa Jerusalem. No, kaangay-angay man pala sa aton ng mga duog. No, ang mabatian mong kisa sa balita nga nagpatindog na sa isang building da, sa iyada nga kung senador man siya, kung congressman man siya, sa iyada nga pidap-pidap na. Di, ya, tindog na siya, prudako man ang yakupit. No, batian nato nila. Kaya di sa una sa Old Testament times, nagkakalatabo man ini. So that's why, gin-confront nila ang problema sa ginatawag naton ang ila problem, mga extremes. Gin-confront nila ang problema sa mga ayhan eternal dissension, ayhan mga discord among sa mga Hudiyo, sa mga Israelinhon. In both cases, diri nakita naton mga kauturan sa Nehemias kapitulo 6, no? Si Nehemiah was able nga natipigan niya bala ang mga katawhan, or ayhan nga to on track kag padayon ka lang, yara ka lang dira, padayon lang kagyapon sa pagtrabaho despite sa mga threat, despite sa mga tao nga gusto magprevent sa trabaho mo. Kung sa aton pabla nga sige, halang da iya because iya na sa Ginoo luyag, kag iya na sa Ginoo trabaho, trabaho lang, pahambala lang da sila iya. Amo na makita na to. Now, sa kapitulo 6 nga ini sa Nehemias, may lain kita diri nga nakita sa pagtuon naton ini sa mga naligligad. Ini ang kapitulo 6 sa Nehemias, sa Nehemiah, with the walls ayahan ang pader, dali na lang matapos. Apang ang mga oposisyon, no, labi na gid karon na timpo sang politika. Ang oposisyon gusto magtuis ini, gusto magtwist ini. Apang talapang dabala diri ang manginalamon bala nga approach ni Himaya. Nga si Himaya diri ya to nya silinya ayan may approach diri nya silinya i-compromise naton ang leadership ni Himayas. Ni Himiya. And make common cause with the enemy. Mga kuturan, amoy nino, the sin or the perils or the danger of compromise. Kung si Satanas, mga kauturan, hindi makadestroy sang aton iglesia from without through persecution, kung si Satanas hindi makaguba sang aton iglesia pinaagi sa mga persecution nga himuon niya, he will try to destroy it from within. Pinaagi sa discord. Dira mismo sa mga membro, sa mga kauturan, ayhan, ihimuan niya na iya-idea nga makuha niya. Nga maguba iya ang inyong iglesia, maguba ang inyong kanami sa relationship sa isa ka isa. Kagsang makita niya, and when this fail, the next approach is to get the church to compromise its doctrine. Kung mapilyor pag sinabi nga may discord, may mga problema within, hindi sila mano sa persecution. Kung hindi iya makuha sina, kung mapaslaw pa siya sini, gusto iya gyapon, halita ng iglesia, pinaagi sa pagkompromiso. I-compromise mo ang jutay mo ang doktrina, ha? Islan mo abi ang doktrina mo. Ha? Sa amo lang ito tal, dabo pa man ang naming doktrina nga para sa imo. Ayan, gusto ya tanawon kag upangan ang moral purity. Kag ang moral purity, kun ara na amo ina ang magapa weak, ang magapaluya sa pagka-epektibo sang iglesia. Kada mo mga kuturan, tanawa bla karon, pwede na ya sa iban nga mga duog, pwede na kapakasal ang agi kag agi. Pwede na kakasal ang tumboy kag tumboy. Ang homosexual, ang lesbian, pwede na. Same-sex marriage yung ginambal nila. Di madula ina ang epektibo sa iglesia naton. May isa man niya, kita yung naibaluan, nga pila kabilog mo yung people, sila niya, matrial marriage lang taanay, mamlib-in lang taanay, ito yung mga ginikanan, do okay lang man niya. Ito, inday bata pa ka mo, hindi lang ka mo anay magpakasal. And yet, they continue worshiping in our churches today. Kag ina mga kauturan nga mga bagay nagapakompromiso hindi lamang sa doktrina or indoctrinal kundi sa moral purity. Kag amo ina ang nagaluya ang aton iglesia sa pagka-epektibo sina. Ini ang mga pastor nato ng aton mga lagad may mga means ina sila, may mga remedyo ina sila kuntani. Galing nga ang kisa mga ginikanan, amo pa ang nagatabon nga nakaibalo sila nga sa iyop ini. Pau mga kauturan, amo ini karon ang aton nga nakita, the sin of compromise, the perils of compromise, the dangers of compromise. Kag nagadula ina ang pagka-epektibo sa iglesia kun ang moral purity naton nagaluya na. Kag sa sini nga kapitulo mga kauturan, hindi lamang sa nagliligad nag-focus kita sa wall building, sa building sa wall. Apang sa sining kapitulo, we must learn. Kag i-focus naton ang aton painuhino kag pangunauna sa ginatawag naton that when we compromise by lowering our doctrinal and moral standards to cooperate with the enemies of God, kag ang maayong balita, we do so to our own danger. We do so to our own perils. Magkompromiso man kita sini. Mga kauturan, tanawa bala karon ang mga asosasyon, ang aton nga mga grupo, ang aton nga mga fellowship. Siling kita nga ang
2: hindi na siya pwede makakuan sini, makahiwat, makahimo sini, nga hindi na siya pwede makapakig-impon sa sila nga mga katawan. Masiling ang iba niya, baloka, may standard ang aton asosasyon. Ah, pagkatapos na sorong tuig, pwede naman kay man ang nag-upod kag ang amigo niya, naging kontra mo naman. Di ano ini nga klase standard ang aton man? Ang problema naton, labi na gitsa aton asosasyon karon, nagapamati ka mo, you know what I mean? Ini ba na ang sala sang pagka-inconsistent, the sin of inconsistency? No, kaangailan na sang peril of compromise eh. Ginbasa naton kayo na, ang Nehemiah kapitulo 6 versikulo 1 tudtop sa 4. Sa 4. Nakita na kun direkta kun ay mo gidyabla kun taunon mo nga do outline non mo ini. Ang plot diri of the adversaries. Makita naton ang schema, ang estilo bla sang mga kaaway, sang kaaway. Tanawa bla the progress in building. Okay na. Nakita nila ganami ang pagtinaad sang syudad, ang pagtinaad sang munisipyo, ang pagtinaad sang isa ka simbahan. Nakita nila ang progreso nga bo kanami no, kanami sang ilaluti, kanami sang ilalokal, kanami sang ila building, may progreso gid. Ah, mga kauturan, ginanotisyahan, inanoted na sang mga kaaway. Ah, kita naton mga kauturan, nga dali na lang matapos so. Natapos na ang ilang nga proyekto ho, kanami gin. Sa case din ni Maya, walls was already done. Kag wala gid sang diferensya. Only na lang ang wala na ang ila na lang himuon, wala na lang butanga na lang nila pertahan. Ha? They were made of mga kulturan, nagibo sila. Nya mahimo ta sang pertahan nga amo ini. Ati ginagibo sila, nagpahibo si Nehemiah sang pirtahan nga made of wood, ginkuberan ina sang metal to prevent them from being burned in a siege. Kay may siege mo, may pag-atake sang mga kaaway mo, gusto sa mga kaaway halitan, gusto nila sunugon. Now, very close to having a protected city, kay ang mga katawhan diri kag ang posibilidad sa pagtugas ang ginatawag naton creation sang nya halitan ta ini pinaagi sa economic and spiritual influence sa iban nga mga rehiyon. Di ko kisa mo ini may progreso, kun may progreso gani ang aton iglesia nagaprogress, ang iban nga mga ang kaaway hindi na nalipay. Pero kay kung isa ang ginagamit pa sang yawa, may mga sa within, may mga discord kag ang iban ara man amo na ginawag word naton barang nga hisa. So ang progress sang building katahom, apang in every progress may mga tao gidiya nga indi na namian nga ikaw magprogreso. Amo na kahoy nagapamunga, kun ang kahoy may bunga, ginapungkoy na, ginasingit na, ginakuha na kay gusto nila kwaon kag kaunon. At tapang sa versikulo 2, basahon ko pala sa inyo, the Sanballat and the Gesim sent unto me, saying, come, let us meet together in some of the villages in the plain of Uno. But they thought to do mischief. Ano ang nakita natin dire? Ang proposal sang mga kaaway niya, nakatabla, istorya tabla, makantot na sa isa kaduog. Ang mga kaaway dire, wala na sila sa kung ano pang mga options nga nabilin sa ila. All attempts. Damo lang ang mga attempts nga untato nila ang pagpatindog sa building. Damo lang ang mga attempts nga gusto nila mapaslaw ini. Something must be done. Sila nga kung hindi sila madala sa if we cannot win them, join them. Kung hindi natin, hindi, kung sa Tagalog pa, kung hindi tayo madala sa dasalan, sa santong dasalan, igagawin natin sa hindi maganda eh. Doon din mga kauturan makita nato, something must be done. Sili niya, imuun natin ini proyekto. Kinanglan, pauntato natin ini. Labi na gin, hindi natin sila pagpusugtan nga maghimo sila sang pirtahan. Kaya kung may pirtahan na ina, kung may gate na daw budlay na sa aton ang magpenetrate sa sulod, kinanglan, we will do something out of it to stop the work. at all times, at all cost. Mga kauturan, grabe ang mocking, grabe ang ginamak sila, ginayubit sila, grabe ang threat sa ila, atakihon sila, ginaatake sila, apang they failed. Apang siling nila, himuon tapirin now, they go after siling niya, gusto nila, itanawo naman, kaghalitan si Nehemias, ang leader, Nehemiah himself. Mga kauturan, ang ila pa una-una, if they can get Nehemiah to let down his guard and compromise his standard, they have a chance of stopping the project. Apang wala sila maka-penetrate kay si Nehemiah nagatulok sa Ginoo kaginhimo niya ang luyag niya. Sini niya, let us met together. Grabe nga plot, no? Grabe nga ploy. Apang si Nehemiah wala gidya naningkoy, wala gid siya nagsunod sa trap sa ngyawa. Gani mga Kristohanon, amo man ina ang imo kag akon himuon kung kita nag-aalagad kag nagsunod sa Dios. Sa gihapon ining inyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga aga sa itong mga pinalangga at kapalamatik sa liwat. Welcome naman sa itong programa, Karis sa Kapawa sa Niaga. Magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoong atong gintiguluhan, Victory Secured on the Cross. No? Kaya makita nato ini sa Colossians chapter 2 verse 10 to 15. No? Kaya sa last two weeks, no? Or Wednesdays, suguran nato ini. No? So the word of the cross is not just a message, but the very power of God unto our victory. No? So, ini nag-refer sa gospel, no? Nga ginawali, no? Ginatudlo, ginapalinto naton sa iba nga tao, no? Or sa kalibutan, sa sina maangkon masangtanan, no? Ang kadalagan pagi sa kay Kristo Jesus, no? Pagtuon naton, kag pagkilala sa iya, subong maluluwas kag Ginoo sang aton kabuyo. So, Colossians chapter 2 verses 10 to 15 reveals the completeness of all believers in Christ and the victory secured through His death. No? So, amon ang kamatuoran dira, no? Amon ang kabugusan sang sininga passage. Kaya gaman ang atong i-deal, no? Sa atong pagtuon sang sininga passage man. No? So, the cross was not a defeat but a battlefield where Christ won a decisive and eternal victory. No? Amo na ang cross, no? Hindi na siya defeat ang kamatayon sa ngaton niya Ginoo, hindi ka perdihan. On the battleground wherein ang ngaton niya Ginoo nag-angkon sa isa ka decisive, no? Kaya eternal victory nga ginatawag, no? So wala siyang nakapirdi sa iya, no? Ang iya ginhimo sa cross nagdala sa kadalagan, hindi lamang sa Ginoo kundi sa aton man yung katawhan niya, no? Nga nagtuo sa iya subong maluluwas kay Ginoo sa iyang kabuhi. Now, no, last two weeks ago, no, una nakita naton is victory in completion in Christ, no. So nangin kompleto kita, no, ang tanan nga naging guba sang sala sa aton gin kayo or gin kompleto sang ni Kristo dito sa cross, no. So, muna ka nami, no? Muna sa verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, no? So, ang righteousness nga nadula naton sa tiyon nga nagpakasala kita, gin-restore ni Kristo Jesus, aton nga just standing, kag holy standing sa tubangan sa Ginoo, inatanan nadula sa tiyon nagpakasala kita. Pero sa tiyon niya, gintuuhan natin sa Kristo Jesus, subong maluluwas kay Ginoo sa itong yakaboy. At that very moment, nangin kompleto kita sa tubangan sa Ginoo. Ganun, restore na sang Diyos sa aton, kaya nangin complete kita pagi kay Kristo Jesus. No? Kadwa, not only victory and completion in Christ, but victory and spiritual transformation. No? Makita natin sa verses 11 and 12. No? In whom sinya also, ye are circumcised, with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. No? So, mga utod mabiyan, kamatuuran, no? Na-transform kita, no? Ang transformation naton, nagsugod iya sa sulod, sa spirituhanon nga bahin, no? Ina nagapahayag sa aton gid nga sa aton spiritual standing man sa tubangan sa Dios. Not only nga gin-restore kita sa aton righteous, just, and holy standing sa tubangan sa Dios, we may nangin complete kita, but also ang old nature naton, ang sinful nature ginkuha, no, sa aton. Amo na sa niya, putting away of sinigri the body of the sins of the flesh, no. Kaya gamon ang ginatawag naton spiritual circumcision, no? Gamon na sila ang ginatawag ni Paul diri nga spiritual circumcision, ang pagkuha sa aton old nature or sinful nature nga ginatawag ni refers old identity naton, no, nga ginlansang di upod kay Kristo Jesus, ginlubong kag nabanhaw upod sa iya, no? Kaya gamon na kanami sa aton transformation kung hindi ang sa tubangan sang Dios, hindi lang kita no makita subong daan ukon ang wala pa sang ang old ni ang daan naton nga identity, no. Hindi naga makita niya sa aton ang bag-o naton nga identity, bag-o nga personality sa tubangan sang Dios, so ay nasang sala o ay nasang inosente na kag worthy nga magatubang sa iya, no. Tungod na restore na kita sa old sa aton nga original nga position or sanding, no, base sa design sa Dios, wherein we were created according to His image, no? So na restore kita dira ang image sa Dios nga nadula sa aton sa tion nga nakasala kita, gin restore sang Ginoo, no. Tungod sina we are qualified, we are worthy to stand in His presence. So, now, sa ningaga, magkatok kita sa ikatatlo nga bahin na rin. Naghambal naman sa forgiveness of victory and the forgiveness of sins. No? There is a 13 and 14. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the to His cross. No? So tanan naton mga utod mga byan, ining verse or mga verses nagatudlo, no? Singanli, before Christ we were dead in sins, guilty before God and condemned by the law, no? So ang kasuguan tungod na kasala kita sa tubangan sang Dios, no, tungod sang kasuguan patay kita sa tubangan sang Ginoo, hindi kita qualified, no, sa pagatubang sa Ginoo, no, kay paagi sa law na naibaluan nato ng sala, no, kay paagi man sa law na condemnan kita, no, kag tungod sina, no, guilty kita, no, before sa tuba or sa tubangan sang Dios naton. But through the cross, we are quickened or made alive, forgiven all trespasses, and the heart and the handwriting of ordinances, or that is nearly the record of all our debts or sins, was erased. No, ang tanan-tanan niya kasuguan, no, kibalo kita ang kasuguan maayo gina, no, pero nag-stand against ina sa aton, no. Kaya every time nakasala kita, no, ano yara dra ang checklist, no, kung kasuguan daw mo sina, no, do checklist na sang Dios nga si kwan amo nakasala ni, no, sa tion nga gintuhan naton si Kristo Jesus ang ina nga ordinances kaangay sang listahan sang tanan-tanan naton yung mga sala ginlansang upod sa kay Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo. Kaya tungod sina, no, kanami bla sininga passage nga kung tanaw naton nagatudlo gid sang aton complete forgiveness nga ginatawag, na no? We are quickened or made alive, no, kaganami kay gin emphasize gid ni Paul bala siling drao hath He quickened together with Him, no, ina nga praise dumdumo naton nga nabuhi kita. Not because kay basta lang yun buhay kita, kundi nabuhi kita with, ang konblang word niya, together with Him, or na. But sa lingon, na buhay kita, na banhaw kita sa gikan sa kamatayon, spiritual death nga ginatawag, tungod kay may relasyon kita, upod kita kay Kristo Jesus, na. Hindi pwede nga nabanhaw kita, nga wala kita relasyon sa iya, hindi pwede nga nabanhaw kita, nga wala kita pagtuo sa iya, na. Hindi niya pwede matabo. So, ang kamaturan, no, we are quickened together with Him. No? That means we resulta ina, no? Na manhaw kita gikan sa pagkamatayon upod sa iya tungod sa aton relationship sa iya, being his our Lord and personal Savior, no? In ganamo kita sa mga verses nga makita diri, no? Concerning God bless ang aton forgiveness, no? Siling diri sa John chapter 1 verse 29, sa the next day John saith Jesus coming unto him and saith, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Now dira naton makita nga maturan nga tinutuyo sang Ginoo nga nagkarisa sa kalibutan ang amo ang pagkuha sang aton mga sala, no? Kuhaon niya tanan-tanan naton yung mga sala, ang sala sang kalibutan, no? Even sa Acts kondera, no? Dress Acts chapter 38 verses 13 verse 38 and 39, be it known unto you therefore men and brethren that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. So dira naton makita sa ning verse, no, ang forgiveness of sins. Yan emphasize man ni Paul, no? Pagilang gid sa kay Kristo, kay Jesus Christ nga ginawali sang nila, no? Sa mga apostles, kag selling address sa verse 39, and by him all that believe are justified from all things, no? Ay klaro man, no, ang kamatuoran nga tanan nga nagtuo sa iyagin pakamatarong sa tanan-tanan nila nga mga sala, no? Ang word nga all things dira nagrefer sa tanan nga sins, no, wherein a person is justified, no? So gin justified kita, gin pakamatarong kita, no, ang tanan nga mga sala nga nahimo naton sa against sa Dios, against sa tao, no, sa tanan-tanan naton nga mga sala, inatanan gin panas, no? Amo nang word nga forgiveness, no, erased, no? Totally erased, completely, no, wala sang kun ano pang natago or backup file, no, ng Dios, no. Once nga gin patawad ya kita, tanan-tanan naton yung mga sala, gin kuha na niya, no. Kag Ephesians chapter 1 verse 7 kay Colossians chapter 1 verse 14, no, daw halos magpalarios na sila, no. In whom we have redemption through his blood, forgiveness of sins according to the riches of his grace, no. Ini siyang verse makita nato, no, and sa Colossians sa muma, no, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Ang aton redemption, no, ina ang pagtubos ng Kristo Jesus, pagbayad niya sang aton mga sala, ginbayaran niya kita, no, gintubos niya dito kita dito sa cross, ginbayaran niya ang aton mga sala, no. Kaya paagi siya dugo, no, nangko naton ang kapatawaran sa tanan-tanan naton yung mga sala. Muna ka nami, no, ang security naton not on our works, no, hindi sa aton mga binuhatan kundi ara sa aton pagtuo kay Kristo, pagsalig sa iya sang bugo subong maluluwas kay Ginoo sang aton mga kabuhi, no. In Hebrews chapter 9 verse 22 dira makita naton sing, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission, no. Ang purging, no, that means nagapakita sang ang gahom sang dugo ng Kristo Jesus sa pagtinlo sa aton o pagpurge sa aton sang aton mga sala according to the law, no. Kaya ang law man nag-prescribe or nag-demand, no, sang bayad sang salati natural ka matayon, no, kaya napagigid, no. Kaya wala sang tao nga or na, no, ang demand sang salagid ka matayon. Kaya gamo na, no, pagi sa dugo, mapatay kita, no, kuhaon ng dugo sa aton. Kaya gamo na, no, this, na nga dugo ang magbuhi sa aton, no. Kay Kristo muna, no, ang pagkuha sa pag-ula niya sa iya dugo dito sa cross ang Kalbaryo, hindi lamang ito nagkuha sa iya kamatayo, no, sa paghalad niya sa iya kabuhi, natubangan sa Ginoo, nagbayad man niya ito sa dugo, sa, I mean, nagbayad man niya ito nga dugo sa tanan-tanan naton yung mga sala, no, sa tubangan sa Ginoo. So, without shedding of blood is no remission, no. Kaya gimana, no, ang necessity or kinanglanon sa dugo ng Kristo Jesus. Na kung hindi yan to na doon na ula sa cross, wala sang kapatawaran sang aton mga sala. No? Lastly, no, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? Gamuna, no? Kung ikumpisan natin niya kita makasasala, kakilalahon nga kinanlan natin si Jesus, kilalahon siya nga maluluwas kay Ginoo sa atong kabuhi. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? Gamuna, no? Ini nga verse ka namin yun sinin, no? Kaya kung tanong naton, this is a powerful image for every accusation, every sin, every violation of God's law was nailed niya to the cross. No? Ang mga security naton, mga utod, mga biyan, no? Yara lang ginasandig sa dugo ng Kristo Jesus kag wala na sa iban pa. No? Ang mga kung ginsaligan naton, gintuuhan sa si Kristo Jesus, subong manuluwas kag Ginoo sa atong kabuhi, we are no longer under condemnation. No? We are, at tanantana naton yung mga sala, was concealed completely. No? All our debts, no? Atong mga kautangan, sala sa tubangan sa Diyos, no? And there is no charge, no, or accusation against us nga nabilin batok sa aton, no? So victory comes as we embrace God's full forgiveness, no? Kaya gamon ang realidad naton makita, no, ang bugos ang pagpatawad sa Dios sa aton kag tungod sina, no, ang nangkon naton ang kadalagan. No? Saliwat, masanag ang boss ng blood sa Kristo aton iwag ng Kristo kapawa inyo kubos ng lagad Pastor Frank Tingson nagasaling. Manamang inyo salamat sa pagpamati kay may agas ng inyong matanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
5: Ang nahauna nga libro ni Samuel, chapter 24. Wala pagpatya ni David si Saul. Sang pagbalik ni Saul halin sa pagpakig-away sa mga Filistinhon, ginsugiran siya nga didto si David sa kamingawan sang En-Gedi. Gani, nagpili siya sang 3,000 katawo halin sa bilog nga Israel kag naglakat sa pagpangita kay David kag sa iya mga tinawo malapit sa kabatuhan nga ginatiniran sang talunon nga mga kanding. Nakaabot si Saul sa turel sang mga karnero sa higad sang dalan. Nga sa diin may kuweba didto. Nagsulod si Saul sa kuweba sa pagpamuson. Didto gali sa sulod nga parte sang kuweba, nagapanago si David kag ang iya mga tinawo. Nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya. Amo na gid ini ang tion nga ginsiling sang Ginoo nga igatugyan niya sa imo ang imo kaaway. Kag bahala ka kun ano ang imo gusto nga himuon sa iya. Dayon hinay-hinay nga nagpalapit si David kay Saul, kaginutod niya ang punta sang bayo ni Saul, nga wala niya mabatyagi. Pero pagkatapos sadto, ginkonsensya si David sa iya nga pagutod sang punta sang bayo ni Saul. Nagsiling siya sa iya mga tinawo. Kabay pa nga indi magtugot ang Ginoo nga maghimo ako sing malain sa akon agalon. Ang ginpili sang Ginoo nga maghari. Sa sining ginhambal ni David, ginsabdong niya ang iya mga tinawo. Kagwala niya sila pagtuguti nga salakayon si Saul. Naghalin si Saul sa kuweba kag naglakat. Dayo nagwa si David sa kuweba kag gintawag si Saul. Mahal nga hari, sang magbalikid si Saul, nagluhod si David bilang pagtahod sa iya. Nagsiling dayon si David kay Saul. Ngaa nagapati ka sa mga tawo, nga nagasiling sa imo, nga nagatinguha ako sa pagpatay sa imo. Nakita mo mismo subong adlaw kung paano kagintugyan sang Ginoo sa akon didto sa sulod sang kuweba. Ginsilingan ako sang iban ko nga mga tinawo nga patyon ka. Pero wala ko ikaw pagpatya. Nagsiling ako sa ila nga indi ko pag-anhon ang akon agalon tungod kay ginpili siya sang Ginoo nga maghari. Amay, tanawa ang parte sang imo bayo nga akon ginauyatan. Ginutod ko ang punta sang imo bayo, pero wala ko ikaw pagpatya. Nagapamatuod ini nga wala ako sing tuyo sa paghalit sa imo o kon sa pagrebelde sa imo. Wala ako nakasala sa imo, pero ginatinguhaan mo ako nga patyon. Kabay pa nga ang Ginoo amo ang magahukom sa aton nga duha. Kagkabay pa nga balusan niya ikaw sa imo malain nga ginahimo sa akon. Pero ako indi gid magano sa imo. Pareho sang hulubaton nga nagasiling. Ang malain lang nga tawo ang nagahimo sang malain. Gani indi gid ako magano sa imo. Ikaw nga hari sang Israel, nagahingabot gid sa akon. Ngaa, sino gid bala ako? Pareho man lang ako sa patay nga ido o konbitik. Kabay pa nga ang Ginoo amo ang magahukom sa aton kag magdesisyon kung sino ang may sala sa aton nga duha. Kabay pa nga talupang don niya ako kag apinan kag luwason sa imo mga kamot. Pagkatapos hambal ni David, nagsiling si Saul. Ikaw gid bala ina David, anak ko? Kag naghibi siya sing tudo. Nagsiling pagid siya. Mas matarong kasang sa akon. Gintratar ko ikaw sing malain, pero ako gintratar mo sing maayo. Ginpakita mo sa akon, subong nga adlaw ang imo kaayo. Gintugyan ako sang Ginoo sa imo, pero wala mo ako pagpatya. Ang iba niya, kun makita nila ang ila kaaway, wala nila ini ginapabayan nga makapalagyo. Kabay pangabalusan ka sang Ginoo sa kaayo nga ginpakita mo sa akon subong adlaw. Nahibaluan ko nga manginhari kagid. Kag ang ginharian sang Israel mangin mabakod sa imo paggahom. Karon, magsumpa ka sa akon sa ngalan sang Ginoo nga indi mo pagpamatyon ang akon mga kaliwat para indi madula ang ngalan sang akon pamilya. Gani nagsumpa si David kay Saul. Dayon nagpuli si Saul, pero si Davidya kag ang iya mga tinawo nagbalik sa ila palanaguan. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 25. Si David, si Nabal, kag si Abigail. Karon, napatay si Samuel. Kag ang tanan nga Israelinhon nagtipon kag nagpangasubo sa iya. Ginlubong nila siya sa iya banwa sa Rama. Pagkatapos sadto, nagsaylo si David sa kamingawan sang Maon. Didto sa Maon, may isa katawo nga manggaranon gid, nga may duta sa Carmel. May 1,000 siya kakanding, kag 3,000 kakarnero, nga iya ginapaguntingan sa Carmel. Ang iya ngalan, amo si Nabal, nga halin sa kaliwat ni Caleb. Kag ang iya asawa, amo si Abigail. Maalam kagwapa si Abigail, pero si Nabal iya, dali mangakig kag malain sing batasan. Karon, sang didto si David sa kamingawan, nabalitaan niya nga nagapagunting si Nabal sang iya mga karnero. Gani, nagpadala siya sang napulo katawo sa Carmel. Ginsugo niya sila nga ihambal ini nga mensahe kay Nabal. Kamusta? Kabay pa nga maangkon mo ang malawig nga kabuhi. Kagkabay pa nga maayo ang imo kahimtangan. Kag ang kahimtangan sang imo bilog nga panimalay, kag sang tanan nga ara sa imo. Nakabalita ako nga nagapagunting ka sang imo mga karnero. Sang kaupod namon ang imo mga manugbantay sang karnero sa Carmel, wala namon sila pagpintasi. Kag wala sing may nadula sa ila. Pamangkutabala sila. Kag sugiran kanila. Karon, nagapangabay ako nga pakitaan mo sang kaayo ang akon mga tinawo. Kay piyesta man subong. Kabiga ako nga imo anak kag ang akon mga sulugoon nga imo mga sulugoon. hatagi kami sang bisan ano nga gusto mo ihatag sa amon. Gani, pag-abot sang mga tinawon ni David kay Nabal, ginhambal nila ang mensahe ni David. Dayon, naghulat sila. Siling ni Nabal sa mga tinawon ni David. Sinubala ining si David nga anak ni Jesse. Subong nga mga inadlaw, madamo nga sulugoon ang nagapalagyo sa ila amo. Nga aihatag ko sa inyo ang akon tinapay kag tubig kag ang karne sang sapat nga akon ginpaihaw para sa mga manuggunting sang akon mga karnero. Wala gani ako kahibalo kun sa diin ka mo naghalin. Nagbalik ang mga tinawo ni David kag ginsugid nila sa iya ang ginsiling ni Nabal. Dayo nagsiling si David sa iya mga tinawo. Itaklos ang inyo mga espada. Gani, gintaklos nila ang ila mga espada. Kag amuman ang ginhimo ni David. Mga 400 katawo ang nagupod kay David. Nagpabilin ang 200 sa pagbantay sang mga kargamento. Karon, ang isa sa mga sulugoon ni Nabal, nagsiling kay Abigail, nga asawa ni Nabal. Nagpadala diri si David sang mga mensahero halin sa kamingawan. Kag nagpangamusta pa sila kay Nabal, nga amon amo. Pero gininsulto lang niya sila. Maayo gid ato nga mga tawo sa amon. Wala nila kami pag-anha. Kag sa bilog nga tiempo nga didto kami sa uma, malapit sa ila, wala gid sang may nadula sa amon. Ginproteksyonan nila kami adlaw gabi sang nagabantay kami sang mga karnero. Karon, maghuna-huna ka kung ano ang imo mahimo. Tungod kay mag-aabot ang katalagman sa imo bana kag sa iya bilog nga panimalay. Puwerte sa iya kalaot. Gani, wala gid sing may mangahas nga magistorya sa iya. Wala na mag-usik sang tiempo si Abigail. Nagpakuha siya sing 200 kabilog nga tinapay, duha kasuludlan nga panit nga puno sang bino, 5 kaginihaw nga karnero, mga 1 kasako nga sinanlag nga uyas, 100 kahakop sang pasas, kag 200 kahakop sang binulad nga higos. Dayon, ginpakarga niya ini sa mga dangki. Kaginsilingan ang iya mga sulugoon. Mag-una ka mo, masunod lang ako sa inyo. Pero wala niya ginsugiran ang iya bana nga si Nabal. Samtang nagasakay si Abigail sa iya dangki, kag nagapaliko sa kilid sang bukid, nakita niya nga nagapadulong si David kag ang iya mga tinawo pakadto sa iya. Wala palang dugay nga nagsiling si David. Wala sing pulos ang pagbantay ko sang mga pagkabutang ni Nabal sa kamingawan para wala sing may madula. Ang kaayo nga ginpakita ko sa iya, ginbalusan niya sang kalain. Kabay pa, nga silutan ako sang Dios sing puwerte gid kun indi ko maubos pamatay hasta sa aga ang tanan nga lalaki nga sakop niya. Sang makita ni Abigail si David, nagdali-dali siya panaog sa iya dangki kag nagluhod kay David bilang pagtahod sa iya. Nagsiling siya, "Palihog sir, pamatii ako. Ako na lang ang basula. Kabay nga indi mo pagsapakon ang malain nga si Nabal. Bagay gid sa iya ang iya ngalan nga Nabal. Nga ang buot silingon buang-buang. Sir, ako ya, wala gid makakita sa mga tawo nga imo ginpadala. Karon, ginpunggan ka sang Ginoo sa pagbalos kag sa pagpamatay. Ginasumpa ko sa buhi nga Ginoo kag sa imo, nga kabay pa nga ang imo mga kaaway kag ang tanan nga gusto maghalit sa imo. Mangin pareho ang ila dangatan kay Nabal. Kun mahimo sir, batuna ini nga mga regalo nga akon gindala sa imo. Kag ihatag sa imo mga tinawo. Palihog, patawara ako sa akon mga kakulangan. Sigurado gid nga pahariun ka sang Ginoo kag ang imo mga kaliwat. Tungod nga nagapakig-away ka para sa iya. Kabay pa nga wala sing malain nga matabo sa imo samtang nagakabuhi ka. Bisan may maglagas sa pagpatay sa imo, tipigan ka gihapon sang Ginoo nga imo Dios, pareho sa tawo nga nagatipig sa malahalon nga butang. Pero ang imo mga kaaway, ipanglabyog pareho sang paglabyog sang isa ka tawo sang bato. Kun matuman na ang tanan nga maayo nga mga butang nga gin promesa sang Ginoo sa imo, kag manginhari ka na sang Israel, indi ka pagkonsensyahon, tungod nga wala ka nagbalos, kag nagpamatay, nga wala sing kabangdanan. Kag kun pa ka maayuhon ka sang Ginoo, palihog, indi ako pagkalimti. Nagsiling si David kay Abigail, dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagpadala sa imo subong adlaw, sa pagpakigkita sa akon. Salamat sa Dios, sa imo maayo nga panghuna-huna, kag sa pagpugong sa akon sa pagbalos, kag pagpamatay sa sining adlaw. Kun wala ka nagdali-dali sa pagpakigkita sa akon, wala kun tani sing may nabilin nga buhi sa mga tinawo ni Nabal pagkaaga. Kay amo ina ang akon ginsumpa sa buhi nga Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagpugong sa akon sa paghimo sang malain sa imo. Ginbato ni David ang mga regalo ni Abigail kag

nagsugod baya nga kanami nga hari unta si King Saul. Nakita na kun ang pagka mapainubuson man sa iya ko galingon. Kaysa nagpangayo na ginmansang hari ang Israel, niya pariyo sa mga pungsod sa amon palibot, gintugutan sila sang Ginoo. Nga ang plano tani sang Ginoo, ginatawagin ang theocracy. Nga ang Diyos iyang magamando sa ila, paagi sa mga tigulang dito, sang mga tribo, ukon paagi sa mga judges ka mga profeta. But they claim for a king. Kagang Ginoo nagtugot sang ilang pagreklamo. Sang pag-anoint sa kay King Saul, nagpanago pa ini siya. Hindi siya gusto nga expose dahil nang iya kaugalingon sa mga katawhan sang Israel. Sa tribo, by the way, siya sang Benjamin, ang pinakagamay nga tribo. Apang, sang gintundaan sang Ginoo si Samuel, niya nagpanago siya dito sa mga dala nilang mga bagay. Kagpagtindog ni King Saul, mataas siya inkumparar mo sa ordinaryo ng mga Israelinhon. Kagwapo siya. So nagsinggit na ang mga tao, ngayari na ang ilang hari. Nadra na akong makita bala ang kanami tani nga pagsugod, ang pagpaubos, kagsubong man ang kaisog. Sang ginanoint na siya nga subong hari. Ang balaan ng Espiritu nagpanghikot sa iya kag nagtugob ang kaisog sa bagay nga nagdala siya sang kadalagan. Apang diri sa 1 Samuel chapter 15, abyan akon. Ang Ginoo naghimo sang isa kasugo para sa iya, nga timalusan ining mga amalik nun, na ano ini nga mga tao. Mga pagano ini, nga wala sing kahadlok sa Diyos. Kabalo ka mo kung anong krimen nga ilagin himo nila sini? Sang pagwa sang mga Israelinhon, gikan sa Ehipto, pakadto sa dutang saad. Nagaparade sila of course dito sa disyerto. Ang ginhimo sining mga Amalekites, amo ang pagsulong sang mga Israelites. Kag dito sila layon sa mga likod-likod, ang mga tigulang, ang mga balatianon, ang mga maluya, ang mga kabataan, amutong sagi nila iya pamatay. Wala sila sang kahadlok sa Diyos. Now dumdumo ninyo utod na kon, nga ang inaway sa unaya, hindi lang kay silinga labanay abis ang espada o kung lutusay sa mga soldado, kundi ini nagareflect man sang kabaskugon o kung pagkamatuod sang Diyos sang sinangapungsod. Hindi bala? Sa madamo nga mga bisis, kadamo sa mga soldado nga kaaway sang Israel ang nag-undermine sa ila. Tungod kadyutay sa ila, kagang ila armaments, hindi pa kumplito. Apang ang Ginoo nagdala sa madamo nga mga bisis sang indi maesplikar nga dalagko nga mga kadalagan sang ilang mga soldado. Amo na abyan ang presensya sang Israel sa tunga chimpo nga nagatanaw ining mga Amalekites nagatudlo sa ila sang gahom sang Dios. Imagine nyo na bala kung daw ano kagamhanan ang Egypt sa tunga chimpo. Apang ang Ginoo nag kuha sang pila niya kalibu-libo nga mga katawhan. Ginpatabok sa mapula nga dagat pagkadto dito sa Kanaan. Wala ini matalupangdan sa mga Amalek noon. Ikaduha, ang presensya sang Israel naghambal man di lamang sang gahom sang Diyos kundi grasya sang Diyos. Wala gyapo nila ini matalupangdan. Nga ni isa kalugas sang binhi wala nagtanom ang Israel for 40 years dito sa disyerto. Apang ang Ginoo nag-supply sang tubi nilang ilimnon, kagsang mana nilang akalanon, nagtipig sa ila sa sulod sang 40 katuig. Wala gid kabantay utod ining mga Amalekites. Kagatapusan, akon diri maobserbaran nga ang presensya sang Israel sa palibot sining mga pagano nga mga pungsod nagahambal sang kaluoy sang Ginoo. Gahom, grasya, kagaluoy. Nga nakasiling ako nga kaluoy. Tungod kay grabe ang pagdaog-daog sa ila sang mga Iptuhanon, 400 years malawig nga mga tinuig. Sobra lang sila, si tinta ang naglambot ninto. Kag pagkatapos nagmuad sila, kag nagwa nga isa ka gamhanan nga pungsod. Nagtuaw sila sa Ginoo tungod sang pagdaog-daog sa ila, sang pag-isklabo kag pagsakit sa ila.
naluoy ang Ginoo, ginpamatian ang ilang pagtuaw, kaginkuha sila sang Ginoo gikan sa mapait nga kahimtangan, pakadto sa kahilwayan kagduta nga ginsaad ang Kanaan. Amun abyan ti wala ini matalupangdan sang mga Amalekites. Ang ilay ginahimo, ginaambusan nila didto ang mga maluya, mga senior citizen kun sa aton pa, mga balatianon nga aton nagid sa pinakaulihi sang kabun sang mga katawhan sang Ginoo. Kag amutong sagi nila pamatay, wala sila sing kahadlok sa Ginoo. Wala nila natalupangdan ang kaluoy kag ang grasya sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Nag-akto sila yung mga mapintas kag nagapakita sang ila hindi lamang pagkamatinuuhon kundi kaakig kag pagbato sa Diyos mismo. Amo na abyan nga nagsiling diri ang Ginoo sa kay Samuel pakadto sa kay King Saul, hukman ko ining mga Amaleknon kag ikaw King Saul kag ang mga katawhan sang Israel, mga soldado specialmente, ang gamiton ko sa paghukom sa ila. Ubuson mo sila, sapat kag mga tao. Masiling ka pastor, nga aamo sining pamaagi sang Ginoo. Ginhambal ko na sa inyo ang pila ka mga rason. They have no fear of God sa ila nga kasing-kasing. They have that cruelty sa ila nga tagipusoon. And by this time, mga utod, in a positive sense, makita nato niya nga ang Ginoo, Diyos siya sang hustisya, Diyos siya sang pagkamatarong, hindi niya mapiyungan ang sala sang tao, kundi sukto niya ini sa iya talaksan, sa iya standard, kagang tao, magabayad. Ang muna abiyan, nga kung i-connect na ni Bala sa New Testament, siling sang pulong sang Ginoo, Romans 6:23, kay ang bayad sang sala, kamatayon. Nga apang ang bunayag nga dulot sang Diyos, kinabuhi nga walay katapusan, makita lamang kay Kristo Jesus. Amen. Amo ni siya utod. Wala matalupangdan sa mga tao that God is holy and God is just and He will impose His perfect justice and judgment upon sinful people. Amo na abyan kung maghisgot bala kita sang sala, hindi nyo ginapagtiaw-tiawan. Nga aman, ang Ginoo sa iya himpit nga talaksan magapanukot gid sa aton. But nevertheless, mga uton, ang pasalamatan ta mo ini. Sa aton pagkamakasasala, hindi lamang nga natawo kita sa sala ni Adan kag ni Eva. Nagpili sang pagpakasala kag naghimo man sang sala. Salamat kita nga initanan ginpas-an ni Ginoong Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Siling sang pulong kaginkuha niya ang aton mga sala sa iya mismo kaugalingon nga lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Ginbayran ini ang kamatayon aton. Kagpaagi sa pagpaagay sa iya hamili nga dugo, ang syado kahigko tanga sala, siling sampulong sang Diyos, pwede ini mahugasan nga mangin maputi kag mabaton kita sa tubangan sang Diyos. Abyan respond bala ikaw. Tuuhi si Ginoong Jesus bilang tagpasan sang imo sala, nagbayad sa konsekwensya sini kag imo manuluwas. Agda siya sa imo tagipusoon. Amen. Kag agdahon mo siya subong. Sa punto nga hindi kita kabalo kun san o kita mapatay. Nang katapusan diri nga hunahuna nga gusto nakon nga i-hammer sa aton Panginoino sa sining adlaw amo ini. Dumdumunta nga ang sala nagahalit man sa iban. I for one nagadibati gani sa akon ko galingon. Ano man niya ang labot sa mga kabataan sining mga Amaleknon nga pati sila nadalahig sang paghukom sang Ginoo? Muna bala mga uton ko gisa, hindi kita makahango papang ang Diyos ay himpit nga pagpanghikot. Wala siya nagakasayop. Amen. So ang leksyon nagabot sa akon tagipusoon kaghuptan ta ini. Utod, abyan likawanta ang pagpakasala kay hindi natun sulusuluhon ang mga konsekwensya sini. Amen. Isipan nyo bala. Kung may isa ka ba na nga magluib sa asawa, sinong nag-antos? Hindi lamang ang iyang asawa nag-antos, hindi lamang ang third party nag-antos, pati kabataan nag-antos. Kag mismo inang ba na nga nagapakasala? Amo man sa asawa. Kung magaluib siya, hindi lamang nga siya
nagabatsyag sang feeling sang guilt? Iya ba na apektado subong isak sila kalawa sa kasal kag subong man ang ila panimalay nagaantos man? O abyan, amo ini, ang resulta sang sala kung kaisa nga kalamidad sa kinabuhi sang tao o kung isa kaminuro kag pungsod, nagalamita. Bisan pa sang mga tao nga direktamente wala labot sini. Kita nyo nalang ginaabyan. Amuna, na sa aton panag-unsubong sa ginawali ang pulong, itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Hinulsuli ang imo sala. Kasi ang Ginoo mag-extend sang pagpakamaayo sa isa katawo, kagini nga tao magadala sang pagpakamaayo sa iya panimalay. Kagang bugay sang Ginoo magadala sang pagpakamaayo sina nga panimalay pakadto sa komunidad, pakadto sa madamo ng mga katawhan. Amen. Umuna sa bagay ang panawag sa aton nga mga Kristohano, asin sang kalibutan, kapawa sang kalibutan. Amen. Well, supunan naton ini mga utod. 1 Samuel chapter 15, magkabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Magapaalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kagkaupod ninyo sa gihapon, ang pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ining programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church, punsang inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Aldrin Arroz nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Diyos nun kag spirituhan nun nga kamatuuran sa siniiyang station, DYVS kag subong man sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in sa 1233, maayogid nga adlaw, ang Diyos magapakamaayo sa inyo. Alright, ginatamyaw na ton sang malipayon ang aton iya nga mga biyahidor, no? Ilabi na gid sa may mga salakyan nga nakatsunin ang inyo nga mga radio sa 1233, mayugid nga adlaw sa inyo, mangina safe ang pagbiyahi sa gihapon. Kag subong man sa aton nga mga listeners sa pila ka mga isla, padayon kita nga nagatamyaw sa inyo, stay tuned sa DYVS, kagang ginuugid magapakamaayo sa inyo, no? Dira sa may panay, so good morning dira sa inyo, ang Diyos sa gihapon ang mga magatatap sa inyo, ilabi na gidira iya sa panimalay ni Pastor Mike, ni Ma'am Grace, kagang ginuugid magapakamaayo sa inyo, no? Kag subong man dira sa Gimaras, mga listeners naton, ang Diyos magapakamaayo sa inyo. Ilabi na gid sa karon, nagapatigayon dira iya sa 3 hours camp, no? So enjoy kamo kag ang Ginoo gid maga pakamaayo gid dira sa inyo. Kag subong man ang diri sa Negros, so padayon nga maga tune in sa DYVS kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo, kag subong man ang iniyo dira nga tagsa ka panimalay, no, nga maka-experience sa gihapon sang pagkamatutom sang Dios. Ilabi na gid dira iya sa banwa sang kawayan, good morning dira sa inyo. Kag subong man ang diri sa maya ilog, no, kag ang Ginoo gid maga hatag sa gihapon sang tuman nga kusog sa inyo. Kag subong man ang diri sa may Pontevedra. So God bless dira sa inyo tanan-tanan kag sa tanan nga mga kabanwahanan nga malabutan sang aton nga signal nga nakatsunin ang inyo nga mga transistor radio sa 1233 station, kay magapamalandong kita sang pulong sang Dios. Ang Dios gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan upod sang aton iya nga mga staff kag personnel sang DYFS. Good morning, Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan, no? Alright, sa sining aga, magapamalandong kita sang pulong sang Dios nga diri naton iya masapuan kag mabasahan sa Salmo 112, no? Amo ning ginsiling sang pulong sang Dios. Siling niya, bulahan ang tao nga nagatahod sa Ginoo kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Siling niya, mangin mainuswago ng iya mga anak, kag ang iya mga kaliwat sang mga tao nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Dios. Kabay nga ang Dios magapakamaayo gid sini magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom. Dalayahon ikaw sa sini nga tion nga nagtugot sa amon nga padayon kami nga maga hatag sang imo mensahe paagi Ginoo sa sini iya nga station na DYVS nga magalabot sa tagsa kapanimalay nga ang ilang mga transistor radio nakatunin sa 1233 sa ngamon pangamuyo Ginoo nga tagaan mo sila sang spirit of understanding kag subong man ang imong servant nga ginagamit, tagaan mo man siya sang heavenly wisdom. Agod nga paagi sini may mga listeners kami Ginoong maka-insyendi at the same time makapadayon sa ilang pag-alagad sa imo, kag sa iban pa nga wala nakapatigayon sa ilang kaangtanan sa imo, ikaw Ginoong magabulig sa ila, kag sa pag-workout man sa Holy Spirit, sila Ginoong makadangat sa kaluwasan, kag may kagayunan pa nga makapangalagad sa imo. Iyaman sila, kag iyaman man ang imong servant, subong man ikaw mag-aaman man sa sining station sa gihapon. Sa imo na mo nini ginasali, ginampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Diyos kag manluluwas kabay pa. Alright, so nagapasalamat kita no nga gintun-an nato niya sang nagligad nga bulahan ang tawo nga nagasalig sa Diyos, no? But sa sininga, gaamo naman niya nga ito nga pagatunan, bulan ang tao nga nagatuman. No? Sa pulong sang Diyos o kung nagatahod sa Diyos, amuni ang aton karon iya nga pagahatagan sang pagtuon. Blessed is the obedient man. Di kabalo kita nga ang pulong nga blessed sa ling naton sang nagligad, ginbalik-balik ni siya sa 302, no? Kabisis, kung imuya basahon ang Biblia from Genesis to Revelation. But sa lingon, may 302 siya, no? Katinaga, nga imo dira iya mabasakan sa kabugusan sang Bible ang word nga blessed. Di kabalo kita no nga ang word nga blessed siling nato naga-describe ina siya siling niya sang divine favor. Amo to ang gina-explain ko sa inyo sang nagligad. Divine favor siling niya holy. Kag siling niya masapuan ang isa ka tawo nga nangin malipayon. Kag sa sina, naga-enjoy siya sang grasya sang Dios. May iya siya nga kalinungan sa piyak sang ginasiling nga circumstances, no? But sa sininga tiyo, nagapasalamat kita nga may kagayunan kita sa karon, no? Nga ang isa ka tawo nga nangin matinumanon siya, siling niya amuni. Bulahan siya, that is why ginbasa naton ang Psalm 112, no? Nga kung aton inaya i-explore gid ang Psalm 112, makita naton ang ginasiling karakter sang isa ka tawo nga nangin na masinulundon. Kag aton man masapuan ang iyang kabuhi. Kag subong man nagaunod sang ginasiling blessing, no? Especially ang isa ka tawo nga nangin matinumanon. Kay siya nangin matinahuron sa Dios, kag amuna no ang function sang Psalm 112 nga aton diri iyang matun-an, masapuan, no? Kay kun aton tun-an mga inigugma before sang Psalm 112, ang Psalm 111 nagahambal man dira sang ginasiling detailing attribute sang Dios subong nga nagapakayag o kung nagapakita kung ano man ang kinaugali sang Dios nga amo ang sarang sang tao nga iya paga tumanon o kung pagatahuron na butsulingon ang Psalm 111 ara dira ang detalye sang attribute sang Dios while ang Psalm 112 naga-reflect ina no sa pila ka mga kinaugali sang tawo nga siya nangin Dios nun. Amo na nga ginbasa ko sa inyo ang verse 1 kag verse 2 sang Psalm 112 na. Kay siling naton, blessed is the obedient man. Bulahan ang tawo nga nangin masinulundon. Nan. Di ka namin gali, no? Kay ang Psalm 112, nagapahayag ina sang isa kakabuhi, sang isa katawo nga Diyos nun, nga amo ini ang nagaunod sang iya nga kabuhi, gikan sa 111 sa kaundan sang pagpamatuod sang kinaugali sang matuod-tuod kagamhanan nga Dios nan titungod nga ikaw nangin masinaligon kag amo ini karon ang resulta sang imo nga pagka matinumanon. Now ari sa verses 1 to 4 una nga makit-an naton ang karakter sang isa ka kamasiling naton masinulun don nga klase sang tawo. Nan siling niya, bulan ang tawo nga nagatawod kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo, mangin mainuswagon ang iya mga anak, kay ang iya mga kaliwat, siling niya, nagakabuhi sing husto, pakamaayuhon sang Diyos. Magamanggaranon ang iya pamilya, kag ang iya kaayod, dumdumon hasta sano. Bisan sa kadulom, may kasanag gihapon para sa tawo nga nagakabuhi sing husto, maluloyon siya, mabinalakon siya, kag matarong. Amo ni ang una nga makit-an naton diri sa Psalm 112 sa isa ka tawo nga nangin matinumanon siya, no? Nagahambal ini siling naton the character of the obedient man, no? Kagsa sini nga kinaugali sang isa ka tawo nga nangin matinumanon, nangin masinulundon siya sa Dios paagi sa pulong aton mabasahan. Una-una nga masapuan naton sa karakter sang isa ka obedient person, una-una gid amo ang ginansiling fearing the Lord. No? Di amo gali ni ang aton iya nga makitaan. Ara gali iya sa isa ka kinaugali sang isa ka Diyos nun nga tao nga nanginyara sa iya ang pagka masinulundon. No? Di amo ni gali ang una nga makita naton. Yes, nangin mapainubuson siya, pero lain pagidya kung masapuan siya nga nangin matinahuron siya sa Dios kag iyagid nga gina-imitate ang kabuhi kung ano ang Diyos. Na, siling naton mga inigugma, masapuan siya iya, but profoundly siling naton ara sa iya ang ginasiling reverence owe to God. Nan, makit-an naton tungod nga siya nangin ano, nangin matinahaon, may pagrespeto siya una-una gid sa Dios nga buhi, sa Dios nga gamanan nga amo ang naghatag sa iya sang kabuhi. Sa tun pa mga inigugma amo ni, fearing the Lord, it is the foundation of a godly life. Na amo gali na abyan ang aton iyang masapuan, no? Sa isa ka kinaugali, sang isang ka Diyos nun nga tao nga nangin masinulundon siya, na ang iya nga kabuhi, ang iya nga Christian life, no? Ang iya sina nga foundation, among nga may kahadlok siya sa Dios, among nga may ara sa iya pag-respect sa Ginoo. But silingon, ara sa iya ang pagsimba sa Dios. Amuna siling naton iya ang aton nga pagkilala sa isa ka tawo nga nangin matinumanon siya, no? Tikon ikaw tawo nga nagakilala ka nga may Dios ka, may imo ka nga kaangtanan kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, or else ikaw sa nagapamati sa sini nga aga nga wala pa sang kaangtanan sa Dios, ginapalabot ko sa imo nga nami gid nga iplaster mo sang maayo ang imo kabuhi sa matuod-tuod kag eksakto nga kamatuoran nga ikaw nagakilala nga may Dios ka man nga ginkilala sa kabuhi nimo, no? Kay ang tanan siling nato nagapati nga may Dios. O hindi ang tanan nagbutang sang pagtuo kay Ginoong Hesus. Kaya ang siling ni Ginoong Hesus, wala sa makadangat sa amay kung hindi paagi sa iya. Yes, kapati kaayhan nga may Diyos. Pero kung wala ka sang matuod-tuod nga kaangtanan kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, sa aton pa mga inigugma, hindi ikaw ang siling naton ginkilala sang Diyos nga nangin anak niya ikaw. Kay ang ginakilala gid lang sang Dios kag nangin Dios nun ina nga klase sang kabuhi, kung ikaw nagbutang sang imo nga pagtuo, pagpati nga si Kristo Jesus amo ang imo Ginoo kag personal nga manluluwas sa imo nga kabuhi, na kadpaagi sina kung ikaw magabutang sang imo yang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, dira magasugod ang Diyos nun nga kabuhi, ang Diyos nun nga persona, kag siya may kahadlok sa Dios o kung may pagtawod sa Dios, kag siya mangin masinulundon kung siya nanginiyara ang iya nga kinaugali nga may pagtawod sa Dios. But salingon, ina siya, masapuan naton, matalupangdan naton nga ina nga kabuhi nagatuman sa Dios, kinahanglanon gid nga may iya siya nga pagsimba sa Dios, no? Amuna gali ang but salingon. Fearing the Lord, saton pa kung ikaw may pagtaha sa Dios, saton pa abiyan sa kada Domingo o sa anuman niya nga adlaw nga ikaw yan nagakilala nga ginasimba mo ang Dios, then namigid nga imo simbahon ang Dios. Kay adlaw-adlaw pwede taman nga simbahon ang Dios, no? Proklabanan sa ato niya, adlaw nga Domingo, kay nagapati kita nga amoy na iyang ginkuaan naton sang balasyan, kung nga nga nagasimba kita sa adlaw nga Domingo, ang pagkabanhaw sang aton iyang nga Ginoo, nga amo si Ginoong Jesus. Tiya muna ang una nga makita naton, the character of the obedient man, o nagid amo ang ginasiling fearing the Lord. Kaya siling ko sa liwat, abyan, this is the foundation of a godly life. May imo kayang pagtahod sa Dios. Amuna nga ginbasa naton ang verse 1. Nan. Ikaduwa nga makita naton sa karakter sang isa ka nangin matinumanon nga tao. Hindi lamang fearing the Lord. Ikaduwa, amo ang ginasiling delight in commands. No? Bilang tao nga nagbutang sang aton iyang pagsalig, kag nangin matinuuhon kita sa Dios, nangin masinulundon kita, kita mismo nagakasadya sinang kamansang Dios nga nagalabot sa aton nga masapuan kita nga nangin malipayon sa pagtuman sang pulong sang Dios na amunigali ang makita naton, amugali na ang karakter sang isa ka persona nga nangin matinumanon. Ara sa iya ang enjoyment sa pagtuman sang pulong sang Dios na pariyo sa ginasiling naton niya servant sang Dios. The servant finds joy in obeying God's word na amo man na sa isa ka tawo, no, nga nangin matinuuhon, nangin matinumanon, siling niya malipayon siya, naga-enjoy siya sa pagtuman sang pulong sang Dios. Nan, that is why ang ikaduwa nga karakter nga makita naton sa isa ka obedient person, amo nga ara sa iya ang ginasiling delight commands. Nan. Tiya mo gali ni, no? Siling naton, masapuan sa iya nga siya malipayon sa pagtuman sang pulong sang Dios, kag wala niya ginakabig nga ina ano, kabugatan na. Pero may iba niya nga mga Kristuhano, no, nga para sa ilaya ang pagtuman sang sugo sang Dios para sa ilaya burden. Pero sa isa ka tawo nga matuod-tuod iya nga nangin masinulundon, nangin matinumanon, ara sa iya ang kinaugali nga siya mismo sa iya ya kaugalingon ginakalipay niya, no, nagakawili siya sa pag tuman sang sugo sang Dios sa biyan na tiya mo gali na ang makita naton diri sa Psalm 112, no, ina nga kinaugali sang kabuhi sang isa ka godly person nan delight and commands, hindi lamang fearing the Lord. But siling naton, delight and commands. Na, kag ang masunod din nga makita naton nga kinaugali sang isa ka tawo nga nangin masinulundon sa Dios, sa pulong sang Dios, hindi lamang siling naton fearing the Lord, delight and commands. Ikatatlo nga makita naton, reflecting God's image. Nan, amunang aton nga makitaan, amunang aton iyang nga masapuan. bilang isa ka servant, kinanglan ara sa iya ang ginasiling pagkilala kag pagtalupangod nga ang Dios amo ang nangin replika sang ano iyang adlaw-adlaw nga ginatuman niya ang pulong sang Dios. But salingon, ang Dios nga nangin gracious nagareflect ina sa isa ka obedient person nga ang iya kabuhi full of compassion ara sa iya man ang pagpakamatarong sang Dios na kanami abiyan nga aton diri iyang nga masapuan, no? But salingon, amuni sa isa ka tawo nga nangin matinuuhon siya, kag nangin matinumanon siya, muni gina-imitate niya kung ano ang karakter sang Dios. Na, tiya muning masapuan naton, amuniya ang aton nga matunan sa balaan nga kasulatan. Ano ang siling sang verse 4 in Psalm 111? Siling niya, ginapadumdum gid niya sa aton ang iya makatilingalang nga mga binuhatan. Maayo siya kag maluluyon siya na. So sa aton pa abyan amuni sa imo bilang nagbutang sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ikaw mismo nagatuman ka sang pulong sang Dios. Buto ningon, ikaw nga tawo nangin maluluyon ka na nanginiyara sa imo ang padayon nga may kalipay sa pagkilala sang kamaturan kag ikaw mismo mangin yara sa imo ang ginasiling niya tuman kag pagpakamaayo nga ikaw ara man sa imo ang pagkamaluluyon. Kung ang Dios nangin maluluyon, ikaw nga nagatuman sang pulong sang Dios, ikaw nga nagatuman sa Dios, ikaw man mismo mangin maluluyon. Na kung maayo ini nga Dios, kinanglan kita nga nagatuman nangin maayo man kita nga klase sang pagkatumuluo. Na amo nang makita naton. Kay ini ang Psalm 111 verse 4, buto ningon, amo na siya ang aton nga i-imitate nga kinaugali isang Dios nga amo ang mag-reflect sa imo sa akon sa aton tanan. Tika na migali, no? Blessed is the obedient man. Ti una pa lang ni, ang ginasiling niya, the character of the obedient man. Na, di may pila pa kita ka mga isunod sini, no? But amo ni ang makita naton una, the character of the obedient man, fearing the Lord, delight in God's command, no? Kasi sila niya, reflecting God's image sa kabuhi naton bilang kita mga tumuluo. Tagang kanami siniyabyan, ang katapusan, the ultimate example, wala na sang iban kundi amo si Ginoong Hesus, no? Ti amo niya ang aton nga makitaan. While calling for human imitation, siling naton ang sa makitaan naton, masapuan naton nga amo ina siya ang ginasilingan, no? Perfect fulfillment in Jesus Christ. Ilabinagid sang pagka matinumanon, pagka masinulundon ni Ginoong Hesus sa iya nga amay. Tigani abyan sa sininga tion isa ni kamanapi, no? Kung ikaw luyag man nga masapuan sa imo ining ginasiling naton, fearing the Lord, delight in commands, reflecting God's image, Jesus is the ultimate example sa imo kabuhi na migid abiyan sa karon magasugod ka sang imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas kag sa tapos sina mangin masinulundon ka agud nga masapuan ka matalupangdan mo ang kamatuoran nga ikaw nangin masinulundon sang imo yang pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Tikon kun ikaw nangin masinulundon kinanglan nga sa adlaw sang pagsimba simba ka, no? Amo na yung importante, tiga claim ka nga ikaw ang Kristohanon, Diyos nun, pruti sa adlaw nga inugzimba, wala ka. Tiga, bi ano na, no? Ba't ako yan nagapati sa matuod-tuod na tumuluo kag sa matuod-tuod nga sapyak sa niya pagkatumuluo, nangin matinumanon siya, wala sang adlaw nga Domingo nga wala siya nagasimba. But sa lingon, adlaw nga Domingo masimbag siya sa matuod-tuod sa isa ka tawo nga nanginiyara sa iya ang pagkamatinuuhon kag ang pagkamatinumanon. Gani abiyan sa sininga aga ang challenge sa muni. Ayhan, wala ka na nagasimba. It's time back to go to church. Kag simbahon mo ang Dios bilang ikaw iya anak, no? Bilang ikaw godly person, you start now again worship to God, no? Kay amo ina ang kinaugali sang ginasiling niya obedient man. Tika nami abiyan, no? This is a challenge sa imo. No, ayan nagsunggod ka, ayan nagtahaw ka. It's time balik sa pagsimba sa Ginoo sa adlaw nga nagatipon ang mga tumuluo sa isa kaduog nga sila nagasimba sa Dios, no? Di ang example gid sini si Ginoong Hesus sa kabuhi mo, no? Di ginasimba niya gid ang Amay, no? Ginaduman niya gid ang Amay. Di sa sini nga aga ginapaalinton ko sa imo nami gid padayon balik sa pagsimba sa Ginoo. Kabay nga ang Ginoo magapakamayo gid sa aton sa sini nga adlaw. Magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni kaw sa sini nga tion. Sa imo namon ini ginasali ginampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon dus maluluwas. Kabay ba. Madamo gid nga salamat. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
2: Buong taon na!
9: Ahay! Tuyo pa ko!
2: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
10: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
11: Oras na Pilipinas!

May Naga Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Mabiyanan, it's a Wednesday morning. And sa siningaga, medyo may partner ako diri sa akon nga... kaupod ko sa siningaga. Oh. And... damo giging salamat sa aton nga Dios sa bag-o naman nga adlaw ginatag niya sa aton, bag-o naman nga mga pribilehiyo kag mga oportunidad nga padayon niya ginapa-experience sa aton tanan. And for this day, mga kabiyanan, o kanami lang siyang aton nga bag-o nga adlaw naman sa aton naman bag-o nga mga hilikoton kag sa aton nga bag-o naman nga mga buluhaton sa tagsa-tagsa naton kag mga panimalay. Oh. And ang aton nga pungsod Pilipinas, as usual, nagapadayon sa aton nga pagtihog. Nagapadayon sa aton nga sa aton nga mga isyo nga nagapalibot sa tagsa naton kay mga nga tagsa naton kay mga kabuhi sa aton nga gobyerno. ang impeachment ara na nag-roll out na. And then siling sa aton yung siling sa aton yung Congress, kaya ang Congress ang prosecution team eh, no? I-assign namon ang ini nga mga ang mga reklamo kada tagduha-duha kada isa ka prosecution member, team member. So amo nang aton nga lantawon karon kay importante man aton maintindihan, no? We are adlaw nato ni ginastoryahan kay isa ni sa mga mainit nga mga topiko, isa ni sa mga mainit nga mga panghitabo subong sa pungsod Pilipinas, and this will define our future, no? Future nga man kay sa election, oh, sa 2028 election. Amo ni ang makita tanga pwede basihan wala kung ano ang resulta sini. But then, si siningaga, focus na kita gyapon sang mga maayo nga mga bagay, focus na kita gyapon sang good things in life. Although may mga kisa, may mga panghitabo lang naghatag sing bad trip sa kabuhi naton. Sige lang nga, ang bad trip trip lang na, oh. May sugod, may katapusan. Amo lang importante sa trip, may sugod kag may katapusan, no? Ang kisang aton nya nga mga ginapanumdum, oh, ginapalibgan, ginapadalman sang pangunahuna, oh, may punta gid na. Amo na gani nga ang taytay, may punta. Pero ang wala ko ginabalaan kag dugay lawig na naman na pangita ang puno. Ang puno, taytay. Bala, punta taytay lang mara mo. Oy, good morning sa mga taga punta taytay, ha? O, sa Team Carmona, dira sa punta taytay. Ang nagasunod man sa aton. O, kaupod natin subong si Partner Bonard, by the way, mga mayanan. Sa aton yung sa aton nga control sa siningaga. And sa kauras kag tunga, ha? Jig sinilya, kaupod ninyo sa siningaga. Ang inyong abyan sa kanginan. Partner sa pagpangapi, partner sa pamahaw, partner sa mga hilikoton, sa kusina, sa lamisa, sa sala, sa garden, kag sa kundiin pa. Sa pag-drive, pagmaniho, sa aton mga kabiyanan, dira nga mga drivers. Good morning sa inyo. Sa aton mga kabiyanan, dira nga mga nagamaniho sa salakyan. Mayang aga dira sa inyo. Either kung nagamaniho ka private or pampubliko ka mga salakyan, good morning sa inyo tanan. Okay, sako ang dalan. So medyo focus lang kita. Focus kita sa pagmaniho, no? Pero diri sa aton subong sa Bacolod, tungod kay bakasyon, hindi mo nakasako ang dalan. Okay, basta bakasyon naan. Jutay lang ang galakat ng mga salakyan eh. Pero kung may klase gani, ba ginotok na. Mamuning oras, ginotok na niya.
Pero ba yung mga lugar gindi sa Bukulon nga nagaginotok gid pirmi. Pero sige lang ha, amugina. Anyway, mga mianan, alas iti gis na. At isa magpadayon, mamati kita na sa isa kambanon. Tumulang ka timaglihin, kapabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabling ang oras na Pilipinas alas 7:13 mga kabiyanan. Medyo mauluinit temprano pa ang aton nga init. Nagkagapon niya medyo makulimlim. Kag nagulan gid sa Bukulod. Nagulan sa inyo partner Bon sa Punta Taytay? Wala nagulan. Special gini Punta Taytay mo. Wala nag-ulan sa Punta Taytay. Sa Amon, kagapon, sa Mansilingan, nag-ulan. Oh, amot lang sa inyong lugar, ha. Pero sa nagligan nga adlaw, siling ni Nanay Virginia Arabilo, no, nga nag-ulan kuno sa Araal. No, pero kagapon niya nag-ulan gidya sa Mansilingan. No. So, amo nang ginalantaw-lantaw naton nga gusto naton matabo kay kainit sang panahon. Dason kun wala ulan, maayawan kita sang aton nya nga tagsa ka mga aton nya tagsa ka mga helikopton, no? Maayawan kita kay perti gidya kainit. Oh. So amo na subong ang nami nga matabo. Ang ulan. Pero kung wala ulan, init lang eh. Oh, init lang. So, una nga mamangkot kita sa aton nga expert sa subungaga sa dlagan sa aton nga panahon. Oh, kag aton siya nga dapat makabalo kita kay para kabalo kita kung ano himuon aton sa siningadlaw. So, ara sa piyak nga linya, ang aton niyang abyan sa PDR RMO, si Sir Dave Quahaw. Para sa atong weather update. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, thank you, Kit Pastor. No, kag mayong aga sa imo, subong man sa tanang tagpalamati sa Sining Estasyon. So, yari nga tulakat sang panahon, Mayo 20 to Igdos 20 size. Why kita subong sang low pressure, no, sa atong Philippine Area of Responsibility o kung mga bagyo, no, magluwas lang sa mga high pressure nga sa guwa sa mga par. Sa subong nga nag-apekto subong sa atong, ini na tawag natin nga Easterlies, no? Kag mayara kita sang isa ka or rather easterly sa nagapikto subong sa Southern Luzon, ilakip man ang Visayas. Ang Visayas, ilakip man ang Mimaropa, kag Bicol Region, Metro Manila, kay banyang bayan sa pungsod Pilipinas, maka-experience sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagay nga pagumguom, nipugapdan sa ligyon nga pagpa sa ulan, pagpanaguob, pagpangilat, tugas ang easterly. So, ang Negros Occidental, gitna siyad sang Bacolod, makaagom kita sa bungsang kasarangan, tubtob mapaang nga panahon, kag mainit, no? Sometimes yung mga pag-ulan man, mostly in the afternoon or evening, dala naman inaya sa mga localized nga thunderstorm. So, kasarangan, tubtob makanay nga huyop sang hangin, ikan sa namin na sidlangan, padayon nga naga-influensya sa kabusan sang probinsya. So, kadagatan sang probinsya, maning kasarangan, tubtob makanay. Ang taob, or rather, ang taob na alas 12.40 sininga ugtong, may kadalumon siyang 2.1 metros. Ang hunas, alas 5.38 kainas ang aga, nga may kanabawon siyang 0.5 metros. Ang adlalubutlak, alas 5.26 kainas ang aga, kag mga tunod, alas 6.2 karon sa hapon.

0: mga 8 minutes ang kalawigon sa iya nga paglinog, no? Mabatsagan mo lang siya ya, kunara ka to sa may area, no? Labi na gid sa dila ka sa may Canlaon Station o kung nasa Canlaon area, subong man sa La Castellana. Ang ato nga sulfur dioxide flux, mga 962 per tons, no? Sa record ni Halin sang May 19 kahapon bilang. Tapos ang ato nga aso, mga 600 meters ang kataason niya, moderate emission ni sa gadrift ni siya southwest o kung nabagat na nakatunda, nang iya nga patupling ni Abla Pastor, muna siya ang aton update regarding sa Canlaon. Ini si Dave Cohouse, ang PDRMO, madamo salamat, kagmayong aga.
1: Marami po yung salamat, Sir Dave Cohouse, sa mga yes, updates sa mga aga. Kagamon ang mga biyanan, ha? Ang dlagan sa itong panahon. Medyo mainit-init gidya. Oh, wala gig kita sing may mahimo. Amogin na ang dlagan subong sa aton nga panahon. Wala gig kita yung may mahimo. Amogin na yung ang aton yung ginapangatubang subong nga kainiton sang temperatura. So, just go with the flow. And tiyan mo na ito, ngaman-ngaman na lang kita sa tagsa na ito ng mga kabuhi. Oh, tubig, sa ito niya nga, sa ito niya nga mga kalo, sa ito niya nga mga payong, sa ito niya nga mga whatever nga na pandong na ito sa tunulo. Oh, mga sibin, dapat madala sibin. Ha? Kay kapin pa kun ng imong obrabla, pertika ano, nga kuso gid ba lang imong obra, no? Ang imong obra ano gid ba la, no? Damo ka mga helikopter sa mga imong nga mga responsibilidad sa ninga adlaw, okay, medyo kinahanglan mo gid ang kinahanglan mo gid ang sibin sa sininga adlaw. So i-aman imo kaugalingon, i-aman ang imong ang tubig, i-aman ang mga fluids. Giaman ang imo ngaya nga mga ano, oh? And antes kita mag padayon no, man amyaw kita anay sa aton mga kabiyanan kag sa aton yung mga presence sa Siningaga. Oy, palakpakan naton si Sir Jules sa Siningaga kay siya ang aton nga first honor. Good morning, Sir Jules. Oh? Kay ikaw gid ang number one sa Siningaga. Sa bilog nga Divina Gracia family, sa bilog nga Vallejo family, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning sa inyo tanan. Sa atong mga kabiyanan sa City Prince, kag sa Bible Center Church, good morning sa inyo. Kay Sir Bibot Umbion, running on the second. Good morning, sir. Kamusta? And si Ma'am Elida Hagulina, good morning. Kay Sir Ramon Albarico, good morning. Smiling Wednesday morning, everyone. Ka-cute siyang baby. Ako nga co-pilot sa Siningaga. May co-pilot kita. Ma'am Edim ni Galon, good morning. Good morning. Aton mga kabiyanan dira sa FCCC La Carlota. Maayong aga dira sa inyo. Okay, especially kay Pastor Rodrigo Nyere, good morning and family. Kay Nanay Perla Silvestre Sevilla, siling ni Ma'am Elida, love you Nanay, love you Nanay. Oh, greetings from Ma'am Elida Agolina. And kay Ma'am Helen Rufon Trico, good morning. Uy. Kay siling ni Sir Bibot, Pastor, another good morning. We should always smile and talk alone without others. May ha, story ya ka, wala ibang nga tao daw ka alangani now. And above all, your baby very cute. Oh, silamat kin silamat. Kay Sir Ricky Olipo, good morning. Hoy, aton mga kabiyanan dira sa Luzon area, sa Pasig area, sa Rizal area, sa Tanay area nga nagasunod sa aton programa, sa Antipolo area, no? Damo to dira mga kabiyanan nga nagasunod sa aton nga programa. Yeah, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Enriqueta Agaya, good morning. Oh, siling niya, wonderful Wednesday to all. And di na to nadula, oh. Especially sa your precious gift, your baby. Oh. And sila nga, na-experience ko man na, Pastor, sa first baby ko. Bago lang ko bata, kay bago pala ko sa work. Wala gid may...

0: niya magbulos. So, ginalaw ko siyang boss niya dalon akong baby. Anyway, iha, dayaman akong newborn baby. This is why. say, kay Nanay Enriquita Agaya. Oh, good morning. Oh, good morning, good morning. Kag greetings from Ma'am Enriquita Agaya. Oh. So, good morning dito sa inyo tanan. Okay, Nanay Enriquita man. And kay Tita Nympha de la Torre, good morning. Kay Ma'am Emeline Solanya, good morning. And sili niya, ang July 17 gali ya. Amo na gali ang birthday. Ah, amo itong kagapon. Ang July 17 ang birthday. Kaming ma-90 na siya. No? Ako man gali naghimo sa another account ni Ma'am. Ni Ma'am ko. Ah, okay. Kay para makakommunicate ko sa mga relatives and friends niya sa Mindanao. So, duha ako na count. Okay. At tingnan lang ko nga si Enriquita Agaya. Nag-greet ka, Enriquita Agaya. Duha galing ka account. Okay. Ah. Oh, now I know. Now I understand. siling ni Sir Jules, thank you sa greetings. Kakute siyang iwo first baby. First lang anay, kay madugangan pa man. The crisis gitong panahon eh. Siling ni Nanay Virginia, oy, good morning na, good morning. Sila, ulan pagid liwat kagapon, pastor, mas damol kagalawig pagid. Mas nami, no? Ang do ang lakarlota, ang lakarlota, oo, sa may Araal, daw damo kamudra ulan. Oh. So, medyo ma... Oh, medyo manami-nami ang inyong dlagan sa inyong panahon sa kagapon nga dlaw. Pero sige lang, diri sa amon, nagapangayo kami ulan kagapon, nag-abot gin man. Pero sa mansilingan, kung sa punta tay-tay, wala ko na eh. Pero nagapangayo kami sa ulan. Kabay ka tagaan kita sa ginoosing ulan. Kay... manami gidyo kun magulan no mabulubog na ang palibot naton maka makapaway huway waka tulog-tulog waka ang aton nga mga tanom mabunyagan kag ma maka ano kita makahimo kita sang matawhay nga mga helikopter sa aton kabuhi. Anyway, alas 7:05 mga kabyanan, antes na mag padayon no kanto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. May mga tion sa aton kabuhi mga mianan nga daw kisa blaga pamangkot kita kun nga amuning kaklatabo. May mga tion sa aton kabuhi nga nalipay kita nga amuning nagaklatabo. No? So may mga happenings nga nagadala sing kalipay, may mga happenings nga nagadala sing kasubo. May mga happenings nga nagadala sing problema, may mga happenings nga damo nga mga bagay na kalatabo sa aton palibot. But then in everything kalatabo, no, one thing is important is that we first seek the kingdom of God and His righteousness. No, amin nga mabal sa Matthew chapter 6 verse 33. No, tungod siyang kis abalas ang pagpanumdom natin. No, siling sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. If you look at the chapter 6 of the book of Matthew, it's part of the Sermon on the Mount. Dira na ito makita ang mga ginatudlo ni Jesus Christ. Most specifically, sa sininga chapter about anxiety, about worry. No? Kaya kisa may mga bagay kita nga ginapanumdum bala sa atong tagsa kung mga kabuhi. No? We are anxious about our provisions. We are anxious about our everyday needs. No? But then, siling ni Jesus sa crowd, nga the same worry, amo ang nag-plague sa ila utok, the same anxieties, ang ilang nga nag-sulod sa ilang palaminsyaron. Siling ni Jesus, seek first. No? So they worry about food, about clothing, about security, about the future. No? And because many times, no, we are too consumed with survival concerns. Amo na yung mga tao sa una nga katubang ni Jesus Christ when he was preaching on the Sermon on the Mount. Nakita ay kabalo sa isang dalagan sang utok sa mga tao eh. Ha? And si Jesus Christ wala na ga-deny sa sining nga mga panginanglanon. Okay? Instead, gi-correct niya ang ilang mga priorities. Oh? So the command is, amo ni nga madayo, seek first. To seek implies dapat may ara intentional pursuit, dapat may ara focused attention, dapat may ara ongoing priority, no? And first refers hindi lamang sa sequence but to importance. Importance. Ang issue is not whether you seek something. The issue is what takes first place sa ato tagsak mga kabuhi. Kung ano ginbala ang unang makita sa ato tagsak mga kabuhi. And the focus, it's not only to seek something first, but the focus is the kingdom of God. No? The focus of the seeking is the kingdom of God. Siling sa pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness. But silingon, no, ini nag-prioritize sang role sang aton nga Dios, sang kabubuton sa aton nga Dios, sang standard sa aton nga Dios, no? And it involves aligning, no? I-align aton ang decisions, ang aton niya nga mga desires, ang aton niya nga mga lifestyle, no? Sang tinutuyo sang aton nga Dios. Okay? Because many times we seek first a lot of things, no? Outside the kingdom of God, outside His righteousness, and kisa gadiskaril aton nga mga plano sa aton kabuhi, no? Kisa guba aton mga plano sa aton kabuhi. But when we prioritize the rule of God, the will of God, the standard of God, we align our decisions, our desires, our lifestyle, siyang tinutuyo sa aton ni Dios. Okay? But here's the most important part. Amo ning pinakanami nga part. Okay, no? Siling sa pulong sa Ginoo, why promise nga nakabutang di? If you seek first the kingdom of God and His righteousness, siling ni Jesus Christ, all these things will be added to you. Na anong po siling sang all? No? Kisa nagapanumdum kita ang all tanan balayhan ni nga mga bagay, no? Pati ang amon niya nga mga luyag, pati ang amon niya nga mga pati ang amon niya nga mga gusto matabo sa kabuhi namon. No? Now when Jesus Christ all these things will be added to you, He refers to necessary needs. No? Necessary needs. Mga panginahanglano naton. And the principle is this. Kung naginarian si Ginoo, sa aton tagsa ka mga kabuhi, mahimo prioridad ang kabalaka, ang anxiety, ang worry, nagakadulaan sin control. And this is not a promise of unlimited comfort mga biyanan. Basi yung silingan mo, Aryo, seek first kingdom of God. And all of these things shall be added. This is about unlimited comfort. No, it's not a promise of unlimited comfort. But this is a promise, this is the assurance sang care sang aton nga Dios. Okay? Kay man, many times sa aton tagsa ka mga kabuhi, no? When we are anxious, when we are worrying about something, ang ginapakita sini ang aton mga misplaced priorities, no? When material concerns become ultimate, ang aton nga kalinong sa aton na tigipusoon sa aton nuna maging unstable. Okay, ambot lang ko na notice niyo, no? Kung sa tagsa may season sa aton kabuhi that we seek a lot of material concerns. Okay? And when we seek a lot of these material concerns, nga mo na ning priority sa aton kabuhi, no? ang kalinong bala, sige ka pangita kwarta, sige ka pangita kinawala, na it becomes unstable. Pero kung ang Diyos gani ang sentral sa aton kabuhi, kung Diyos gani ang sentro sa aton kabuhi, our perspectives changes. At our perspective changes. Nagaliwat ang atong perspektibo sa aton kabuhi. Instead of seeking money, nagaliwat atong perspektibo sa kabuhi. And at the same time, ang aton pagsalig sa Diyos, nag-increase, nag-asaka. And our priorities become clearer. No, makita natin kung anong prioridad natin. Okay? And amo nang pinaka-importante, no? I don't know kung sasayin mo sa sining adlaw. Damo nga mga bagay ang nag-compete for first place, no? Aton nga trabaho, aton nga pressure, aton nga mga financial concerns, mga personal ambitions natin. Pero si Jesus Christ nagapamangkot. Ano gid bala ang nagagovern sa ato tagsang mga buhi? Because what is first in your heart eventually directs your life. So I hope and I pray mga bayanan sa sining adlaw as we focus on the most important things, no? Kabay pang aton nga mga prioridad will be ordered by eternal priorities. Kay kun ang Dios ang una sa aton tagsa ka mga buhi, everything else finds its proper place. Alas 7:34 mga kabyanan, antes kita mag padayon, mamati kita na isang pipila ka mga panomdom. Di malakad timalin, kay babalik pang oras na Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power TP Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: Talagang darating at darating sa trabaho at negosyo mo ang mga panahong mahirap at puno ng challenges. Hindi na tayo dapat magulat pa kapag may kumatok na problema sa buhay natin. It is to be expected dahil bahagi talaga yan ng buhay. Expected na yan kaya dapat ay harapin natin ito ng may kahandaan. Ikaw, kumusta ka naman ngayon? May pinagdaraanan ka ba dyan sa inyong opisina? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. When tough times hit you, tandaan mo ang mga sumusunod. Una, you are not alone. Kapag dumarating ang problema, madalas ang naiisip natin, wala tayong karamay, nag-iisa lamang tayo. Pero pakiramdam lang yan. Ang totoo, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos, kundi tayo ang lumalayo sa Kanya. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, 'Never will I leave you, never will I forsake you.'" Ano naman ang koneksyon ng love of money at ang hindi pag-iwan sa atin ng Diyos? Ang sinasabi dito, huwag nating mahalin ang pera kasi pwede yang maubos at mawala. Pero ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Kung may problema man kayong hinaharap ngayon sa trabaho, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, you can do it. Walang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kakayanin. Kung sa tingin mo'y di na kaya ng powers mo, okay lang yan. Dahil walang hindi kakayanin ang kapangyarihan ng Diyos. You are stronger than you think you are if Christ is in you. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi lamang ito magandang quotation. This is truth that you can hold on to. At pangatlo, you've been prepared for such a time as this. Sa tuwing haharap ka sa pagsubok, tandaan mo na ang lahat ng nangyari sa iyo bago dumating ang problemang iyan ay paghahanda para mapagtagumpayan at malampasan mo iyan. Parang mga atleta na dumaan sa mahabang pag-eensayo bago lumahok sa isang kompetisyon. Para ding estudyante na pumasok sa eskwelahan at nag-review bago kumuha ng pagsusulit. Ang araw-araw na ginagawa mo ay paghahanda para maging matatag tayo sa mga pagsubok ng buhay. When problem comes, ito'y dahil alam ng Diyos na handa ka na para dito. Wala namang problemang madali. We need to go through tests and difficulties to make us stronger and better. Be thankful when God allows you to go through tough times because you will have an opportunity to experience His presence, His strength, and His victory. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37-39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nagabaling ang oras na, Pilipinas, sa 7:45, mga kamiyanan. Kamusta ka mo? Kamusta? Kamusta? Oh, kami, Dre, okay lang kami. Okay lang. Oh. Padayon na. Padayon. Ang munang inambal nga. Wala niya punaw, ya. Oh. Padayon niya. May gatapikman kung wala. Padayon na. Oh. Ano yung ginambal nga? The show must go on. good morning sa inyo. And, uy, kay Sir Jan Huantas, mayang aga. Kay Ma'am Corazon Estilioso, mayang aga. Good morning. O, mayang aga na, good morning. Pati, dubliing. Amen, ah, yeah. O, kay siling ni Nanay Virginia Arabilo, amin, gid sa pag-expound ni mo, Pastor, sa all these things shall be added unto you. O, needs lang naton, hindi ang wants. Yes. O, importante nga, may baluan nato. Importante nga aton bala nga ma ano bala? Na maintindihan bala. Kay base mo sila all this all mong di pati akon nga wants, pati akon gusto, pati ang napangayo ko nga cellphone, pati ang gina no? Ngayo ko nga tatlo ka bilog nga salakyan. Ati kun needs mo ya. Ha? Basically no, ang context bala it's all about food, clothing, and shelter, security, and the future. Oh, so amo na ang sa context, mga kabiyanan. So kung nabutang dira ang inyong needs, ate, wala problema. Oh, pangayoon ta sa Ginoo. Oh, paghihatag sa Ginoo. Okay, Dane Tiblero. Oh, Villaflor Tiblero, good morning. Masiling niya, please greet happy birthday sa akon brother Norberto Berliaplor Jr. Uy, sisiling adlaw. Oh, Mayo 20. Uy, 20 na gali. Krasig sa panahon. Happy birthday, ha? Mayo 20. Sunod sa Mayo. Ano na gani? September na? Ay, Mayo. Ha? Hunyo pa gali. Sige, ando ko dali, ha? September na yun. Excuse me. May ano pa? May Hunyo, may Hulyo, may Agosto. Antes mag-September, October, November, December, lubi-lubi. Lakpak! Sa mga nag-upod, kanta sa akon, palakpak. Ah. Oh, wala na iya, ano, riktahan na iya. Oh, pagkatapos ng Mayo, June na. Oh, pag June na, tigis, June na. Pagka June, ito isa kitang ulo sa mga ginikana nato, no? Kay klase naman eh. No? Kag sini nga last week siyang May, no? Medyo damo sa buong enrollments. So, gagalibog yung ulo. Pero ang mga colleges naton bala? Oh, damo sa mga colleges naton nga wala pa natapos ang ilang klase. No? Sini pa sila matapos ang tapusan siyang May. So, June, July, bakasyon. Balik sila klase mga August or ban July. Oh, so medyo wala pa gina na synchronize ni aton nya nga aton nga mga klasehan ini tungod ni sang natabo nga pandemic to sa una. Oh, amo na nga kon magtigulang kamo, may mamangkot sa inyo yung mga apobla. Oh, especially sa mga millennials subong mamangkot.
3: Lo, nga wala gadunga ng klase sa high school, sa elementary kag sa college.
2: Sabton mo yun.
4: Apo, kaysang unang ation, sang hubinon pa ko. isang mga trabahon pa lang ko nagka-pandemic ang bilog ka kalibutan. Nauntat ang tanan ng mga giho. Nagtinir kami sa balay. Wala na nagtihog ang kalibutan.
2: Tihog niya po na.
4: Nagkag dito na imbento ang ginatawag ng mga online class. Kagsugod si to, naguba na ang synchronization sa aton ng mga klase.
2: Wala, explain mo sa ibong apo ha. Magtigulang na mga ano sabong mga millennial sabong. Amo na natabo sa una to, inday amo na natabo sa una. Amo na nga wala nagdulungan na. Good morning kay Ma'am kay Lori Alvarez. Oy, good morning sa inyo tanan. Kay Sir Robert Hisulgon, mayong aga sa inyo. So, arin na kita mga biyana sa unang bahayan sa atong ating publiko. Sir Anthony Caruna, still we are still talking about the impeachment. Ang impeachment, damo na sa mga topics na pwede natin lang tawon gini. Damo na sa pwede natin nga sipad-sipad doon balaho. Especially, ini nga pamangkot ini nga pamangkot. Ano matabo kung hindi mag-intra si Sara Duterte, hindi magpakita si Sara Duterte. Si VP Sara, sa iya nga impeachment trial. Isa hindi ka pamangkot kay sining sa iban, wala sa ganin nagpakita to sa Kongreso nagligad. Diba? Kag sa iban pa niya nga mga gipatawag sa nga dapat papakita, so wala siya napakita. So what if? What if hindi siya magpakita sa iya nga impeachment trial? Now, may mga layi, may mga resolusyon ni Ma'am Yanan. Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trials dated back March 23, 2011 nga amo ni ang nag-govern sa aton nga impeachment proceedings sa Senado nagahambal nga kon ang isa ka impeach official absent okay sa iya nga Senate impeachment trial hindi ini makadelay sang proceedings. Hindi mo si pwede silingon. Ay, wala to na to na anay. Okay. Subong niya ang gina-impeach na to si Partner Bonard. Wala to na to na anay si Partner Bonard nga magpuli sa Pilipinas. Kay para makapadayo ta sa aton nga impeachment trial. Or wala to na to na anay si Kusino Oman ng Tarpulano ngayon na nga makapuli. Or in this case, si BP Sara nga makapuli. Antes na magsugod. Hindi. Kay according to the resolution number 39, mga biyanan, that the absence of the impeached official at the Senate impeachment trial would not delay the proceedings. Okay, klaro kayo? Sabot silingon, ara man siya kung wala, magpadayon ang impeachment. And should be so. Okay, para matapos na niyang tanan. No? Kay ang kantas ang Pilipinas, subong, natapos na ang lahat. Andito pa rin kami. Andito na katulala sa impeachment. Damo pa pa problema sa kagapon ng adlaw. Martes yung kagapon, nagsaka naman ng diesel, nagsaka naman ng ang aton nga gasolina. Grabe, di ba? Ang nagdubo lang, kerosene. By the way, mga mayanan, ang kerosene ay na, amo nang ginakuhaan sa jet fuel. Okay? So, kung mamangkot mo, para ano ang kerosene man, hindi lang na pang Petromax. Pang Petromax. Hindi lang na pang Petromax. Diraan na, amo na ang base fuel sa aton nga jet fuel. Ang ginagamit sa aeroplano, kerosene. So, pwede nyo na i-research, ha? Ang mga jet fuel is kerosene based. Research nyo na kay para ano, subot silingon kung magtaas ang kerosene, di mataas man ang bayad sa ticket sa aeroplano. Muna nga kung may ara ka mo Silhig Airlines. Silhig Airlines, so, mahal ang pliti sa Silhig Airlines. Kay ay hindi gali no, wala gali sa ka kay Silhig lang among kag isprikitik moonlight magic power. So balikan na to no mira na. According to resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trials, Bisikan wala ang impeached official, absensya sa Senado, ang impeachment trial would not pause. Her absence would never delay the proceedings. Okay? So, suno kay Senate President Alan Peter Cayetano, no, mismo, nga ang resolution nga ini magpadayon nga mag-apply sa kay VP Sara nga impeachment trial, no? Kaupod sa mga supplementary application sa rules of the Senate and the revised rules of court, no? Kung applicable, no? So, amo ni ginambal ni SP Alan Peter Cayetano. And according to the rules of the under Senate Resolution Number 39, mga kabiyanan, nasuriyan na ginman nato ni ang Senate Resolution Number 39 nga ang trial na magpadayon, okay, despite sang absence sang impeach official or sang refusal niya nga magsabat with a not guilty plea entered on her behalf. Okay? So, absent man siya or di isa magsabat, wala sa pakialam, mapadayon gid sa gihapon. Okay? And if the person impeached, no, after sang service, no, sang itong istorya na ito kagapon, di ba? Sabi na, no, tagaan siya sing sang reklamo to, sang writ of summons, no, nga ito na suriyan kagapon, no, tagaan siya sing articles of kopya sang articles of impeachment, no, pwede siya ka-reply pa via personal visit dalo niya dito yung sabat or pwede email, no. So kung hindi siya magsabat, mga biyanan, hindi siya mag-appear either in person or by counsel, kay gintong gin storya na itong kagapon, 10 days to eh. Gitagaan siya palugit. Gitagaan siya pulo kaadlaw nga allowance nga makasabat. Okay? And this 10 days is not session days. It is not working days. It is the 10 days nga ginambal dito, calendar days. Calendar days. Kadabo sa aton kanta, no? Lakpakanta, wait. Kadabo sa aton kanta, eh. Calendar days, mga kabiyanan. Calendar days. So, importante na naton nga mabalaan kag maintindiya, no? So, amo itong ambal sang resolution. If the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed, or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Magpadayon gyapon, mga biyanan. Plea of not guilty. Pero kung masabat, no, ang iya plea guilty, no, if according to the resolution, if a plea of guilty shall be entered, judgment may be entered thereon without further proceedings. Pare, magali, hapos-hapos, no? Kapasiling si BP Sara, okay, guilty ko, ha? Titapos ang tanan. Wala na proceedings, no? Pero siyempre, wala man, di ba, tawag ang masiling, guilty ko ya. Ipagbato ginaya. And para sa nasarya na itong kagapon, well, they officially convened as impeachment court kagapon, sang Lunes. Agod nga litison si Vice President Sara Duterte. So may 10 calendar days nga palugit. And ang Senate Sergeant at Arms, siya ni Angin Direct nga mag-serve sang written summons along with a copy of articles of impeachment sa kay BP Sara nga gin direct man to appear before the Senate session hall upon notice. So amo ni mabiyana na kag storyahan taning 11 person house prosecution team. sa ikaduha nga bahin sa atong tingo publiko. So, hindi malakad ni Magaling, kayo babalik pa ang oras na Pilipinas.
5: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagbayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.

0: Country. Ano ini?
1: Ini ano?
2: Ano ini?
0: Ini ano?
2: Ano ini?
0: Ini ano?
3: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
4: Amo ini ang aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, dalawhaton. Sa Ingles nga mga tinaga, obtainable, receivable, wages, o kon earnings. Liwat ang aton subong tinaga sa Hiligaynon, dalawhaton. Sa Ingles nga mga tinaga, obtainable, receivables, wages, earnings. Duga nga impormasyon, dalawhaton, buot silingon, balatunon, mabaton, makuha, ganar, kita o konsweldo. Halimbawa, may dalawhaton kita nga kaayuhan sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi kun nagatinguha o kun mapisan kita. Buot silingon, may mabaton kita nga kaayuhan sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi kun nagatinguha o kun mapisan kita. Duga nga halimbawa, may ara kita sang dalawhaton basta may ara kita sang trabaho bilang kabayaran ini sang aton pagpangabudlay. Buot silingon, may ara kita sang sweldo basta may ara kita sang trabaho bilang kabayaran ini sang aton pagpangabudlay. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kun nagakaigong itinaga aton gamiton.
3: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.